0: Grabe, sulinog ka na kalina. Oh, diyan sa Isla Kansan, Luis Eleven. Apiktaran diyan sa eskulahan. May kunyan, may kapihan ngunyan diyan sa City Hall. Maraman tataod-taod kung ano po ang mga pinagigibong lakdang kan lokal na gobyerno, kan syudad din Tabaco. Ano ang mga plano nila diyan? Taminada niya rin diyan sa eskulahan eh. O, naeskulahan po diyan sa San Miguel Island. Mga kunyan naman pati ang mga eskulahan diyan. Inihong, sabi nga ni mga may edad naman, ano? May edad naman ang eskulahan diyan. Diyan sa lugar, diyan sa Barangay Mekon, sa Nakutabi, mga katindugo, nag-elementarya. Good morning diyan, ano? Sa Rawis Elementary School. Ano, okay lang ka mo diyan?
1: Hala, tira!
0: Oy, so issue ta presidential educational assistance sa duwa tabi na barangay kan malilipot. Kuya na, na-resolver na tabi mga katindugon, ano po, matapos na magpahunod ang mga pigbabanggit, tigdi kan mga nagreklamo sa Satuya na dapat ngayon ay manakakasabay dyan sa, kunya na yan, sa ayudang iyan ta, ito ngayon mga urigwahon. Actually, susaro mga katindugon sa pigreklamo dyan sa Kalbayog. Ah, pinaagi giraray sa sesyon kanakalihispong Domingo. Napag-uruyunan kan konseho na haliuna sa na mga katindugon, so saro na pinagkukuniktar sa saro man na barangay official.
1: Hala,
0: maray baga pagka sisara sisaligsig ning maray. Kasi nasa mga barangay man yan, utruhon ta, ah, ngunyang kutang Lunes, bagatugang, kunday lang, nagkaigwalang kaya ng changes ano, sa schedule ta, kan programming mga katindugon. Ta, may schedule man kuta ako, taga DILC. Ang purpose na, bagatugang na mag-interview sa mga taga DILC, ngani matabangan kamo na mga residentes, matabangan kamo na mga magurang na nagdadangog sa oras pong ini, na kung ang aki nindo kwalipikado dyan sa Presidential Educational Assistance Program na yan, may karapatan ka na magreklamo kung halimbawa dahil nakasabay dyan sa aki mo sa listahan. As in, napag-araman mo na ang mga nakalista o kaya pigsabay dyan sa mga posible na makikinabang kan 20 mil na mga katindugon, mga relatives man sa nakan mga elected barangay official. Buda, lalong-lalo na kung ang pagpili kan mga kunyan dyan, iniyong beneficiaryo, dahi po pig-anunsyo sa barangay, pig-mekos-mekos. Yan ang purpose na mga tugang kung nang tatay ni ginigibo, nang tatay ni pinag-anunsya, hindi po sa programang iningani, mapukawan ang lambang mga magurang. Kasi, iyan pong 20 mil na iyan na pigtatao, hali po sa presidente para po yan sa aki nindo. Kung sa barangay, pigmekos-mekos, pigtago, ha? Pigtago. Kung sisa ang mga beneficiaryo, may karapatan ka mo na magreklamo tabi sa DILG. Tunay an.
1: Hala, tira.
0: Tangani mga tugang, makapag-imposar nin tamang disiplina ang DILG sa mga barangay officials na siring kayan. Punanta na, ah, punanta na mga katindugon, mga parantabay ta. Sa panahon ngunyan, kinakaipuhan na maging makusog ang sa indong buot sa pagreklamo sa mga mapang-abusong opisyal kan gobyerno. Tangani magkaturol-tul ang mga iyan.
1: Hala, tira.
0: Lakon, dahi kamo maggirong, dahi kamo magsigmok dyan sa barangay nindo, na aram na nindo na igual ta, inanad at na.
1: Tira.
0: Otro ontaha, may karapatan kamo na magreklamo sa DILG.
1: Hala, tira.
0: Kung sa iling nindo na agrabyado tabi ka mo sa 20 mil na ayuda hali sa gobyerno, talimaman sa nanpipilion, basta dahil rinapol, bagatugang kung halimbawa, sobra sa lima, ang beneficiaryo dyan, anas man tabi kwalipikado, dapat iagi sa raffle. Dahil dapat kipigpamuran si kapitan.
1: Hala, tira.
0: Dahil dapat nakikiaram si sekretary. Nagarong iyunaan kapitan sa barangay. Tabako niya iyan trabaho.
1: Hala, tira.
0: Kaya dyan sa Kalbayog, buda dyan sa Barangay 1, kan malilipot albay tabi. Oh, ariglado na dyan tabi, so problemang pigpaabot sa Satuya.
1: Hala, tira.
0: Salamat sa pag-aksyon kay Kapitan na Bonape, Javier Bonape, kan Barangay 1. Good morning tabi sa imo ka.
1: Hala.

0: Buda sa Barangay Council Ban kan Kalbayo.
1: Hala.
0: Good morning diyan sa inyo diyan sa Malilipot Albay.
1: Hala. Tira.
0: Nay nanindo pagalaton pa nakamo ireklamo sa DILG. Tabata, madali na ang eleksyon. Madudungisan ang pangaran nindo. Ipo. Sir Ed, grabe baga, kusugon linog sa Dabaw. Yaon duman pamangkin ko. Ikaw ang report ko niya ng linog na naman sa ano? Nahiling tanahin yung pangyayari niya. Katawara pa man ki breaking news ano. Dahil pa ako nahiling na breaking news ngunyan. Ngunyan pa lang ini, madam, ano yung pipadaramong ini? 7:37 a.m. 7.8. Grabe ano? Sunod-sunod ang affected countries. Indonesia, Philippines, and Malaysia, 69 kilometer from Pulumunok, South Cotabato. Grabe talaga di. Paghali di gisa sa tuya, mga katindugon, duma naman pala sa may pating ito kang kunya, no? Inining eryang ini, o, oh, pigpadara di gisa kuya ni madam. Salamat sa information ini sa may pating po kan Mindanao. Alaka mo dyan. Nako po, ingat-ingat ha sa mga kababayan ta dyan sa may Patikan, Mindanao. Siyaon duman pa, pamangkin ko nag-work, Sir Ed. Mga nasa luwas po sindang mo niya, nag-chat-chat sa GCMe. Iyo, adi. Nako po. Na-experience siya ang taman inidigis sa satuya, pero mas malala duman senda kung 7.8 ang magnitude. Kita nga ni Ribang Atuga, bayo na kita na nagka-siribot. Ito pa daw na nasa 7.8 base po ini sa o pigpaluwas mga katindugo na information. Aramin doon cellphone bagang unyan, lalong-lalo na so kunya na cellphone, iPhone. Igo dyan ki mga parang nagtitrace ano, nagkunyan kan nagdedetect kan arog ka ining senaryo. Pero syempre, marilay kita mga tugang. Ilingong ko digdi, ano? Taday, paki-breaking news kitang nakukuang mo niyan as of now. Pero salamat po, Ma'am Jen Olikino Jocaresa, sa saimo pong kunyan. Inihong dagdag na information, ano? Inihong paabot ning informasyon sa programang ini. Kaya importante na kunyan kita, nagiging aware kita sa mga araw kayo. Iyuman ang gado, ngunyan pa sana o, sa General Santos City, grabe. Isus ko, grabe mga katindugo na insidente ni, grabing kunyan. Destroso tabi, madam. Sa'yin, madam, nagka-trabaho ang pamangkin mo. Grabe, ito duman sa may party ka General Santos City, ngunyan pa sana mga katindugo na no, so Jollibee duman, garaba, mga tugang, naku po. Isus-isus na pangyayari ini mga katindugon sa satuyang nasyon, ano? Tapos, yung mga opisyalis kan gobyerno, tudaan da rin kilan. O, ngunyan pa sana, nagluwas na tabi. Ah, madam, salamat sa information mo. Kaya, kita digdi sa Albay, permi kita tabi na, kunyan, pasiguro ka sa tuyang mga buhay, ano? Maging marikmat kita. Madamog nindo yun yung grabing ribok na ini. O, dyan. O, maribok. Sunod-sunod mga tugang ang kunyan duman sa may party ka General Santos City. Naku, sana warang buhay na masayang ano. Duman po sa pangyayaring ito mga tugang tabi sa Mindanao. Duman po nangyari. So linog na makusugon. Ngunyan pa sanang pasado alas 7:37 mga tugang. Kasagsagan kan sa tuya digding pag-broadcast. Naku po. Udig din nga ni isa sa tuya, dahil pa natatapos sa assessment, paiplatak nga ni sa mga kunyan. Yung tawag nito, from dyan sa Rawis Elementary School, baratak mga tugang tabi. Iguman sa may patikan buhanta na nagbaratak din. Pero mas matindi duman kan Mindanao. Grabe ano? Ailing kuso kunyan, pagbagsak mga katindugon kang Jollibee. Grabe, sagkod sa kunyan oh. Kakasiribot mga katindugon duwan po sa may party kan Mindanao area o 7 onina susa kunyan breaking news tsunami warning itinaas ng T-Box sa ilang probinsya sa Mindanao matapos tumama ang magnitude 7.0 na lindol sarangkani ngayon.

Lunes. Oh, may tsunami alert. Ah, duman po mga katindugon. Nako po. Kailingan ko rin sa website kan Pibox, ano, importante na makadiseminar kita ngunya ng information sa mga kababayan tatabi. Ah, kung kamu igwan ng kaparientes, duman po sa may party kan Mindanao, makikontak, makikumusta kan sa indong mga kaparientes duman tabi. Earthquake information, tasty lingon tadigdi. Grabe ining pangyayari ngunyan, ano? Oh, sinimbag tulos sa tuya digding kunya, na-experience siya nalinog. Pero mas matindi, utron ko, mas matindi duman. Uni na, nagluwas na, nasa 7 mga katindugon tabi. And earthquake information, lingon tadigdi sa P-Box, mga katindugon advisory. 7.0, nalinog. Ang tuminama duman, matindi, ano? Ini kunya na ini pagiromdom na sa tuya ni Lord. Kamu ngaya diyan sa Pilipinas, mga mariribok na ngaya kamu diyan dahil ngaya sa mga iwal sa politika, dahil na ngaya kamu nagtuturultul diyan. No, pigtatanyog na kita, baka tindugon kan kagurangan. Ani na maka kunyang kita. Makaromdom na magbalik buot, ilingon tadigdi. Sarangani Island, Municipality Davao Occidental, an earthquake information 7.0, 7.0 talaga mga katindugon, ano? An alas 7:37 kasubago kan tuminama mga tugang, an makusog na linog duman po sa may party kan General Santos City. Oh, location 05.99 degrees, 125.17 degrees, Bagatugang, 013 kilometer south, 0 degrees can west can city of General Santos. Tectonic and origin, magnitude 7.0. Ang linog na tuminama, mga katindugon, ngunyan pa sa nang pagkaaga. Sabi dito sa reported intensities, intensity number 7 na matian duman sa General Santos City. Makusog talaga ini. Pinaglalauman po ang aftershocks. Ilingunta dito kung may tsunami alert na pinagpaluwas. Earthquake, tsunami alert, advisory warning. Ilingunta tangani na maging aware ang publiko at mga kababayan tano. Isabay na sa pagpangaji mga katindugon. An sa tuyang mga kababayan duman po sa Mindanao area. Ta grabe su insidente, ha? Oh, iyo talaga oh. Anong building ining nag-collapse duman sa may Davao? Gumuho ang isang school building. Nako, bata kralasian pa sana. Yan mga katindugon, sa mga estudyante duman sa Mataanao National High School Davao, maray sana gayod na nagwa-plug racing pa sana, ano, nasa pag-plug racing pa sana, biyo mananggad na nagkunyan, oh, biyo mananggad na buminurad pa era room ay pa kunyan mga katindugon. Garo na baga nakahiling ka mo kan itsura kan so nag-uulod-ulod na klase mga katindugon. Araw kayo nang itsura na kan building duman sa Mataanao National High School. Grabe, ano, sana wara po ki badan niya na buhay sa incidenting ini. Okay lang sa mga building na magkararoad, pero sana wara po nin buhay na mangyari na kunyan, kumbaga magbuwis dahilan po sa incidenting ini. Grabe. Kaya importantihon mga katindugon, and kunyan, ini pong pagsasagibukan pinag-apod na earthquake drill, nakakaukod ang mga estudyante. Matindi itong pangyayari, ano? Sa ulas, dapo sinda sa Davao, day pong exact na place talaga, sir. May aftershocks na daw po, pero maray okay po sinda, sir. Ay salamat, okay man sa kapamilya nindo duman. Tigiling ko din sa advisory kan P-Box Geraray, magnitude, anihong tsunami warning. Si Ripunta digdi. Ang sentro, madam, tabi ko naghahapot ka kung anong sentro, duman po sa General Santos City ang sentro, kandinog. Ah?

0: Bang, Senator Aquino, Sultan Kudarat, Intensity 5, City of Davao, sa Davao, Intensity 5, City of Kidapawan, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, and President Quirino, Sultan Kudarat, Cebuco, Chukon, Zamboanga del Norte, Intensity 4 sa City Canmati, Davao Oriental, Buanga, Sibugay, Caraga, Manay, pati po ang Tarragona, Davao Oriental, Intensity 3 sa City of Butuan. Halawig, dakuli ni mga katindugo na inabutan, ano? Kan, kunyan, pigiling ko digi sa mapa. Halos tanyog mga katindugon abot duman sa may Patikan Metro Manila base sa kurit na nahiling tadigdi. Uni may mga pulang ini sa mapa kan kunyan kan feebox na pigpaluwas ngunyan pa sa napong pagkaaga mga katindugon ano? Ay nakukita digdi pati kita nahaadit mga katindugon sa mga kababayan ta kasi na-experience yan tadigdi. Kung kita nga ni uturon ko kung kita nga ni mga katindugon naka-experience yan ng 5.3 na linog eh paano na so nasa 7. Ahiling ko Sir Manny duman sa General Santos City so Jollibee duman talagang buminagsak mga katindugon tabi ano matinding kunyan ini uni na po so advisory basaon ko ha so advisory tsunami warning tsunami information number 1 ngunyan pa sa naining pagkaaga mga tugang tabi nahali po sa feebox inian kunyan ipapaabot ano ipangarajitan sa tuyang mga kababayan ha na naapektaran kayo, ngunyan pa sana mga jik kita para sa kaligtasan kasatuyak mga kababayan. And igwapo kayo sinasabi ang P-Box na may possibility na magkaigwapa po ng aftershocks. Iyon ito, makusugan linog. Dahil po pigahali na magkaigwa talaga ng aftershocks ini, mabu naman ugaring magluwas ang information na halin ini sa kunyan. Sa unawara, sulaog kan information na halin po sa P-Box. Anyways, yan po ha. Ang bagong-bagong information, kakaluwas palang tabi na bareta, ngunyan pong pagkaaga, duman sa may party po kan General Santos City, sa may party po kan Mindanao. Grabing pangyayari ini mga katindugon sa satuyang nasyon. Ha? Kaya sa mga opisyalista, oy, pakaraya naman nga ni Nindo. Dahil ka mo nakakamali siya, pigyuyugyug an area kan Mindanao oh dai kamo nakakamali siya kayan
1: ala tira
0: mararibo kaya sa politika na apektan mga katindugo ng sa tuyang bilog na nasyon ano nung sa boot na ni Lord maray sa induo ngaya oh yugyugon ning yugyugon ta arog ngaya kamukaan oh

tanan programang ini hatod po sa inyo kan mga minasulod bagay sponsors. Katuwang ta sa programang ini ang Balayo Gravel and Sand. Kung kamutabi naghahanap nin baybay sin gravel na barato para po sa pagpapag-ibo, pagpapakonstruir kan sa inyong mga harong. Diyan na kamo sa Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio Tabaco City. Hanapon sa natabi nindo si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand. Katuwang taman magatugang sa programang ini. Madali usan ang oras tao. Alas 8:24 na tulos kita bil kita nigdi. Dahi pangani ako mga katindugo nagakabuylo. Ay oras makaskason sa nano. Ay iba ang kana. Katuwang taman sa programang ini. Ronnie B. Obar sa Flower Shop. Kung kamutabi mapag-ibon ng burak para po sa inyong special na okasari, week sari, anniversary. Bajana kamo magpagibon ng burak sa Ronnie B. Barsaga Flower Shop. Maurag dyan si Mr. Ronnie B. Barsaga. Magkuti-kuti nin burak na pangregalo. Surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, best kape bouquet. Oy, sa mga lolo, lola, nanay, tatay, tiyo, tiya na nasa ng birthday, dyan kamo magpagibon ng best kape bouquet sa Ronnie B. Barsaga Flower Shop. Iyan ang ipangregalo nin do. Best kape bouquet tabi. Tamuyahon kan si May, si Pai, si Papa, si Mama, si tiyo, si tiya. Iya, pag-ibo ka mo. Bakal ka mo dyan sa tabi na si store kay Ma'am Yoli. Ground floor kan Tabaco City Public Market. Katayad po yan kan sa road.

0: na Lotto outlet. Pakabakal mo, daraw nindo dyan tabi sa Ronnie Biobar. Pag-ibonin si Mr. Ronnie Biobar sa gamag-ibonin burak na pangrigalo. Lalong-lalo na best kape bouquet. Iyaw, dyan nindo darahon. Ang pwesto tabi kan Ronnie Biobar sa ga-power shop niya on dyan sa may food park. O dyan baga pag-ilaog mo sa may arko. Ang promero ng ganda pwesto dyan tabi, kampangan kan sa Rodyan Meat Shop. Iyon na po yan ang Ronnie Biobar sa ga-power shop.
1: Hala, tira!
0: Proknos kan divino rostro, hanapon nino Mr. Ronnie Biobar sa ga.
1: Hala, tira!
0: Oy, kung kamo nangangaypuhan man in medical oxygen, industrial oxygen, nangangaypuhan kamo ning LPG, kumapadeliver kamo ning liquefied petroleum gas, dahi magduwa-duwa, dyan na kamutabi magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Training. Available po dyan ang medical oxygen, industrial oxygen, acetylene. Dyan na tabi ka mo ha, magbakal. Maski dadis oras nin banggi, maski ngayon nasa kasiraman ngayon kami, sir ni mister. Sabi ni Ma'am Elena Fernandez. Okay lang ngaya sir, pagbubuksan mi ngaya sila. O ganun sila, basta medical oxygen ang kaipuhan. Yo, medical oxygen. Grabe po, thanks God. So aki ko, haluyun dyan sa Davao. Nasa Manila siya na. O sabi kan pamangking ko sir, next sa Jensen pati Sinda. O nasa Jensen da pati. Grabe talaga, sulinog mga tugang. Katuwang taman sa programa ngini. Utroon ko ha, kung kamo tabi mapadeliver ning LPG, kung kamo mabakal ning industrial oxygen, medical oxygen, nagre-refill man po dyan. Nagre-refill, anong refill ba ya? Tama ba ya? No, yun ito nagkukunyan, kung halimbawa igwa ka mong empty tank, pwede ka mo dyan magpa-refill tabi sa Maxil Oxygen and Acetylene Training. And Maxil Oxygen and Acetylene Training. Sa inutan sa tabi yan kan bulwagan ng katarungan.
1: Hala,
0: dyan sa Purukuno kan Bunbun, Tabaco City.
1: Hala,
0: pasiring baga dyan sa Siga. Iyo po yan. Katuwang taman sa programang ini, mga katindugon and sweet cellphone and computer repair shop. Kung rot na tabi sa mga cellphone, ipahirahay na nindo yan sa sweet cellphone and computer repair shop. Tamaurag dyan maghirahay ng cellphone. Buda, kung dahil na kayang hirahayon ang sa indong cellphone.
1: Hala,
0: dumana tabi nindo darahon mga katindugon tabi. Ay, mag-utang na ba? Yata nagpapautang na. Kung dahil na kayang hirahayon, mag-utang nin bagong cellphone.
1: Hala, tira.
0: Diretso na kamo dyan.
1: Hala, tira.
0: Diretso na tabi kamo sa sweet cellphone and computer repair shop. I-download nindo ang application na Skyro. Pwede ka na magkaigwa ng panibagong gadget.
1: Hala.
0: May iPhone ka na.
1: Hala,
0: iyo, bakusan na iPhone, pati laptop, pati computer, pwede mo nang utangon dyan.
1: Hala, tira.
0: Dyan na kamo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Campbell Street, Barangay San Juan, Tabaco City.
1: Hala, tira.
0: Kataid lang tabi yan mga katindugon kan ka sa Old College.
1: Hala, tira.
0: May saro pa sindang branch and Switch.com Gadget Center.
1: Hala,
0: yaon dyan sa Kalaban, Kansiga Avenue. Iyo tabi, Kalaban, Kansiga Avenue.
1: Hala, tira.
0: O dyan baga tabi mga katindugon sa kunyan ASY Building, Kailirakan 7-11. Yaon dyan ang Switch.com Gadget Center.
1: Hala,
0: hanapo rin doon may gusto ng agom Sir June and si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ni Honorable Mayor si Capos Bilo kan Bagong Malinaw.
1: Tira.
0: Happy sana sabi ni Mayor si
1: hala, tira.
0: Honorable Mayor Rinaldo Bragay, Servicios in Progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ini mga katindugon.
1: Tira.
0: Ang magtugang na board member Carol Siga Jr. Servicios in Pagreparo sa mga taga Primer Distrito. Kay po nakikibrada Sigaman Giraray pon kay to sa good sangonyan.
1: Hala, tira.
0: Sigaman Gilay on.
1: Hala.
0: Board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr.
1: Hala, tira.
0: Tandaan Riner Burse, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala,
0: tandaan Riner Burse, tandaan Riner Burse, tandaan.
1: Hala, tira.
0: O ika na may negosyo, pwede ka man tabi na maging party kan programa gini. PM lang, usap tayo kapatid, usap tayo kaibigan.
1: Hala, tira.
0: Alas 8:30 na tabi, yugod mo ini. Nakakonsumo na kitang 30 minutos, kang kakatabil ko digdi. Matabilo. Yes, sir, Ed. Yun na nga, eh. Alat ka, ay na ito. Salala naman. Salala naman sunapindot ko. Salala sunako si

0: Ege, abuelo lang kita ha sa pagbultada ta. Patira kita kan mga issue mga tugang. Si kunya naghangad ding sorry. Si Senator Ben Dalo. Si Senator Bending Dalo, Erwin Tulfo mga tugang, naghangad ding sorry sa publiko. Matapos niya tabi na sabihon sa iya pong pahayag na sisay mandaan na ti Diyos sa gigibo na hearing kan Senado, ngunyan pong aldaw. Tapos yan, chairman kan Blue Ribbon Committee, ipapa-aresto niya daan. Maski pa si kunyan ngaya yan, maski pa ngaya si Senador Peter Alan kay tanong ngaya yan, kayang aresto ngaya kan usaa, kwilyuhan ko ngaya yan. Ako may makwilyo kay. Anong klase na kan mga senador tangon yan? Aday! Ano na ini? Nagsorry, tagto, di padagos na mga katindugan ng mga isyo, mga isyo sa lado nasyonal. Pero ha, magkunyan ko na kita, inihong mag-alay ko na kita ng pangaji sa pagbultada tayo, pangakababayan. Tuman po sa may party pong ito kan Mindanao area, ano? Sige ta, sa pagbultada ta po, sarabay kita na mga raji sa kaligtasan kasatuyang mga kababayan. Mabultada, Edbordayos tabi ni... Diyan sa nakamo, tanigdiman sa natabi ako!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin da kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922 Beauty Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver, iinom ng kape para sa yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe, the best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises, yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Block, Temaser, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahapon buhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James, di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all and build it this way.
5: Good news! Hi! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Ang kitchen appliances, efficient washing machines, energy conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulog is marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo sa tulit di kalidad ng appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Princess sa RS, yes na yes!
8: Alam mo ba yung pakiramdam? Enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng cool, walang etos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH Skincare Tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: in. Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lobby Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy remind sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Minerals
2: Supplement. Si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas. Tibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito. Dahil approved Food and Drugs Administration, mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas sa mong sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang asinunyan na mamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asinan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, nagantig-initan, asog ang mga bakuran, pagkan, asinibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumot kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Lupig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,

Well, dado na kita mga tugang sa programang ini, medyo kunyan, laylo kita mga katindugo na no. Magtao kita ning pagpangaji sa mga kababayan ta dumatikan mi talaga. Mga sa an destrosong pigwalat mga katindugon kan 7.0 magnitude na linog na tuminama po duman sa may partikan Mindanao. Grabe. Naon mga tarog kay Saran Taal daw mga katindugon sa insidente. Bako na sa kasagsagan kan turog kan mga kababayan ta posibleng dakol buwis sa pangyayaring ini. Halos gabos na nahihiling ko na post ngunyan sa social media mga tugang mga nagabang building dumampo

sa may party kan General Santos City. Grabe. Mga tuga. Eh, nahiling mag-arama mga katindugon haranos na naging ginapos na tupisyo. Grabe. Mga katindugon tabi. Ngayon sa may party kan General Santos City. Sagkod sa ngunyan, mahiling nindo, grabe ang alpog sa sarong. So, SM, duman sa General Santos City, natugang, apiktado. Nakalaog na ako dyan sa SM kan Jensan. Kada ko na sa iba pang istasyon, Sir Manny, kan magkaigwa kami duman ni, kunyan, inihong conference, subaga managers kan sarong istasyon ng radyo. Kaabot na ako dyan sa ano sa SM. Grabe na pangyayari ni sa Jensen. Ano? Kaya sa mga kababayan ta na yugon mo yun. Halos gabos na darakulang establishments mga katindugon duman sa Jensen. Yan pati duman, Sir Manny, so kunyan, so nalihan ko bagang istasyon. Yan duman ang mother sa General Santos City. Grabe talaga, anong pangyayari ni mga katindugon duman sa General San, sa Jensen, ano? Ipangadya ta, ha? Ano mga kababayan ta duman po sa may party kan Mindanao na labing naapektaran kainipong nangyaring linog, ngunyan pa sa nang pagkaaga. Iyo, ang dakulang bagay na lang kasi aldaw nangyari. Nangyari sa linog, kung banggi, arog ligdi sa sato yung mga nagtuturog na, tapos magbagsak. Uto nga ni Oso, dyan, tanjal nagbuhan eh, 24, adit yan eh. Suhan kan sarong kan mga motor buminator. Grabe ini talaga, makusugon talaga mga katindugon, ano? Difficult ang pagbangon kan area arndug. Maski kamo paduwa na magpatindog ning mga istruktura na pwedeng bumagsabot kan panahon. Healing. Rian pa gumuho matapos ang magnitor. Kuanan kan video in Jollibee. Maray was tayo dyan, ano? Luway-luway na nahiling na buminagsak mga katindugon. Kawawa talaga. Kung kita digdi, kung marurumduman indo ka nagtalikod pong aldaw, kita digdi sa anihong tabako, so ba nga naka-accidentes digdi sa ibot, bakal dyan ang arasyon. Good ka mo, dahi taaram kung anong posibleng maski siya, panic. Pero kung nanahiling mo ang palibot mo mga tugang, arog na kayo ito ang senaryo, maski gayod ka mo, mapanlulo mo, ano? Maski gayod kita, hindi dahi taaram kung papaanohon tabi mga katindugon ang sa tuyang gigibo na aksyon. Maski sige ta ang taram, dapat maging open-minded kita, relax na. Dahi mo may relax ang buhay mo eh. Grabing pangyayari yung contagente. Why? Mairayo sa anuman na grabing peligro mga tugang ang mga kababayan na dumampo sa General Santos City. Iyo po, grabe, kung mahiling nindo mga katindugon ngunyan sa social media, inigabos ang laman kan social media. Halos gabos na mga information na nangyari ngunyan duman sa Jensen, social media ngunyan. Arog kanyang kakaskas ang information na minabot o ano? Ini ang dakula man na papel mga katindugon kan social media. Dahil lang magpa-apekto duman sa mga fake news. Pero ang social media, napapakaskas ang pagbotanin maninigong impormasyon. Ay, naku, grabe. Pig-share ko sa insidente kan pagbagsak ang Jollibee mga tugang. Luway-luway na buminagsak sa Jollibee, mga katindugon duman po sa Jensen. Kay Ted Scasco, marina pagkaaga. Kay Carlo Binesa, marina pagkaaga sa Binesa, dyan sa Santa Teresa. Binesa family sa Santa Teresa. Briagas Adlao, John Paul. Arsenia Nunez, Perla Bindal, Giselle Bas Bordeos, kay Bihel Lani. Minerva Bindicio, Diyos ko Lord. Good morning. Iyo, grabe tabi, Bihel. Pabati po kay Melanie Bihel Beho sa Purocono, Kinastilyo. Perla Bindal, Marilu Mirandilia, good morning. Pabati po ng happy 68th birthday sa kumpinsa na si Eddie Mirandilia. Uy, happy birthday ha sa mga may birthday ngunyan. Maligayang-maligayang happy birthday sa duwa kong pamangkin na nag-celebrate kan birthday si Jillian na Bordeos. Happy birthday tabi sa mga pamangkin ko na nag-celebrate kan birthday suod ma. Happy birthday.

0: Ang pare ni sa Indo, so pamangkin kong saro dyan sa Rawi San Miguel, si Karen Debo, happy birthday. Ate Karen, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Paano ngayon kay ni Tito eh? Dasa na ngayon kunyan, handa. Okay lang iyan. Dawa da yung handa. Importante, nagsiselebrate kan birthday.
1: Happy birthday.
0: Kailangan na dahing handa. Ta, paano hunta ang dahing handa? Kailangan niyo nabibuta, Sir Manikan, mga nagtitiriyosa na mga dahing handa. Ay, importante, may birthday. Maray Perla Bindal, good morning. Marilo Mirandilia, good morning. Pabati po, yun na. Kay Nides Bunggun Bonina, Eric Chan Campulo, good morning po. Pwede po pa public announcement po kung may nakulay brown sa may bangkilingan going to Pure Gold Tobacco. Igereo Campo, Sir Ed Ray Buban ini ng Graceland po, may napulot ming ATM RCBC na may sa may parking me, pangalan po Andrew T. Andrew T. Salamat, maya po dala ko dyan sa One Radio pag duty ko. O sige tabi Ray, and may gusto na kunyan dyan, security guard dyan sa Graceland. Salamat tabi Ray. Ege, pasirin kita mga tugang sa Bagabareta, ngunyan na pagkaaga si Erickson Brutas. Alat ka, alat lang, standby lang Erickson ha. Dagdag na information, tanag-apodig dito. Ongoing pangunyan, mga tugang tabi dyan sa City Hall ang kapihan o press conference mga katindugon. Adali lang, tanakasabit Erickson. Ramon taan mga dagdag na alay dyan sa City Hall, ngunyan na pagkaaga. Arin na din sa may surusurihaw na diit kang standby lang Erickson ha. Aramon tan mga dagdag na bareta, nasa ibong na linya si Erickson Brutas.
2: Induna News Report.
0: Eric,
3: and then maray na pagkaaga si Ring Mansa sa tuwid mga paraan tabay. Kakatapos lang tabi idigdiin di ka na kapihan sa City Hall ngunya na Lunes nin pag asin na na-identifikar na tabi ka na tugang tabi ND sa sarong pigahan at baga tabi duman ND sa Pampanga.
0: Ay, okay.
3: So, naguhong pigigibong building. Na-identify na so saro. So, na-identify kan tugang. Ang na-identify tabi ND si Rolly Tomo, 38 anyos. Mm-hmm. Na-identify ini kan sa iyang tugang na si Harry Tomo. Sa paagi tabi hindi kan sa iyang suulot na sweatshirt as in short.
0: Mm-hmm.
3: Na nahiling tigsusulot mismo kan sa iyang tugang alagad for further verification tabi hindi sigur kay Sergeant Mulato magsagay po pa nin swab testing.
0: Mm-hmm.
3: Duman sa cadaver as in sa iyang kapamilya na tagtaod ang resulta.
0: Mm-hmm.
3: As in sigur tabi kay Sergeant, ang request ko ay ang recommendation ko ta na kan na mga official duman o mga ano duman nagagigibukan na investigation i-cremate na tulos data bi ni ND.
0: Uh-huh.
3: Malain naman nga sa condition kan kada nagrequest so pa na bi ND sa satuyang tradisyon. Uh-huh. Na maski yung banggi data bi.
0: Uh-huh.
3: Na iyo man tabi ang pigya request duman in certain na iyon ang data BNB. Ang mangyayari i-pick up sila duman halik kang big syudad
0: nadaroon dyan sa Islam
3: naman tabi si Sir Gel.
0: Mm-hmm.
3: Kaiba na so tuga ang kaiba na so ano so tugang so kapamilya si.
0: Mm-hmm.
3: Ang susaro pa
0: saro pa.
3: Mm-hmm.
0: Tamagtiyo ini magtiyo
3: pa na ano ang tabi identify na data din tulong tulong duman ending cadaver pa ito man nag confirm so identification
0: ayun
3: yan tabi ND ang
0: so tulak pa si ring mo niya na aldaw Erickson ang CDR mo
3: Roger na tabi ND cap na tabi man pati si Harry Domo.
0: Oh, ang pinakang marikot ako ito makremate na eh kasi ikot ang pinakang the best kasi pwede man malamayan.
3: Ito tabi data talaga ang recommendation sa in the ND ta, medyo ano na da talaga tabi so ano.
0: Mm-hmm.
3: So
0: iyo.
3: Pero na, dahil sa request kang sa pamilya malamayan da maski sarong bang di sana tabi ND. Mm-hmm. Yung man so fig ano duman ni Sir Gel.
0: Mm-hmm.
3: Na i-transport big na sa ano na nasa kabaong na.
0: Iyo.
3: Oh, nakaserve lang maski sarong

0: kung gida.
1: Ayun, day na namin bidan so kunyan, so pandok, sabado na lang.
0: So, sabado na sa natabi and dida ang ano, na identify kang tugang na sa so sweatshirt mo na sa so short na ayun. Ayun talaga sa ng tugang.
1: Ayun, ano, so condolences sa pamilya. Ayun, nako. Anyways, ang kuranaan ko niyan, kitang maginibudi sa Diyos na sana ang gabos tabi. Okay.
0: Yeah. Plan tayo isa nangyari bagang linok.
1: Okay. Biyernes.
0: Kam biyernes nin banggi, nagkaburo kag sa mga tao man.
1: Uh-huh.
0: So, bale, so, engineer sa gibo na ki-inspection.
1: Uh-huh.
0: Halos, hindi man sa main na upnad na ang, ano, 8 man lang minor damages. Pagabot na, hindi sa isla, may mga eskwilando man yung pinagamit dahil napigpagamit sabi NB ining tulong classroom sa Maligtay Elementary School sa Maligtay High School sa Ro as in sa Hacienda Elementary School sa Ro man sabi NB mga classroom.
1: Okay.
0: Dahil ang sabi NB ta ang na-damage kayo so ano mga beam mga so mga pundasyon talaga sabi NB ang na-damage kayo
1: nako. So sa Rawis Erickson, so sa Rawis Elementary School,
0: NB, gaya man nakasabay sa, ano, gaya man nindas sinabay sa, ano, minor damage lang data, NB.
1: Ayun, so pwede palang magamit.
0: Sa engineering office.
1: Okay.
0: Ang sa Maligtay Elementary School, ang dakol, tulong classroom.
1: Grabe, ano? 5.3 man sa Mindanao, 7 baga, marit.
0: Sige sa rekomendasyon, tabi, NB. Dahil na rin may magagamit talaga, gagabaw na talaga tabi in NB.
1: Masalida ng bagong struktura.
0: Masalida talaga tabi gabos sa NB.
1: Okay, sige.
0: Yan tabi ang mga updates digdi sa tuyang call. Ingat-ingat tabi ang gabos sa mga pangyayari sa tuyang ano, sa tuyang kapalibutan. Sa tabi NB, so ano, so...
1: Grabe, 7.0.
0: Oh, grabe.
1: Nahiling mo so, sa social media? Grabe.
0: Sa Rong High School, so, ano, so, building. Grabe, so nangyari.
1: Grabe. Nag-ulod-ulod baga sa building? Grabe.
0: Oo.
1: Grabing pangyayari.
0: Grabe, first day of school baga tabi NB.
1: Yung nga, maris na nasa luwas pa siguro, nasa flag-raising na 7:30 pa lang eh. Nangyari sa incident. Ay, na kung pangyayari.
0: Grabe.
1: Ige Erickson?
0: Yan, tabi. And then, dagdag na update, halik digi sa luwas sa Erickson Brutas sa Pulse 1 Radio, 91.3 News FM, Team Duguda!
2: Team Duguda News Report!
1: Na-identify na palan, so saro sa taga-isla kan San Miguel. Iuli dyan tabi, dumapasiring ng unyan tabi, duman sa, kunyan, inihong Angeles City, Pampanga. I-announce ko lang tabi, Eric Chan, na kumpulyo. Pero pinakang maray, magdigdi ka, isurat mo tabi, yan na sa imo na yan na public service announcement. Para mautro tabi kan mga masunod ng mga program. Inaabot na kita, nin oras, tangani kita para miyantra sa magpaaram. Digi po mga katindugol sa programang ini. Masunod tabi, talubo, tabako. Ang tabay lang tabi ka mo. Ako po ang Sir Una Kaibahan, Advertise Political Department, yon dyan si Sir Manny Almoguera. Salamat po kasi nung parago sa pagantabay, ang sa kuyang angog minalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa sino. Dito po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Perpetual Help para at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for free school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education and Teaching. For incoming college students requirements, two pieces picture, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138.

Well, it's the start of your work week. June 8th, kamusta ka na nga ba, Katalubo? At kamusta ka na over the weekend? And most especially last Friday, kung saan ay pumalo nga ng intensity 6 sa Richter scale ang pagyanig ng isang malakas na lindol. Ang epicenter ay sa Santo Domingo, Albay. Pumalo ng intensity 5 bandang alas 8:30 ng gabi. At dito naman sa atin, nang patulog na ang karamihan.

0: Amihan sa atin ay niyamigdayo na nga abot nga daw ano, sa intensity 6 na pagyanig. Ito ay ayon sa CDRRMO ng Tabaco City. At syempre pa na islamang natin ipagpasalamat sa Diyos na wala namang nasirang estruktura, ano? Although I'm sure yung iba sa atin may mga nabasag na mga pinggan, plato, mga figurin, ayan eh. And flex din natin at pasalamatan ang agarang pagtugon ng city government natin sa pangunguna ni Mayor Ray Bragais. So, ang bilis ng responde. And kudos po sa inyo and of course kay Sir Jel Molato. So talubo po Mayor Ray Asina, talubo Tabaco. Sakali man po na may makahaputan kayo, ano ay maaari po kayong mag-text sa amin. Narito po ang ating contact information. Pwede kayong mag-text sa 0962-409-3467. And syempre, shoutout sa lahat ng mga estudyante na pumasok na sa kanilang mga eskwelahan. Keep smiling!
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
5: I know you still have a million dreams. Huwag manghikat. Hatid sa iyo ng Talubo Tabaco, Department of Education, Schools Division Office of Tabaco, and Alternative Learning System Tabaco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Ang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tabaco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, school at school.
6: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
5: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-3467 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Panion na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, bago tayo magtungo sa ating trabaho alert, batiin natin na ating mga katalubo. Hello kay Angie Bueno. Sabi niya, good morning po. Ayan, and sabi ni Ate Cora Bilan ng Santa Teresa Malilipot, good morning po, hindi po ba may ibig iparating sa atin si Lord? Oo, actually, doon sa mga disappointments na pinagdaraanan natin, meron talagang mensahe na gustong iparating ang Lord sa atin. At dapat ay nalalaman natin at nadidiscern natin, Lord, ano ba ibig niyo sabihin dito sa disappointment na ito?

Okay, at nag-message si Jezebel. Hi, Jess. And sabi niya sa GC namin, pray for Mindanao. Oo nga, ano, kasi sakali pong hindi nyo pa alam, ano?

0: na lindol noong nakaraang Friday evening. Makasama po natin, of course, ang head ng CDRRMO natin, Digditabi sa Tabaco City, si Sir Jel Molato. Good morning, Sir Jel.
1: Good morning, Ma'am Cecil. Maray na pagtaga po sa mga parantabay sa iyong programa.
0: Ako. Sir, ano, no? Ngayon naman ay mukhang malakas, no? At mas malakas sa Mindanao, no? Ang earthquake. Ito ba ay inaantabayanan nyo rin in lieu of what happened sa atin nung Friday?
1: Yes po, ano? Kaka-receive ko lang po ng order from our city mayor, Mayor Ray Bragais, na i-monitor at makipag-coordinate sa General Santos City at alamin kung merong mga taga-Tabaco, ano, na posible na naapektuhan at na nasugatan doon sa nangyaring lindol. Malakas na lindol po ito, ano, Ma'am Cecil, nasa 7 point something magnitude doon sa General Santos City. So katuwang ang CSWD, tinawagan ko rin po para makipag-coordinate sa aming mga counterparts para alamin kung meron tayo mga residente na nandoon na posibleng naapektuhan.
0: Oo. Sir, backtrack tayo ng kaunti, ano, noong Friday night, ano, mga 10 p.m. Kayo ba ay nagulat din, ano, sa well, malakas din yung pagyanig dito, no, sa Tabaco?
1: Yes po, nasa intensity 6 po, ano, ang nai-record natin sa intensity meter ng CDRRMO. At agad din po tayong nag-assemble at na-inform ang ating city mayor. At agad naman siyang nag-dispatch, ano, ng immediate inspection ng team sa mga high-rise buildings, sa population area, sa mga hospitals, para alamin kung merong mga damages or may naapektuhan. No? So agad po tayo nag-dispatch at nagpatawag din po agad ng meeting, no, ng Rapid Damage and Needs Assessment Meeting.
0: Yes.
1: Ang ating mayor kinaumagahan, at doon po na receive natin yung mga reports, initial reports, kasama doon sa meeting yung ating mga unong barangays. No? So, outrightly after the meeting, nag-conduct agad ng inspection and assessment ang ating engineering team kasama ang DepEd engineering team.
0: Oo nga, ano?
1: Walang pahinga hanggang kahapon, Sunday, nandun sila sa San Miguel Island para puntahan ang mga nai-report na damages. So, meron tayo mga naiulat na, may mga naisubmit ng initial report ang ating engineering team at naisubmit na rin natin sa ating butihing ngayon.
0: Okay. So, sir, mayroon pong damages na na-incur itong nakaraang lindol na ini nung Friday?
1: Yes po. Meron po tayong mga na-record na airline cracks sa mga buildings. May mga school classrooms na merong mga cracks. So, yun po ay tinignan at magagawa sila ng kanilang recommendations kung yan ba ay papagamit pa o hindi na. So, yun po ang hintayin naming report from the engineering team.
0: Oo. Ang hardest hit po ba dito sa ating city ay sa San Miguel Island?
1: Sa ngayon, masasabi natin yes, kasi halos maraming classrooms ang naiulat na may mga cracks.
0: Okay.
1: So, sa ngayon, yun ang masasabi natin, kasi talaga medyo malapit sila at medyo malakas talaga yung naranasan dun sa San Miguel Island.
0: Oo. Pero dito, sa city proper?
1: Yes po, meron din tayo, no, mga government facilities.
0: Okay.
1: Meron sa terminal. Meron sa LGU sa City Hall, may mga reported din, and mga ano lang, mga hairline cracks, minor damages ang na-record natin.
0: Oo. Ngayon, sir, nabanggit kasi ano, ang intensity dito ay intensity 6, ano? Pero yung magnitude niya ay
1: 5.4.
0: Dito sa Tabaco?
1: Yes,

0: Yung magnetyo is yung record apa. From the epicenter, ano, gaano kalakas doon sa epicenter. So yung intensity naman, ano yung lakas na naramdaman doon sa mga malapit na lugar. So kung mas malapit, mas mataas na intensity. Pag medyo malayo, medyo mababa din na intensity.
1: Oh, although sa atin, ano, siguro naman para sa kaalaman din ng mga nakikinig, ano, magkaiba yung magnitude and of course, yung intensity. Kasi nabanggit niya 5.4 ang magnitude na naramdaman natin. Oo. Pero ang intensity, mas mataas, ano, 6?
0: Ang intensity. Measured by ano yan, 1, 3, 4, 5, 6, 8, ganyan. Pag magnitude from the epicenter, meron siyang decimal.
1: Ganun pala. So yung magnitude means ito yung sabi daw
0: epicenter.
1: From the epicenter,
0: ano yung lakas na
1: nararamdaman, no? So yung total energy na na-release mula doon sa meaning mula sa Santo Domingo, no?
0: Yes po. That's correct.
1: Ano yung total energy na na-release niya dito, no, sa ating syudad. Yung intensity naman, ito na ba yung pagyanig? Yung yun ba
0: yung naramdaman, ano?
1: Yung naramdaman natin.
0: Namakusog ko sa gari. Mas malayo, mas pukunti na lang yung nararamdaman.
1: Ay, grabe.
0: Mas malapit, mas malakas.
1: Ibig sabihin, ang tindi talaga sa may Santo Domingo, no?
0: Ang kabutihan kasi may meron tayong intensity meter sa aming operation center. Ay naka-install dito. Meron siya ng meter from the ground. Kaya nasusukat natin yung intensity, no? So may ilang LGUs lang ang meron na ganitong equipment.
1: Ano-ano pong mga LGUs ang igwang intensity meter, sir? Dito sa First District.
0: Dito po sa Albay, yung tatlong cities. No? Sa First District, Tabacol lang po ang meron.
1: Okay. So meaning legal? Legazpi?
0: Legazpi
1: as in Tabacol.
0: Yes.
1: Okay.
0: So First District, only Tabacol.
1: Okay. And ano po ba ang measures na ginagawa natin? Naku, tapos sa tamang-tama, ano, at first day ng classes today.
0: Yes po. Actually, yun nga ang inuna. Yung priority natin ay yung school buildings. Yun din po ang directives ni Mayor A. Para ma-ensure na safe po ang ating mga estudyante. And of course, with this event, ano, mas lalo pa natin palalakasin ang ating information education campaign, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Hindi maiwasan na magpanik, ano? Kasi syempre, ano yan, hindi natin alam, biglaan, there is no warning. So, ang talagang mas mahina, may alam natin ang ating gagawin. At lalabas tayo, of course, i-secure muna yung sarili, kasi sa ganitong sitwasyon, hindi natin maasahan ang immediate help from the outside. No, lahat tayo ay biktima. So walang magre-responde sa atin agad-agad. So ang kailangan dito is self-preservation. Tayo mismo ang magliligtas sa ating sarili.
1: Okay. Ngayon, ano po ba yung pinakamainam na pamamaraan ng pagligtas mo sa iyong sadiri?
0: Well, of course, execute the duck cover and hold during the shaking, yung tinuturo sa atin. And after the shaking, pumunta tayo sa open ground, open area, walang kuryente, walang wires ng kuryente, no? Kasi there is always a possibility of aftershocks. And mag-head count tayo, bilangin ilan ba yung nakalabas, lalong-lalo na sa mga establishments. Sa bahay, head count din tayo. Dapat sa bahay ay alam na natin yung ating mga designated evacuation area natin pag ganitong sitwasyon. Lalabas tayo, saan tayo mag-meet up pag ganitong sitwasyon.
1: Okay.
0: So yun ang kailangang i-practice natin, no, na alam ng bawat miyembro ng pamilya saan kayo magtitipon-tipon pag ganitong pangyayari. In that case, hindi na mangyayari na may babalik pa sa loob para tingnan kung nasaan si ganito, nasaan si ganyan. And pag ganyan ang ginagawa natin, sigurado may casualty tayo at may hindi na makakalabas pa.
1: Oo. Ngayon, sir, kung ikaw ay nasa loob ng tahanan, ano yung safest place na ikaw ay magda-duck?
0: Opo, pag ganyan, pumunta tayo sa may mga poste. ng bahay sa may mga bin.
1: Doon pa rin, ano?
0: Yan ay, okay. Yes po, yes po. Yan ang mga malakas na parte ng bahay. No, yung may mga amba, yun ang mga malakas na parte ng bahay. Kung merong table sa ilalim ng table para to protect our self, ano, na doon sa mga falling debris, kung merong mga ilaw sa taas o may cabinet, at least hindi po tayo matatamaan. So, secure, and after ng shaking, pagkaya na, tumayo, lumabas. No, huwag po tayong lalabas, huwag po tayong tatakbo during the shaking, dahil wala tayong balance niyan. Sigurado, hindi tayo makakarating doon sa ating evacuation area.
1: Dati, sir, ina-advise dun sa mga doorposts.
0: Yes po, may amba yan eh. May amba kasi yan. And medyo malakas din yan. Poste, no, meron din tayong triangle of life na tinatawag aside from duck cover and all, no, in between the beam and the column, yung mga poste natin. Yan talaga ang medyo malalakas na parte.
1: Oo. Ngayon, sir, na ano ba na i-record? Ano po ba ang naging origin or source ito? Ito po ba ay tectonic or kung ano po ba? Ito ba ay may connection na kay Daragang Magayon?
0: Ito po ay tectonic, ano, base po sa PVOX, at wala pong direktang connection. No, wala pong kinalaman ang Mayon eruption.
1: Okay.
0: Ang ongoing Mayon eruption doon sa nangyaring Idol. Nagkataon lang na active yung activities ng ating vulkan Mayon, at nagkaroon din po tayo ng tectonic earthquake. So, wala pong connection kasi dalawa lang naman po pinagmumulan niyan. It's either volcanic or tectonic sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig.
1: Ngayon, sir, may kumakalat sa social media patungkol dito sa Ring of Fire. May katotohanan po ba yan? Ano, nakone? O, yan na naman. Diba? Kaka-ano lang dito? Kaka-Lindol? O, sa Zamboanga, ang lakas, mas malakas pa yung Lindol. Konektado po ba yan?
0: Yes po, ano? Kasi ang Pilipinas ay nasa Ring of Fire, Pacific Ring of Fire.
1: So totoo yan.
0: Yung Pacific Ring of Fire ay very active yung mga tectonic plates. Ano? Very active yung mga volcanoes. And dito sa atin, sa Pilipinas, marami tayo mga volcanoes. And dito sa Albay, of course, we have the Mayon volcano. Yung movement, yung tectonic plates, ano, talagang very active yan. If makikita natin yung itsura ng mapa ng Pilipinas, malalaman natin kung saan talaga ang movement ng mga plates na yan. Kaya ganun ang itsura ng mapa ng Pilipinas. So merong may mga ano yan, may pressure na nangyayari. So very active, at inaasahan natin yan. Kasi nga tayo, ang Pilipinas ay nasa tinatawag nating within the Pacific Ring of Fire.
1: Ngayon, sir, yung mga fault lines, ano? Igwa bang fault lines that run across our cities and municipalities? Go ahead.
0: Based from MGB, ano, ang in charge naman po niyan ay the Mines and Geosciences and Bureau. Dito sa Albay, wala pa. Dito sa First District, wala pa. Wala, no, na inatatala. Meron sa parting Ligao going to Pudoran and Masbate. But of course, continuous pang ginagawa ng MGB na pag-aaral. And with this development, itong nangyari ito sa May Santo Domingo, ay pag-aaralan ng MGB as ano ba, meron ba tayong fault line? Kasi mas malayo naman siya sa Philippine Trends, ano? Yung inaasahan natin yung gagalaw, yung Philippine Trends, doon sa may east ng Katanduanes, ano? Sa may Pacific area. So, ang trends is medyo mababaw, ano? Mababaw siya ang trends. As compared to fault, malalim siya. So medyo ano, mas nakakatakot pag gumalaw yung mga fault natin.
1: So yung trench, meaning yung trench dyan sa may Katanduanes, mababaw siya.
0: Yes po, mababaw lang po. Yung tinatawag nating Philippine Trench.
1: Yung Philippine Trench.
0: Mababaw lang yan, pero pag gumalaw yan, ang magiging epekto niyan ay tsunami, no? So yan ang possibility.
1: At pag ganun, malamang sa hindi affected din tayo, no? Kasi ang lapit
0: yes po,
1: ng Katanduanes.
0: It will just take 10 to 15 minutes, no, na kailangan makapag-evacuate tayo pag ganyan ang scenario.
1: Okay.
0: Mabilisan po yan.
1: Ngayon sa Zamboanga po ba, merong tsunami alert?
0: meron pong ipinalabas yung PFOX, no? At hindi naman po tayo kasama doon. Yung ibang mga lugar na malapit sa dagat, yun ang merong tsunami alert.
1: Pero dito, nung Friday, wala naman.
0: Yes, wala po. Ano, hindi nagpalabas kasi medyo malapit lang siya sa kalupaan. Sa may, nasa 13 point something yan, coordinates. So malapit lang po sa may kalupaan.
1: Okay, sige po. Okay, sir, meron po kayong mga habilin sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ito. Baka yung iba, hindi pa nakaka-move on, ano? Ito sa nangyari ng Friday.
0: Yes po, stay calm, ano, and dapat alam natin ang ating mga dapat gawin. Palagi ko nga sinasabi at tinatanong, why do people panic? Nagpapanik yung tao because from the word itself, panic. P-A-N-I-C. Because people are not informed correctly.
1: Galing, no?
0: So, para maiwasan natin yan, maiwasan natin, kailangan alam natin ang gagawin natin, alam ng mga kasama natin, para makaiwas tayo at makaligtas tayo sa anumang mga sakuna.
1: Okay. Ulitin nyo nga, sir. Ano ba ang sabihin ng panic? Why do people panic?
0: Because people are not informed correctly.
1: Yan. Okay. Yes, sige po. At syempre, kaya kinukontakt natin si Sir Jel para tayo ay ma-inform correctly. Ano? Huwag makikinig sa mga fake news.
0: Yes po. Yes, that's correct.
1: Sige po, meron po kayong final thoughts na gustong
0: Po. And salamat po ano sa pagkakataon. Good morning po sa inyo na.
1: Okay, si Sir Jel Morato ang ating head ng CDRRMO ng Tabaco City.
2: You're listening to One Radio News FM. Tuna sa buong Bicolandia.

Ang ganda ng sinabi ni Sir, no? Kaya kung tayo mahilig na maniwala sa unverified information, ay nakotiyak yan na magpapanik ka. Totoo naman, ano? Why do people panic? Because people are not informed correctly. Panic. People are not informed correctly. Kaya dapat makinig sa tamang sources ng news. Makinig po Digdi-tabi sa One Radio 91.3 News FM.

Siyempre, panalangin din natin po ano ang Zamboanga, Initabi, yung mga affected ano na municipalities, ang Sarangani, ang Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at ang South Cotabato. Okay, batiin na natin ng mga ilang katalubo natin. Hello kay Ange, sabi niya good morning po. Sabi ni Cogs Canyon na good morning, Ma'am Cecil. And hello kay Tris Kilion, kay Colin Sericos, kay Roy Perez, sa tama ba, kay Marvin Elva, kay Kurang Benvenuto, din kay Shirley Sabilia Belir, at hello din kay Hurlhead, hello Bilaos. Sabi niya, Gwesel at kay Agnes Rabe Borromeo. Good morning, Ma'am Ses. Oh, ready na ba kayo sa ating talubo quiz ngayong morning na ito? Parang may nauna na, no? Okay, nakapanayan po natin, of course, si Sir Jel Molato kanina. At meron siyang definition as to why people panic. Bakit nga ba raw? So, acrostic siya, no? P-A-N-I-C. So, bakit daw nagpapanik ang mga tao?

So, i-message nyo po sa comment section ang tamang sagot, o di kaya ay maaari din kayo mag-text sa amin sa 0962-409-3467. So, why do people panic? At habang hinintay natin ang inyong mga kasagutan ay narito pa ilang job openings.

Okay, again, ano, yung ating katanungan na ngayong morning na ito, why do people panic? At yan ang rason na ibinigay ni Sir Jel Molato. Halatlang tabi at may kukunin ako.

0: Okay, at initabi ano sa June 15th at ito ay pinasisinayaan po ang ating Cityhood Festival ng Tabaco City. Ang Tabac Festival gaganapin po sa San Antonio Covered Court Job Fair ng Tabaco City. Participating companies ang LCC, ang Oriental Bazaar, andyan ang EEI, and then nandyan din ang RAM Asia for skilled workers. Ang deployment ay sa Taiwan, Korea at sa UAE. And so ang hinahanap po nila ay 18 to 35 years old and with NC2. Ito po ay sa RAM Asia kung gusto niyo po na mag-work overseas, ano? At marami pang participating companies this coming June 15th. So next Monday po yan, Tabi. And hopefully ay makapanayam natin tomorrow si Sir Sosimo Buenconsejo, ano? Para baka meron pa siyang mga bit-bit na mga trabaho para sa atin. Hello din kay Cherry Carborja. Belated happy birthday. Hi kay Riza Kino Veloso. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and God bless always. Hello din kay Tan. Good to see you. Hi, Tan. Kamusta na? Busy ka ba? At ikaw ba ay mga ating partners. Hello din kay Kuya. Kamusta na kayo, Kuya? And praying also sa ng inyong inaka. Mary Grace, sabi, good morning po. Pwede pong public announcement. Okay, kung may nakapurot na wallet na kulay brown sa may Bangkilingan, going to Pure Gold sa Tabaco. Punta na lamang pa kayo dito, ano, Eric John Campolio. Oo. Para announce namin ng mabuti yung inyong public service announcement. Hello din kay Christian Macenas, kay Ivy Ebio Deolata. Hello din kay Gwen Biron. Kamusta ka na, Gwen? Nasa school ka na ba? Hello kay Frankie, kay Mark. Sino pa ba? Hi. Kay JP, nasa sa mga school nyo ba kayo? Sabi ni Guy Wen Chi. Ayan, ako, may mga sagot na sila. Hello kay Margie Belhica. Kay Cora Bilan ng Santa Teresa, Malilipot, Albay. And kay Rolando Cortez Bodozo. Hello, nakita ko kayo, Rolando, kasama ng mami mo nung isang araw. Okay, at habang tayo po ay naghihintay sa inyong tamang sagot, ay dadako na tayo sa ating Talubo Story for the Day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga ay isang pangyayaring naganap sa buhay ni Johnny Erickson Tada. Si Johnny Erickson ay ipin-1949 sa Baltimore, Maryland. Noong siya ay teenager, mahilig siya sa iba't ibang sports kagaya ng tennis, hiking, swimming at horseback riding. Subalit noong July 30, 1967 ay biglang nabago ang buhay ni Johnny Erickson noong maganap ang isang aksidente. Sa kanyang pagdive sa tubig ay nagkamali siya sa pagtansya ng lalim ng tubig na kanyang pinagtalunan, kaya't nagkaroon ng fracture sa kanyang 4th and 5th cervical levels. At ito ay nangyari noong siya ay 17 years old pa lamang. Pagkatapos na maganap ang aksidente sa buhay ni Johnny Erickson, ay naparalisado ang kanyang buong katawan at ang naigagalaw lamang niya ay ang bahagi ng kanyang katawan magmula sa kanyang leeg. Ang kanyang kapansanan ay tinatawag na quadriplegic. Sa kanyang pagkakaroon ng kapansanan, ay nagkaroon din siya ng pagkakataon upang pag-aralan ng Biblia, bagamat kulang pa rin ang kanyang kaalaman patungkol sa kahalagahan ng pagkapako sa krus ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang autobiography ay sinasabi doon na sa loob ng 2 taon sa rehabilitation center, siya ay nakaramdam ng galit, depresyon, pag-aalinlangan sa Diyos at naisip na rin niya ang magpakamatay. Isang gabi, dahil sa labis na paghihirap na kanyang nararanasan, ay nagmakaawa siya sa kanyang kaibigan na bigyan siya ng mga pills o mga tableta upang siya ay tuluyan ng mamatay at upang matapos na ang kanyang paghihirap. Mariing tumanggi ang kanyang kaibigan sa kanyang kahilingan. At dito ay mas lalo pang na-depress at nanlumo si Johnny dahil naisip niya na wala man lamang siyang kakayahan upang wakasan ang kanyang buhay. Sa ganitong kalagayan ay lumapit ang kanyang kaibigang si Cindy sa kanyang higaan at pilit na naghahanap ng paraan kung paano makapagbibigay ng encouragement sa kanyang kaibigan. At maya-maya ay bigla na lamang niyang nasambit sa kaibigan ang ganito, "Johnny, alam ng Panginoong Hesus ang iyong nararamdaman. Hindi lamang ikaw ang napaghihirap. Maging si Hesukristo ay naparalisado rin." Napatitig si Johnny sa kaibigan at nagwika, "Cindy, ano ang ibig mong sabihin?" "Totoo yon, Johnny," ang sagot ni Cindy. "Hindi ba't napako si Hesukristo doon sa krus? Ang kanyang likuran ay namaga sa mga hampas at bugbog na kanyang natanggap, kagaya rin ng madalas na pamamaga ng iyong likuran."

kasalanan. Noong siya ay nakapako at nakabayubay doon sa krus, siya man ay nagnanais na makakilos at kung maaari ay mag-iba ng posisyon upang kahit paano ay maibsan ang labis na sakit na kanyang nararamdaman. Nais niyang kumilos, subalit dahil sa pagkakapako sa kanya, ay wala siyang kakayahan upang makagalaw. Johnny, alam ni Jesus ang iyong kalagayan. Pagkarinig nito ay na-realize ni Johnny ang pagmamahal sa kanya ng Diyos at kanyang sinabi, "Tunay nga na higit akong napalapit sa Diyos dahil sa aking kalagayan. Nakita ko at naramdaman ang pagmamahal ng aking mga kaibigan at kapamilya. Ngayon ko lubos na napagtanto na mahal nga pala ako ng Diyos." At sa kanyang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nagkaroon siya ng panibagong pag-asa at magandang pananaw sa buhay. Sa bawat araw ay mas lalo niyang nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Sa biyaya ng Diyos ay tumibay at lumalim ang pananampalataya ni Johnny Erickson sa Panginoong Jesus. Ganito pa ang kanyang sinabi, "He has chosen not to heal me, but to hold me. The more intense the pain, the closer His embrace. Ako nga ay pinili ng Diyos, hindi upang ako ay kanyang pagalingin, bagkus upang ako ay kanyang tanganan at mahigpit na hawakan. Kung gaano kasakit ang aking pisikal na nararanasan, ganoon din kahigpit ang kanyang pagyakap sa akin." Sa kanyang determinasyon na muling bumangon at maging kapakipakinabang, hindi nagtagal at natuto siyang gumuhit ng sarili niyang obra gamit ang kanyang ngipin at bibig, at ang kanyang mga paintings ay kanyang ipinagbibili. Nakapagsulat din siya ng maraming aklat na nagsilbing inspirasyon sa mga nakakabasa nito kung paano niya hinarap ang mga hamon sa kanyang buhay. Maraming mananampalataya ang nahamon, na-encourage at nagkaroon ng inspirasyon sa patotoo ni Johnny Erickson sa loob ng 30 dekada. Ang kanyang buhay ay patuloy na ginagamit ng Diyos sa pagbigay, lalo na sa mga taong kagaya niya na mayroong pisikal na karamdaman. Nakita nga ni Johnny ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay sa kabila ng kanyang kapansanan. Kaibigan, alam ng Panginoong Jesus ang inan at alam niya ang iyong mga paghihirap na nararanasan. Isipin mo na lamang na hindi dito natatapos ang buhay dahil sa Panginoong Jesus ay laging mayroong pag-asa. Isang araw ay papahirin niya ang iyong mga luha at mararanasan mo ang tunay na kaligayahan, kapayapaan at kagalakan kung ikaw ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Sabi sa Pahayag 21, talatang 3 at 4, "Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay." Kaya nga kaibigan, anuman ang iyong kalagayan, patuloy ka lang umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Dahil isang araw nga ay papahirin niya ang bawat luha sa iyong mga mata. Wala nang dalamhati, wala nang sakit, wala nang paghihirap. Gaano man kahirap ang iyong sitwasyon sa ngayon, huwag mong iisipin na hindi ka mahal ng ating Diyos. Mahal ka ng Diyos, aking kaibigan. Mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga siya ay dumanas ng maraming paghihirap. Kaya nga tinis niya ang lahat ng sakit at pagkutya sa kanya. Kaya nga siya ay nagkatawang tao. Kaya nga inialay niya ang kanyang buhay. Dahil ikaw at ako ay kanyang minamahal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Lord, nakikita po ninyo at nalalaman ang lahat ng nangyayari sa aming buhay. Alam po ninyo ang mga problema at pagsubok na aming pinagdaraanan. Dalangin po namin, Lord, na bigyan mo po kami ng sapat na lakas at tatag ng loob upang kami ay magpatuloy at magkaroon ng panibagong pag-asa at tamang pananaw sa aming buhay. Panginoon, sa umaga pong ito ay aming dinadalangin at tinataas ang aming mga tagapakinig na mayroong pisikal na kapansanan. Ikaw po magbigay sa kanila ng katatagan, bigyan mo po sila ng kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Nawa po ay patuloy silang magtiwala sa iyo at palaging umasa sa iyong pagkalinga. Salamat po dahil palaging maganda ang iyong plano sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin.

Sa pamagitan po ng awiting ito, tayo po ay panandali ang mamamaalam na. And syempre panalangin po natin ano ang mga kababayan natin sa Mindanao at nakikita rin ano sa social media. No, itong halos gumuho ng classroom building sa may Mataanao National High School sa Mataanao, Davao del Sur. Pero makita mo yung mga guro, no, yung mga lingkod bayan, ang mga guro, principal, yung DepEd staff, talagang very well organized na palabas lahat ng mga estudyante. Kaya nako, mabuhay po lahat ng mga guro, ano, lahat ng DepEd staff, admin, teaching, non-teaching personnel, mabuhay talaga kayo. Kasi sa panahon talaga ng kalamidad, at may pasok, no? Kayo naman talaga ang mga unang nagpro-protect, ano, sa mga estudyante. Mabuhay po kayo. So tayo ay magpapaalam na ang nanalo po pala sa ating Talubok quiz ay si Hearl Hepburn na obra. Tama ang sagot niya. Panic. People are not informed correctly. That's why they panic. Kaya ano man ang mangyari ngayong araw na ito, huwag po tayong magpapanic. Let us pause, process, very quick, and pray. Okay? So tayo po ay magpapaalam na maraming salamat sa pag-join niyo pong muli ngayong araw na ito. Nakapanayam natin na si Sir Jel Molato ang head ng ating CDRRMO. And thank you rin kay Kuya Manny. Thank you, Kuya Manny! Ating naging technical director. Tayo po ay nagpapaalala na may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Stay safe! God bless you!

0: Doc, nadangog ko ni Ma'am Shel.
1: Exactly.
2: Tama!
0: Yeah. Sila mang ang may aral. Diba? Kung katindugon na mas... Hindi po iwan ko sa mga oras na ito. Mga ano. Klase po kang aldaw ng klase po ngunyan. Pero sa mani, makatromongon man sa aki. Ano? First day of classes. Kasubanggi pa sana, nagpapariisip na ako. Paano doon niya ako kung pag-primerong pag-klase kan mga aki?

tapos paglayano mo. Nakulang kay mga magurang ang nagsunod masunak o ang lumakikis niya na nun. It's a iyan asyurang kung sakali. Sa, oh, tabi, di ba? Kung sa palagay mo, baki eh. Kasi, di ba? Nang itadahan. Sa level ox, o man ang mga kinin, di ba? Purunduhan na muna. Oh, yes. May maarabot pa mga dito magurang. Ani kong sulis yun mo papagkaday na kan kung paan. Ang video, ada, so food in the buminagsak. So, buta ito, kasi minda at gift of cleanse. Pangajita ito ini mga okay. Maski pag yun naman, pinog naman na buminag sa noas ngayon ang Love Radio. Kung niya ano, ang chins na or kanidal mga katindugon. Ang lintetra bago na matapos na natamungod sa kuya. Iyon ang gandang nagbungod sa kuya. Ay naku, may nangyari na. No, 7.0 ang niya tugon. Nakulong sak ng mga ano, alos ang tini. Nila na sinyal. Rover. Dakal ng pilot ari man niya sa gitna ko. Dako nag may nag sir ma, sarong nag kinakulang nervous. Dako tapo lang mga nagka igwaki mental boss pa pa man pwedeng cash click address ko ni si tax. Buda ki max kang pagaguro ano ta katiyi ko. Ugo na kong diyan. Pero tako man man ano di ba kita baga ano man kuno mas taki na bukas tak taki kanji. Kaya sa mo bikol ano po? Yari man iya. Ini amaan na may maami sa lugar po niya to halimbawa. Ikatabi harani ka diyan sa may bayba. Harani ka ta. Ang senyal kung talagang may tsunami. Alino? Pagkakdik na. Pag ulit sa lanik niyo po. Pero lang nga niyo. Kat masanyalti. Oo. Na yung sinyo po. Tapos, drop, bake, and roll. Kaibda, bigla ang nagbagusto ang task. Yan. Ang nag-ibas, may basket dyan. Bas, makuman, hubas. No? Biglang mahiroon ng dagat. Fort, back and forth. Garo na ba gusto nagsasayaw? Yan. Sarap pa po ang sabi, ha? Kadalasan na biglang pagbaba or minsan tubig. Bako lang po nagubas ha. Tamiling eh nagubas sa tubig. O minsan baga Sir Manny, minahalangkawon. Dahil man, tao bon, biglang naglangkawon sa tubig. Yan, saro sa senyalis po yan. Na may possibility po na magkakaigok lugar po nindo. Yung po. Tulo tabi, susiga po. Nanghug ka ning kakaibang dagundong. Di pa ko nakadagundong pag may maso nami. Day pa, pero usually araw da kami dagundong na pag garo ba gusto may nag ngurob-ngurob diyan sa mo pag bang kakaibang araw kang dagundong ang dagso ibig sabihin ka maalon sa imo ayan kaya ang pinaka primero ka nagibuhon ayos ka kung hain ka magkabi nakatin lalo na kung harin yung nakatinog day ka na magparay ano sa dagat sumakat ka na di ba? Ayun na po yan mga katinog automatic na yan. Pag makusugon po nag-abot sa mga maski 5, warag ka yan, maski may aftershocks pa yan. Data po arami. Ang nature mga katindugon, automatic pag haraniyo ka mo sa dagat, biglang naglinog na mga 5 na dyan sa bulod para secure na ka mo. Makistar mo dyan na kili. Kaso naglinog na point na so, grabe na yan. Ipagpangadjit na tabi ang mga katindugon. Kaya yan po ah, dahil paglingawan tabi ha, ang mga baybayon na ini-advise lang yung mga sinyali tsunami, nagsishake, sugo ng linog, drop, or biglang pagbabago kang antas kang tubig dagat dyan. O kaya naman nag-roar, nagadagundong ang tanog. Nakadangog ka na so grabe. Panagiling baga kitang tsunami na pelikula, Sir Mac. Nag-arog ka yan. Nag-arog nag-aabot na makusunahan ng kawa na uhukol. Warag po ka yan ha. Kaya pag naobserbahan tabi na lumayas ka na dyan sa mga lugar na kaipungan ng layason dyan ha. Takulo nagpanik doon mga tao nagbarakada na kay mga na halos maubos na ang ano eh nagpanik ba yung nights because we never know diba kung ano kan tao pag arog kay ni mapasiguro ka kang buhay mo ano kung malay mo mag maglala pa edi may ano ka na lamang sabi may pasiguro ka na lamang pinakabar mayroong gibungon pag araw kayo niya may mga kalamidad na araw kayo niya ano yan pasiguro mo tubig mo kay puwanta kan lawas ta ano tubig pag naninerbiyos tubig oo nga ni 7.0 baga sa 7.0 tinaas na kang V-box sa magnitude 7.8 ang namamatean na linog dyan sa Sarangani alas 7.37 kasi bagong ga

maluyaluya. Dahil ka naman, balik sa akin. Bakit nangyari na to? Unyan sa ano, sa Mindanao. Magpaluwas yung key, ano, key advisory na day na muna siguro magbaralik sa agad. Ta data arami, di ba? Lalo na 7.8 mga katindugong. Yan. So, ano pa tabi man ni Osang ang gibuhon pag nag, ano, pa ang gagawin po pag naglilindol ati Osang? Dito naman, baga nasusunod. So, duck up. Duck cover and hold, ano? Ang nangyayari ba naglinog na arukay ni arukay to? Daralaga na tulos paluwas. Ako, hindi ko naman na na-practice so duck cover and hold na matukro ka, matago ka sa ano, pinaka makusog na parte kang harong mo, sa irarong kang lamesa na makusog, pwede. Tapos mag-hold ka. Oo. Mga putang ka. Dahil naman baga Sir Manny, ang init nagigiba, maruluwas na sa lasngag din. Eh, imagine mo man daw. Eh, imbis na nakaluwas ka na, eh, mapabagsak ka pa yan. Kaya sulit din na po na, ano, nasusunod yan eh, na duck, cover, and hold. Usually, ang tendency ta, parang human instinct, ano, madalagan paluwas para dahil mabagsakan kang mga debris, ano. Pero yun yung pinaga dapat nagibuhon. Dapat manatili kang kalmado, buda alerto sana, ano. Kalmado, alerto. Uni, gararay ha, drop, cover, and hold. Magduko, sumirong, sa matibay na, pinakamatibay na lamesa, nayaon dyan sa harong mo, buda mga putan, magkapot ng mahigpit. Magrayo katabi sa mga bintana. Dahil hanggat magtago dyan sa kabinet. Nagkabing bahan ka na pwedeng mahulog. Dahil magdyan sa kabinet ha, dahil magdyan sa mga bintana, tabi niyo. Nasa luwas ka, malinog, naglilinog. Magduman ka sa open area, ha? Open area na dahil siya kayang magsakan, key building kung sakal nang magsakman. Sa mga, ano, nahiwas tabing area, yan. So, open area ka dapat, no? Dahil magtago sa entrance kang building, makutabi dyan. Yan ha? Tapos, bukas na lugar tabi, dan. Tapos, harayo ka sa poste, sa mga puno. Dahil hanggat magtago sa may puno, baka tumbahan ka kang puno, mabuhol yan. Tapos sa mga building, magrayo tabi sa building kung nasa luwas kayo. Mga puno, buda mga poste. Tapos hiringon mo ang harong mo tabi kung may mga bagong batak o mga damages. Pagkatapos, naluya na tabi ang pundasyon kang harong mo na magpa-renovate kaya, ha? Kung may mga batak-batak lalo na pag ano, diagonal ano, ang ihanda mo tabi sa manay, magdangog naman unin na ihanda mo sa mom, demang kita nagahangag kay goki arog kay ni pero subalit ba tiyari man ang gadin ipel makita magnajak sugat ka nga po kaya emergency bag mo na yaon na lag na. Sir Manny, kasi bagay na gibon na akong bag. Ining bag na ini Sir Manny, kaya kaming mag-sustain mas kitulong aldaw. Napagkaon ni. Diba? Aram mo kaya kung ano, mahilig ako magiling kay mga pelikula, mga tsunami, sa mga floods, mga zombie apocalypse. Na, diba may kotse ka, o bisikleta dyan, o kaya may motor ka, taguin na yan na ano mo. Wag ba, magkunyan, ha? Kumuha ka ng bag. Pinaka-primero, kapag grabe talaga Sir Manny, no? Nagbaralak out ngaya. O, di daing kuryente. May flashlight ka. Flashlight mo tabi dyan. Perming i-charge ng... ang cellphone, perming i-charge. Ano man ang pakinabang kan sa... charge? Ang pakinabang Sir Manny kan sa cellular energy signal. Ano iyan? Pampicture? Na, yan sa lang problema. Pag buminaragsak na pati ang ano, telecoms, awda ang connection pang arapudan. Pag buminaragsak na, no? Dahil na kita. Kaya baga world no communications, walkie-talkie. Ano? Dahil lamang yan. Walkie-talkie na sana. Pero wala man pa-face out na nga niya, no? Maghanda na kang bag mo. Manay, tay, ate, kuya, i-logship, ha? Maghanda, flash. Ayan. Ay, ubig. May maintenance mo. Paano ka na? Dahil sararado ka ng store. Kasi man kan mabukas kung buminaragsan. Edi at least ngunyan. Kaya, Sir Manny, ngumurakal ng mga bulong. Walang papasiguro. Siyempre, masararado ka. Mga drama, medyo nagpapanik. Ang bulong mo, yun ang sana nag-sustain. Nag-hoard na.

0: or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for and bookings. Located on Tabaco CC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White, Anahaw Haven, away from home.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sa sakina? Ang 6268 Paint Center na matatagpo ang Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Ang programang inihatod tabi sa Indo 6268 Paint Center. Makukuha tabi dyan sa may Riosa Street, Santo Cristo City. Mama Let Yap Aguirre, good morning po. Thank you, Tabe. Receive, Tabe. Good morning sa mga yaon dyan sa 6268. Ma'am Let, thank you so much, Tabe. Anyways, ikaw pala na, no? So, warning to the highest alert na pala sa Rangani. Sa Mindanao. Tinaas na residential area. Tsunami warning. So, mga residential advice na mag-evacuate immediately, no? Ini mga lugar na ini, oh, dyan sa may Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, Buda South Cotabato. Yan. Yan ang mga lugar na pigpapa-evacuate immediately dahil po sa tsunami warning, tabi. Kasunod nga ni kan 7.8 na linog sa Sarangani ngayon na Lunes, June 8, mga katindugon. Ayan. So, yun. Ang programang inihatod tabi sa Indokang Leo Lavandero Laundry Shop. Yan lang po yan, mga katindugon, ha. Diyan tabi sa ano, sa may Aramido sa Pasiga, Pasiga Hospital. O, yan ang iyon dyan, Kararaya. Ang Leo Lavandero tabi, mga katindugon. Yan pa. Yan lang iyan dyan sa may Pasiga Hospital. Bangkilingan, ano? Bangkilingan, Tabaco City. Alright? Bukas po sinda ang Leo Lavandero, alas 6 nin aga hanggang alas 8 po rin banggi. O, sa mga mapapick up tabi, pwede ka mo magpapick up kang mga labahanin doon para din ako magparaduman, ano? 0962-780-0844. Smart number yan, ano? 0962-780-0844. Opening hours ninda, 6 a.m. to 8 p.m. Ang sa indang full service tabi, may wash, dry, fold, detergent, and fabric conditioner. 60 mo, 149. Maximum 7 kilos, 169. Maximum 8 kilos, 89. Libre po ang pick up and delivery. For a minimum of 8 kilos, full service na po yan. Ayan, ha. And pwede kang magpa-pick up tabi within Tabaco neighborhood sa Pawa, Bonbon, Bangkilingan, Deka, Ginubat, Panal, San Juan, Tayhi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinali, Vinorostro, Basud. Libre po ang pick up and delivery dyan. Yan. Kaya sa Leo Lavandero, you deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. May mga dry cleaning services man po sinda. Araw kan mga barong, mga pangninang, nagpunso na pesos. May loyalty card, free loyalty card sinda, classic card, silver card, and gold card. Yeah. Kada pagbisita po nindo, magpa-tataka mo dyan sa loyalty card para next time, may libre ka mo dyan. Yeah. Ikaw man po sinda key ice cubes, 8 pesos per kilo dyan po sa Leo Lavandero. Alright? Thank you so much, Leo Lavandero. And ikaw man sinda key

0: helmet cleaning vendor dyan sa Leo Lavendero. Uy, barangay Salakay na tabi, mga katindugon. Sabi ko na, pag ikatabi, idig din ang gana. Eh, di, ikaw na. May sarambilog na manok ka. Ayan! Manok ni Asa. Pag ikatabi na tugdunan, natugdunan, Merrickson, ikaw na ang winner. Jenny, good morning, Anson, Cherry, Silly, Balbin, good morning sa inyo dyan. Thank you for listening and nakikinig sila, nanonood sila ngayon ng Facebook Live ng One Radio 91.3 News FM. Ang programang inihatod sa indo kang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tumatagal ka pa ba? Ba't naka-Drive Max Adult Herbal Capsule ka? Power Cells Herbal Capsule, Guard C, Yummy Veet, and Nutri Cleanse Herbal Capsule. Healthy ka na, sexy ka pa. Parang madas ka figure, no? Ang Nutri Cleanse Herbal Capsule. Sa mga gusto po magpa-sexy, it's time to make a change.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sakit.
0: Ang programa ngayon tutman tabi sa indo kang Aldo's Glass and Aluminum Services, Clavis Furniture and Repair Services, Yummy Veet, High-End Cellphone and Computer Shop, JB Bragaiz Eatery, Jaya Enterprises, Lola's Bistro, 6G Enterprises, Smile Innovations Dental Clinic, and Tobacco AB Color Mix Paints, Nong Smith Shop, thank you so much. Erickson, pasok! Barangay Salakay na naman kita! Go, go, go!
3: SM, good morning, good morning, good morning. Mainit-init na pagkaaga, tabi sa gabot.
0: Welcome po, Erickson Tabe, sa programang ini. Garo nakatugdun ka na ngunyan, nasa yung kangunyan nakahanap. Harani man sa nasa tabako.
3: Ayun, Tabe, SM. Harani talaga ini.
0: Harani sa tabako. Ayan. Inipong sutuyang barangay sa Lakay, Tabi. Ang gibuhon man sa nadigdi. 10 minutes ha, 10 minutes sa bagay itong param. Ang gibuhon man sa natabi, digdi. Ay, thank you so much pa lang sa Alin Deco. We bring fiber to the world. Chowking tabako, best cafe green, best cafe gold. Alright. Ang gigibuhon man sa natabi, Lavandero, marami salamat. Pag ika, harani dyan sa lugar, kung haing nyo si Erickson, sa barangay sa Lakay, ta. Tapos ikaw ang pinakaprimerong nagdalaga na may kapot-kapot kan sa kuyang ipapabring me. Idi ika na ang gana, kisarang bilog na manok sa manok ni Osa.
4: Wow! Congratulations!
0: Susan Bongkaka, salamat sa pakikinig tsaka panonood. 10:52 ang oras, 8 minutos. Haing tabi ngon yan, si Erickson!
3: Ano yung tabi ako, SM, sa barangay San Roque, Tabaco City.
0: Oh my gulay! Yaon ngon yan, si Erickson Tabi! Sa main San Roque, Tabaco City. Sa inkatabi dyan sa barangay San Roque, Tabaco City, ang barangay sa Lakay.
3: Sa may covered court, Tabi, SM. Wow. Nga, may makusugo na radyo.
0: May makusugo na radyo dyan sa may covered court kang San Roque? Sigurado, may mapaldo dyan. Makaskaso na naman yan. Ani Tabi ha, announcement! Ay, good morning po lang kay Ken, buda kay Sophie, Sophia, and Ken. Good morning, Erica. Good morning, Bert. Ayan, dyan sa bahay. Anyway, uni na. Ayan ha. Mga taga-barangay San Roque, Tabaco City, yaon tabi dyan ang barangay sa Lakay sa indoor. What? Sa may covered court. Ano pa?
4: Wow.
0: ang darahon tabi nito, i-bring me tabi inindo, bring me! So sinabi ko tabi ka subago, ano sa pinaka-primero kong tigsabi ka subago na darahon sa bag?
4: Wow.
0: Pang emergency kit, magdara tabi ka muki! Flashlight! Sige daw!
4: Wow.
0: Pinaka-primero tabi na magdalagan dyan sa may covered court kang barangay San Roque.
4: Wow.
0: Iyo tabi ang manggagana, kisarong bilog na manok from manok ni Osa.
4: Wow.
0: Ma'am, ano na? Ay, nakaskasun talaga, sabi ko na. Nakapaldo ini. Geraldine Candelseed, good morning, mantabi sa imo.
4: Yung
3: ganang kaki,
4: salaki.
0: Ayan. Yung na dyan? Mahiling mo na iyan.

0: Duwang plus late pandara.
1: Duwa? Pasiguro hon. Baka nga nga nga makapasar inin dara-dara kong saro. Duwa dinara.
2: Wow.
1: Duwa talaga dinara. Anyway. Si Sedo ining nakapaldo na ini. Hello, Tabi sa imo. Good morning, Tabi sa imo.
2: Wow.
1: Good morning. Hello. Wow. So pinaka primero Tabi Erickson.
0: Hello
1: pa. Oh. Hi. Good morning.
0: Hello pa.
1: Hi, good morning Manay. Ano Tabi pangaran mo?
3: Georgina Bela po.
1: Georgina, Manay Georgina. Wow. Po.
3: Pa?
1: Ilang taong ka na po? Pirang taong ka na Tabi?
2: Wow.
3: 52 po, kang Mayo 22.
1: Ah, kang May 22. Nag-52 ka na, Tabi.
2: Wow.
1: Ayan. Malayang ka, Tabi, naka-star talaga sa, ano, sa rocket
3: po, tobacco. Ito po, nag-aayos po akong kalakal po, madama. Nailing ko po ini, nakatindo.
1: Ay,
3: sa
1: wow. Bistado mo si Erickson. Pag nailing si Erickson, aram na naman. Ako na
3: po, ulit to.
2: Wow.
1: Manager Dina, pag nailing mo si Erickson, aram mo na, may magayon na bareta, na may manok.
3: Yung gwapo mo po pa, nabota ko nga ni Collector.
1: Next time ka, manok ni Erickson na. Manager Gina Tabi, ikaw baga Tabi ang pinakaparmero nagdalagan dyan. Anong daradara mo? Duwa man ang gad na, ano?
3: Duwa pong plus light, no. Na akong chinilas.
1: Hindi kang chinilas? Nagparadalagan si Manager Gina. Manager Gina, live ka baga ngunyan sa One Radio? Wow. Batian na Tabi sa mga babato. Go. May mga babatiyon ka po.
3: Dinagdagan ko po ang mga taga San Roque.
1: Yan, sige. Mga taga barangay San Roque, Tabaco City. May nakapaldo na naman sa Indo. Congratulations! Manay Georgina, dahil po ikaw ang pinakapromero nagdalagan dyan, pasiling dyan sa covered court, nag-bring me ka, key flashlight. Dahil ikaw sa pinakapromero nagdalagan dyan, buti ikaw ang nag-bring me, gana ka Tabi! Eh, sarong bilog na manok, Tabi, from manok ni Osang. Manay, dawagin mo muna ako. Manay, ang ginanahan mo, Tabi, sarong bilog na manok from manok ni Osang.
4: Hello, I'm Nagwagi.
1: Congratulations, Tabi, sa imo, Manay. Manay.
3: Salamat po.
1: Ay, welcome, Tabi, welcome. Para, Tabi, may panguntuhan ka na at yan. Magduman ka na sa Tabi sa Basud Branch. Kuhaon mo ang sa imong sarong bilog na manok from manok ni Osa. Ay, pwede at yan na hapon. Ang pampanguntuhan na Tabi nito, may isira na kamuha siya na banggi. Pwede pa. Ayan. Manager Gina, basta mga taga San Roque, ano Tabi ka mo dyan?
2: Wow.
3: Sindugo na.
1: Yan ang simbang. Back to you, Erickson, Tabi.
3: Salamat po.
1: Back to you, Erickson. Ayan.
0: Okay lang po. Yan, Tabi, ang barangay Salakay, digbi sa barangay San Roque, Tabaco. Isi, kinapirma yung pagkatod sa ito, kanumanok na asang fried chicken. How is my chicken? Mm-hmm. Na may chicken pilay pa. Kaya na si Ram, ang Zap Donuts na maubakal sa gabot sa brunch, kanumanok na asang false herbal capsule, nilagas ang pinting natural na isang cup, fast coffee bean, 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking Tabaco, thank you very much. Erickson Brutas, Paris One Radio, 91.3 FM,
1: Pirmin, Pintugna. Thank you so much, Tabi, sa imo, Erickson. Yun, oh, may nakapaldo na naman ngunyan. Oh, may isa na naman lumigaya.
2: Wow.
1: At nabigyan ng biyaya ngayong araw na ito. May nanggana na naman, Tabi, kay Manok ni Osang Fried Chicken House. Ang Manok ni Osang mababakal, Tabi, ini sa mga branches, syempre, no? Sigur ka ng branch dyan sa Tiwi Albay, dyan po sa Tigbi Tiwi Albay, may Manok ni Osang dyan. Manok ni Osang Malinaw branch, dyan sa may paranihon sa Natabi sa Malinaw National High School, Buda Balsa Elementary School. Ang Manok ni Osang Fried Chicken House, dyan po sa Malinaw Albay. Ikaw man Tabi kita digdi sa Malilipot Albay, harang niyo sana sa munisipyo kan Malilipot, and dyan po sa Barangay San Jose, sampangan lang po iyan kang simbahan kang San Jose. And sa Tabaco City po, dyan po sa LCC Mall, meron tayong Manok ni Osang dyan. Igotabi ka dyan sa Bangkilingan, sampangan sa nakang Tabaco National High School Bangkilingan Branch. Nag-force dito po sa Basud Branch, sa may Shell, sa likod kang Mercury Drug, sa may Drum Pharmacy na igwang available dyan na Boss Herbal Capsule. And syempre po mga katindugan sa Tagas Branch, Katani sa nakang Harvey's, Tagas Branch, and sa San Roque Tabaco City, Barangay San Roque Tabaco, dyan ang Manok ni Osa. Sa gabos pa lang Tabi ng mga nag-celebrate,

0: Kan sa indang mga birthdays today. Uh-huh. Ay, shoutout pa lang sa yaon dyan sa Harong. Oh, matanda ka mo dyan. Pero matanda mo niyan dyan. Ano niya, hindi sa group dyan. Housemates ni Osang, sino mai-evict? Vote for your idol. Text lang sa 2366. Mag-breakfast na lang kamo dyan. Nagkakayod pa ako, tabi. Sophia and Ken and Erica and Bert. Anyway, sa gabos sa mga nag-celebrate kan sa inyong mga birthdays today, happy birthday po, ha? Ayan. Ito, regalo ko sa inyo. Regalo ni Manay Osang. Ayan. Saga naman kita barangay sa Lakay. May manggagana na naman sa Agaki Sarambilo. Makatog dun dyan, ang manok ni Osang. Happy birthday to you! Ito po, regalo ko sa iyo. Mm-hmm.
1: Happy birthday!
0: Ang bati ko. Live tayo ngayon. 5-1 Radio 91.3.

Alas na gripukan sa rupo po yung kunyit yun mal na yun anong day kita may disab na nindo maski sa rad orosunal nahihiling ang iiriwang mga tiwalaan tumbuhan mga katindugon sa babayan tano susayin dang pakatitugang presindan halahan halos na nindo po natamay na naon jari kan si Min Peraipor sa Alba pay danyahan da kan na diskatatugang isyo ka na pangapit dumampo sa ating pusarente na katalaan lawan sa Miguel lungon mo yan dumampo sa ikrim su kapamilya kahon panlawas kay ma para mapaglamayan aldaw po dahil dumating dugon iyo na kaibidan ang lokal na gobyerno rako mga big kuangkan bagong mag-NP kung aga ini surisul na pinagigang lokal na gobyerno headed by Mayor Aslos ang peace and order hindi tunay vehikulo ang sa panel magisunal yung sinasabing taga-consador at tabi-trakong ulay na minor ang sasipupig paliman kay riba mga katindog iluan sa satuya sinadong kay ako sirang itong deriyari yung anding tata na ikapya sa lambang saru sa satu nagahabaw kan kinaba ng Diyo paglipo nagurang naan ang sa may mga sirik at pero siraman kita kambaraw guwama mga pinagagamit ang nga rama ilisyo pagkayod kang hanta gamit burst gun para sa palan pero baka katindo pero si Bing sige sinanin pagkaulama pwede ka mong makipo pag chat kung napala na napagkay mo dyan Albert Kini Romnick B. Kelsey punta sa program Computer Repair Shop ito yung sakyan kung kaya para dyan shop tamaurag dyan magpulo sa nabarato sa nasa sa spirit na yun ang kayang hirahayon may jetpon technician sa hirahayon na tayo na download mo sa tabi mong ID akan anatil na sir sweet cellphone and computer mas barangay sa nung tayid kan ka sa old college bako hapta pati printer kuda ka ipautang ka istasan mga dokuman na copy bravo city kaya dyan sa program oxygen trading degahan oxygen kamoning industrial oxygen ning acetyl mutabi padilim abidlik mga sa man and acetylin trepansig sa kailan ka aon niyan yan tabo pwede kay puhasa kasiraman wa nasa 2 wala sa magpabakal kasiraman ngay kami kanto magpabukon sa nakon medical oxygen ang kay muksana altabi medical pabakalan ng Andes ipalos mo account Elena American Andes City proper damo katapon durubli na tama mga ini Rory Bio Barsaga Flowers siyang regayo marami ka maurag dyan magkuti-kuti ng boss ano manarap po kay anniversary nagigibit money bukay bukay maur kay may kay pa tay at inay ito at kapi bukay ang birthday best kapi bukay ka mo talon ayo bukay best kakabakan sa tabi na sister bak kikigso Ground City Park niyong pudpa o pagkabakal mo dumaroon ng worship tala ipag-gibo mo yung na mga mapakarasan nagigibo na bula unyong-unyan talantakat ang kampanahon tala ura kayo magpakasal iyo bar sa gaplawas sa noros sa may arwestarong meat shop rower siyang malmansana i-follow mo ang book account ka flower shop di na daday ka na makiistangan mo ang buhay magpag-ibo sa pagpag-ibo ng harong bye-bye sin grab

Grabe rin sa Lokdos Iyantabi ka San Anco City. Ato ang baybayan, i-deliver pag-ibukan sa ila. Kaya kung baybay sin graba man sa nag-restore, pinag-programang ini, andan sa Lokdos Karusito na ta, sinyo, kan balayo, grabe rin sa sin the board member, board of issue sa mga taga-premier, nagkikita na. Servisyong para sa lisensya. Board service.

0: Naldo Bragais, Bisho, na Prora sa Tabat, Tila, Abit Baila, Tila, si 22, sa Tecman, Sir Chief Ed Bornilla, Manny Almoguera, Binisagkod kita, Kala, Israel, permi kaming nagdadagog sa programa na Uyeri Anol, Briaga, Anpo, Ali, Perla Bindal, Lori, Pagkaw, Tutabi, Alos, Pagbaltada ta, lamang, at may papadangog ako ngang, Baani ang namagkagiriya po, malihidong upno, sa magiging swapa, at nindo sa saya, malin mo, mga noong daingdig, Sunay na pagsisiran ito, tutuon ka mo sa naplamti. Sa list, kang makukuha na politiko kang mga anas mga pirakan. Pero diligwa mga yaki nagkakapir. Tata! Tiring mo na kita duman sa tabaad mo yan. Datambay dyan sa kanto. Hala! Magharangani ang buhay ariglado. Masa!
1: This student is cancerous background. Social side, Greco, Sings, Bistration, and High Quals at licensure examination field with math and with standing. Interested applicants follow Grappy of the Banks and other office president for at the Bagnum Street or contact in 0693.
2: Yes, it's rooming into barbershop. The sidewalk remission semi resuitinum packages. Indulge treatments designed for your total soothing. Hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face mask. That's for every man. Because the great barbershop located of Jackie the Kid, they're open from 9 a.m. Look at Mosu Barbershop.
3: Cycle Pro 8 Mobile Pro Accessories Trading at servisyong may puso. Tire, impletories at kuna lahat Pro Cycle Parts Trading. Ay nasa forma Michael Cycle Pro 8 Mobile Accessories Kate Babaco City.
4: Life what meant man kita art. Lema, magaling ka pa. Build ko sila ki mga facial therapy services. Mag eyelash service maker. Sin sing na yung ihe. Masamin pa kwan sa FB page. RF Phoenix 2222. Malita wellness. In
5: Buildings Quarry, Weeds of Subdivision, Conspiral Senior, Geo-Instruction, Foods, Rest, Re-Ease Like A, Bank, Digital, Grow Branches, and Ground the Building, Real Hall, 2-4-1-5-9-2, and National Road, Village, Shirahol, 719-000-962, Biometric, owned in Meconium, Engineer, and Programmer.
6: Looking for a scare master, Jibais, we all wrote in business and public, in teaching Filipino, in the Lord Science, in Crim, Chinese, Mock Gown, Batch, in Management, F Uniform, we are please to tobacco to green for all it you who is funny selling baggage arts inputs and may financial management as manager of science in Compton Bachelor of Science in Actor Filipina and so of admitted slower the first least free stance to study message refuge to be tuition fees and on for least visit 5 Echo City.
7: Ato, servisyong yan sa Cycle Center, R3, Trao, Concord, Boon City, Almond, Miss Tecro 92, Dirty, Cycle Center, mga servisyong kaujan, CVT, Upgrade, Training, Modification, Climax, Art Parts, Race Out of Fires, Helmets, and Botas, Fight, and Disa sa to, mas may...
5: But don't worry, your world lands on ship, consolidate, structural sermon, and fully computerized, cross recurrent, fast. We also offer a link to the metrics lot map is at 1-8-4-0-5-2-9-11-5-9-4-7-5 National Road, with Virax call 11-1-9-0-0-2-3. Better connection, owned and managed, just and programmer, the engineer.
0: Danuganin ang mga ka-brother Elisor ni bilang parte mang kan pagpagirumdum sa satu. Oh. Dawan go lang sa satu yang unyan. Pwede tap ko nyan. Sabi nga ni na nangyayak sa kain ng mga po sa iba. Kusog na lin ana eksperyensyahan ka. 7 report na sa weight and kan umit 8 and magnitude ang referensya natin kan Mindanao. Pero nanta po ni Christianas and Geraldine si Brother Elis ang tinglino sa ruining mga katindugon na dagit Diyos dahil na nagigipo sa ibabaw ka iyo pagriparo di mga nag-star di nas may ansyan kun nanta tanang tatuya iyo dumnindo kanon rugmang kayo katindugon duman sa Cebu mansalino guwapa po mga in ano pirang lugar Cebu hindi pinamati naman siya kanalban ang sentro kanlis na Birne 27, dyan po sa may dumi kaming ribonindo dyan. Nagugunta, hurup-hurupan ta mga tugang tamiya sa satuyaon. Imatiyon tayo ni Tabi.
8: Nang Diyos yun eh. Station, basahin natin ko.
9: Siyang nagnang mga bundok at hindi nila naalala kanina sa kanit. Siyang umuupa sa koonan at ito ay lang ngayon.
8: Bundo, naman ipagsarap. Basahin na sa kwadro.
9: Aking ang mga bundok at nasisiyan ang lahat na buro si Indayon. Akin at ng tahat ng mga iwit ay nangaks. Mas nito, ang mainam na parang ay ilang at ng mahon ay naharapan at siyang magpangis.
8: Ang galing o paglingin.
9: Ang Panginoon ay...

0: tunay
1: niya ang buhay ng hari sa kanya na yayapa matatagal na ng mga bansalit.
2: Na aling din sa Diyos.
3: Lang ang po ni brother po ang linog po ang kagurahan. Tangahon ang mga makasalan hindi po sa naman. Hindi mga tugang sa Biblia ang kalindo o pagyanig sa lupa. Ang gitna kasubago pag ni Sir Eli Suriano ang pinakang diyan sa siring kaanapahan. Sitwasyon tango niyan. Si Pinang garubaga pinagmigurus para sa sainda. Ang saindang personal na imatindugo parado reparuhan indungo niyan ang nangitrasyon bongbong mar ang kilo o nakansumag ka naging isa na naghalo ang unit team ang team na sa kanyang pasan hindi katindugon and medyo nakangamasunod na taon mga tu sinala sa namasunod tang bada sa tuyang na mas lalo pa ining magkusog mas lalo mati sa tugan pag nala kita sa panglider ini ipamog ang ta kinagsasa natura tabi ni Vice President tigihiling-hiling kudubinte na gumresident Sara Duterte ay magiging kakatindog Pilipinas ang gibo sa pagkatindog na pag-dissimation at mga kang decided na pagtubod ini napapagkasararuan sana ang DC and Gabusman ang Gabalsibado man ngayon may anas man ngayon may gatugang pero nindo ding marami eh, kung gumana tabi si Vice President ling nindo ang premier kaya rentika ako doon doon na buhulong si Mar eser ta nasabi mo ni na makauga makuya kung sa maso ng dugon tabi arta ang magkan Pilipinas kung nasa likod kung nangunyo hindi na nagigipit sindang nakarahan na ihiling dahilan mga katindugon ko National Lord Senador Wadotat Indo Deus me Treasure Tidente Dayon ay Presong Marcos isa sa iyak ako daon ang sakit na kung niya man kung ano ang ginibo ni Mindugo na ang paging sinukaso tapos kos wala na siya ng immunity ito na mga treatment sa ating kaso laban sa yaw niya nahahali mga pansubinulgar manungurol skandal na iyan tabi kung halimbawa si Vice President Sara Duterte sa daim ang kilo ang Pilipinas pang terabi kung namumuta upagod na adon kung po sa ko po o hindi na paro pagkatindugon oh kaya rin sa sunod na na pigtitikwilt eh ah ang hila ahon pigbab na ni big one the big one nagtatukan mga ang party pila medyo maghadit from Manila yaon duman ang ding man mga katantrokan komersyo na kaista tao kaya makaura mga pag ngunyan pagirumdom kita sa pa padikagpiti mga katindugon sa daga kung saan sa nakatindugon da abrido na ang sa tuyang isip. Miguel, ito sa imong tabi.
4: Pamati na kita ang kung sa dun sa gibo na ay ta rin sa sigurado doon talaga. Hindi ako mawara ay tara ay rin matabot hindi ka siya ay na ilag sa lintan sa ilan nagbuhunan na pala sa ang
3: ipan yeah. Dapat kaya dapat migo itang mga butan kuta ng isipan ta bako na maging panatik ulit
4: tama ang trading mo rin kay Tara pabalo ay man so pangyari
3: bakit na taon mig
4: ito na yung sinibigin pero nahilig ka ang ako pa mga pinurutot ang politika sa nasyonal ano talaga ito nila trabaho sa
3: diri. Mm-hmm. Mahal sa senador dyan na pag sinako ngayon mo, mamatingay ako, iugon mo. Sana. Chilian. Ano po? Ngayon duman sa opisina ron. Duman duman nag... Tal, nakapaduman sa balyo. Kuta sa balyo, di ba? Oo. Mga sala.
4: Istorya ka ang duman. Dilip sa babanwet.
3: Ayan so script ninda. Script.
4: Kailangan
3: ka to
4: sa gitong nasa dito. Mag-invest.
3: Ang ta, support rin Ligard. Linik.
4: Tama.
3: Dahil bilan sa laisman si Lorin Ligard.
4: Magkabay
3: na. Ang ngunyan, damilya. Dahil nanabag ba? Pid na marahit lang sinda.
4: Binanggit. Sinda ka labang.
3: Mm-hmm.
4: Okay.
3: Sis, pala, nagawan pala na kabi kang sa ito. Haloy na ngayang gada nito.

0: 20 pa dana.
1: Yeah. Talagang dahil ka sa 18 na.
0: No? Parites pala na nga. Mapagalmig. Ay, amigo. Kaya kita mga oro, pilita, pisay yung leader.
1: Yung kaya, anong manalag, gamulitik, nagluluwas na yun.
0: Sa grabe. Kailan pati yung paliwanag at kidyan, dahil na ilamang.
1: At kung alin dyan, makusunta para sa kuya, maluya. Naman, kung baba na, ibidin sa iya, sa mga ibidin, guilty ang dalag.
0: Tuturo rin sa iya.
1: Bado kita, pero kita, judgmental kita.
0: Hey, amigo.
1: Arin papa.
0: Oh, kan matuya ako.
1: Ay, girl.
0: Uyo.
1: Tumayin ako, dumulag ako. Pagaw ko.
0: Oho.
1: Kaya yun natin talaga.
0: Oh,
1: napawi unan sa tuyang buhay.
0: Ako nga sa na, Diyos ko. Kamu sa namig?
1: Kung...
0: Oo. Oh. Tawad sa namig ko ng Diyos ko, adi. Sa pa...
1: Lapong gaw, din tapos na pangyayari
0: ko. Kaya saan ano dapat? Ay, naisip mo, kunyan lang, kita, abos ng mga posibilidad na mangyari. Adi, kasi nabalat na kontrol ano. Hmm. Ayun, paano mo ah?
1: Kung sa pampamerong
0: oh,
1: dahing linugaan.
0: Oo, oh, dahing linugaan. Ba, bumukli. Ayun. Ayun.
1: Itong mga panahon naman
0: ito.
1: Anong pama, nakagana ang situation.
0: Sige, Migo. Sa sa'yo mong gandag na mga kunyan, in-input adap sa... Thank you so much. Ah, means tutubod man sa... Tiprorya. Ang nangyayari sa tuya, means sa sato. Ah, mga tuwing ini. Kan sa tuya. Ino, magiton kayo ni mga katindugon si kunyan pa sana ni sa nasasatuya ini ni Lord.
2: Hala.
0: Na kamo na lunggibo.
2: Hala.
0: Tila. Pag ot na akuon mo na ika nagkasala. Adi, kagibo isa ibabaw kang kinabang. Kita mag pwede. Pag once na inako, mabuhon otro ibo mo.
2: Tila.
0: Ay, na kung pangyayari ini sa ibabaw kang earth. Junior Palpa, good morning po sir. Ay Mark Isto or na maka, may alias urun pa. Isto, happy po, nunoy. Glory Fib, may napagkauto, Delifax TV, may nahiling nga ni Aklip, habang tiso, sarong maritul po, may nagsising hapot na duman pa sana, mahiling mo nang may script, nagtabi ni Dede, no. Na mamalisya ang kababayan natin, napamalisya dyan sa Senado, na ayaw na, magulong, perno, at tabay laang. Na ini mga tugang tabi ini po niyan pagkakaiguanin mga tugang ano mga kumdum sa satuya ya, mas maruning ko niyan katanusan hindi po sa ibabaw ha ini pagpasipara babae sahin ha gustong ipaabot niya mas 72 na po ninaw kan kung sabi ang kan mga basahon ko ha According to totoo ang Diyo, ang karaniwan na ang mahihawa bagay at nalang sakit ng mayam niyo po na mapabughuin ang kaya nagpapapim sa kunaan sa bulo sa iyo ang sakanta sa kung saang lugar aming taong bato at sa mga doon madaglindo ka na hindi ka na yusumang to iinsultuin pa at sa mga santo ama na
2: anak buhay
0: naratuloy ang bayan sa mo ini ang kunya fairness ma iba pa sa sautan ng mga kunan mo sa mga ano katolik ko pa sa ribulto na mga tiga sa mga simbahan sa mbahot so, pag taong respect dugon sa ribultong niya on dyan para sa mbahot man yan sa bayan Diyos sa sambahon di ba mga Romano dahil pigsalang bakuya bidya respetuhan min lang ang mga binam anyway discussion ka ay nagyan magmitir pag-arulay na arugaan gum tabis na Bergunyo chodo pati bang kami din pamilya Belmont ba Bergat Pranyo salamat na lang Susan ano ining ni Ma'am Susan ako nagbabasa ng Big Bang ining 11 ining ah sura ako na ko kini sura sa lang pasensya na talaga sa wala Sir 52 bakong to man na nagadi 52 ko nagura shoot magugulay-gulay sir eh mo take ito sa sa ima mayandan sa indaw may piyat happy piyasta ibang mga tek kita tatapak kita sa iba pang mga isyo tabi sa tuyang ande magharapay ni Imanay
3: match the juicy swim fine apple and the delicate aroma of cherry blossoms now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully for you. 79 available LCC Essentials Fresh Nail. Cleanse the LCC hand. Grab yours.

0: pilot consultation. Fully the window blind installation services. Abaco City at 07925. Owned and managed by
1: First AKBN Ben's Hometown. Hometowns in the spacious aircon, hot and cold, cured for your vehicles. At Fatima, Book Recent Rest Continent, 9465056. Or you can drop us a Facebook video. Book date and air. Home away from Onagahanap, Nendekalidad na Salaset. And ang furnitures para sa office Boyan Furniture City, Tanasa. And furniture, gamit, and solid Boyan located at San Antonio, 917-987. Or 9078 for months.
2: One ring.
3: Now. 91 Radio.
4: Ciuta, laban na bagyo ni kalamidad. At taas mi nga puso, pasahuli ka lang sa imong linalang, sa imong pagmo, mong mga pangagdi, at sa imong nankam, inaako ang kapalibutan. Ay para sa imong linalang dabutan ang sa imong manon dabutan nagsasulikan sa lakan ng minampadusang kanboso asing kapatan pag-init ni lalawig initan nagdadako nagkukusog ang mga baha baral at ikan di mamumuto nama imin patawaran kakasal inin asin maring ronin mga kaman unintawo ban magtalubo na magkonsatan sa imo asin matinabaso na nga ikuliging nuestra salvasyon imo ka nuestra salvasyon bi mo ka danay na pag
0: parasyo by Blue Pink Auto Limit Family Attorney Jehos and Family Dorothy Maria Salome Villanueva Munisor and Family by Martha Angel Fruit Stand 6568 Genesis Family Mini of Zone Y Malilip.
5: Muna atan pa istoryahan ugang hala sa pa kunyan sa Jollibee sabi ko ngayon sa mga prince sa fried chicken ngayon dumama niya
6: hala
5: ay sa prince pa hala mga tugang sa maba may yan dyan may kaunid gil sa kunyan sweet sa terrens Sergio Maisel sa indo
6: hala tira
5: no dahil tapag para sa yung sta peace gold gold pare iyong ane ka nagkukunyan lalati sa mga yan sa isla kapahinan nyo ko sa partitan ginibukon dyan sa lalong muda dyan sa isla na na-identify na katalaan sa isla kan San Miguel ini saro sa biktima pagbagsakon kan siyam na iskalunat pang at ayag agong pagkaaga ni Sir Jeldon mo masugang kung ano ang nagigibo LG base naman po sa direktiba ni Mayor Uya po ang parte kan pahaya sa bagong aga mula
7: ay nagapon si kasama yung tapos Pampanga identify niya na si Saro sa mga isang sa nagguhot na pinding sa ganyan during my interview ang naging basiyado ni Nander na Swisser Eros na hiling niya sulusulot ito ni Robin mas mapararoon pa so identity nag-under testing sa tugang and then yung natuang masigurado talaga si Rory so ang resulta process na kang SOCO and transport kang cadaver para bago recommendation na kasi wagas-wagas na siya so dahil tapataman so nakihuron siri man sa pakihuron siya na for at least na malamayang ng kampamihan. So, within the day, hinihigil with CSWD para sundo naman sa Angeles, Pampanga and together with Hari, mawala naman sa amang. Habang pasutulog, nayaon naman sa morte. At pa, sa mga...
5: Ito na, mga katindog, pero igwapaning tulog na until ang na-identify. So, ngunya na aga mismo, mga tugang kan press conference sa Sago, mapadara na po ni Marcelina, wabang oras pong inipahangga ka, na dupong po ni Rolly Duke, asin iuli po dyan sa Isla Kansaruro, maski na tabi na mapaglamayan dyan po sa Isla Kansaruro. So, cremation ako tayo, di so kapamihari, dugon tabi, po pwede, cremate po tabing siyon, iuman po,

0: kan pigutob bang awig kan ma 24 tapon yan pit tulong Domingo na nga to nakakalihis ikang nabi na an open vice may balenta para po sa nagdadafest kayo na sa 15 mga tugang tabi yun ang open festival and pero tiklara pala kanyang one working day tigdi po siti nga nito ang sa tiyan sa celebration kanto or during piyesta tahan yan bagatugang pitsa 24 dahil naman ka mo mangyor itan ko ka mo bata yan mo yung himat-hima pagamahal sumakali tila himateon ta si Baisanda kaming tabak fest siya po and as mayor ang pinagkatiwalaan po ni Mayor A king punong aba sa gigibuhon na aktibidades sa tabak festival Ati Glenda nun taram na balikan na si Ati
1: Good morning everyone. Bago po na magpasata tawag po si Ray kung ano ang damages hindi po personal ng accounts isa po si Da nandag ka sa Sida. Pinapadala po sa kuya ang counselors na opsina na may mga kagwag na ipaaw. So, higaan na naman po AJ. Yung back festival, ang titulong niyan, ilip po kanyan, ibang back social caravan.
0: Pigsasabayan ng kunyan, bre. Ayaling mo naman. Talaman, ano, back festival. An sa mo yung pinidigding na managos?
1: Sining naman sa tabak. Just tayo po, Ray, kung teachers, ginibo, daily na ulo sa kanya. Pero, small, susunod, ay nagkaparasak ng mga nagkaparasak. Alam mo niya, tigapadala po sa kuya, ng counselors ko, na may mga crop po, wait lang talaga na may regarding kung ano tungo po ang present sa tabal at tabi social ang mga service po ni Odige sa ipagduman sa iba ang ganda niya yun yan na yun na ang mga tita ng plan na isyo niya ang mga ganda yun na ibas maalaman kung saan yung mga service tapos di first time na lang sa tao. So, katuyuhan ni ang gobyerno. Despite the
0: Nina.
1: Sa hiliwa, may tabak na kumbaga sa krisis na mamatid. Pero, atuyuhan po siya. Surprise po ang mga mag-aaring nila and then job na the community. Pati po ang mga ed officials. Pag-aaring siya sa silibra na ang kumulipong tabak kaya na pag-rumdong ilibuhon sa naangkulin dahil sa ang po sa IEO color po naman ng kadagatan at CEO true ang pangkulon digisasin. Pasasabla po kaya nga simple bang asaya medyo naglabak dahil sa ang may bago na ipapahilig ang sabon yan. Si Rickman po susilibra kang pride. Galingiwan ng pero ang sana ang tatawo ang pasalamat ko palang po itake an opportunity ima duman sa pangapulas
0: mga tugang so no sasagibo o preparasyon ko manok festival tugang tabi pitsa 20 opening kung rangkada kay nanop na dyan po yeah. Mapun putol-putol ini kini pisho susundan kas yosa 18 San Miguel ang tabako pitsa 20 dugun mo yan yan mga isang ha

A las 2 na ako sa programa. May i-pahaso assessment of manunguduman ko niyan mga naro palagubagan yan na statistik mga hapot-hapot mong yan makulinaw marilang maluya sulinaw tiglenda may da dyan sa kunya puno yan ang legislative na dyan na haloy nag sa nasan taon dyan ang mga piyali bulta pas lang kadagadong halang.

0: Trading Antillian Street, Key City. Number 730353.
1: Pangsbenda, pasalubong, yaon ang Zap Perfect, ang merienda, pin snacks, Zap Donna, ang mababos na mga branches, Los House.
2: Nagana, laging hindi tipo kahit matuya ng stretch sa trabaho upang lumamig ang sarat, nerd, and exercise to Max Cap at Ali, ging dapat sabay.
3: Plus Brand ay dapat gamitin ng sakit.
4: Ako nga pala si Rosuko, 2.5 center para sa kanyang sa dalawang turok niya at V. Libre lang naman at center. Kaya sanay tulad ko, pinakamalapit na primer. Tawain bakuna ng WAIS ay laging ligalala mula sa Colson Development.
5: Anang at lalo na sa sunog, maging for all protection. Walang ibang enterprises. Spoon Enterprises. Confusion. At syempre, mayroon ding smoke with emergency light. Complete BXN of fire extinguishers. Tatagpo 97 Rosales Street, Constitution Enterprise. Pickup and delivery. Tawag na 248-906-10 at hanap Mila Regalado. Mylin Enterprise. Lin Enterprises. The fire opponent.
6: Ko si Rex Bautista ng baon. Eh, nahalata ko na hindi uns at nimini. Kaya noong sinadjes, ibigan ito agad pan. Aba, hindi unting nawala ang paglagas, kumapal nimini. Kaya noong sinadjes, ibigan ito agad pan. Aba, hindi unting nawala ang paglagas, kumapal.

0: Dahil sa mga gusnas juice tin, gaya ng malunggay, ampot sa luyo, dalbos ng kusin, guayabano, orange, ang isa ay litya pambong na Golden Land of Herbal Juice sa Pilipinas. Sulisustan,
1: best juice brand, 10-in-1 po, drink mix, butikanets.
2: FM, Sword, and Music, CFM, One Voice, Mission, Station, Radio, News, FM, Taksyon, S, Batum, All in One, Iton, Boost, F, Radio, Tindugugul,
3: You're listening on radio FM to
2: Sabicolandia.
4: Hala, hala. No, alas 12 by katulos. Ito may ipapadangog pa ako sa Indo, mga katipo. Maara date sa Inog. Kung aldaw sa Tabaco City, ano? Basa ding assess kan lokal kan show. Putabi kan apartment on MFD City Indo. Bungal. Himati unta kung ano sunag kabi ninda mga.
5: Dili ko po kumiti ng CCBT na ligayon nangyari kami pala sa okay atasan po kami to sa ito assessment na actually at sa na section pasi po kuman sa duman sa mga para maros assessment na ito kasi
4: partial assessment lang muna ni Tabi mga katahan madadangog sa pan of kunyan pala, naski pala dyan sa pawa, kulang daman da.
2: Dami
4: katugang nag-isla lalo na dyan dahil ko na kita lang uga nakatindo ng katindo kung ano ang kaitong mga eskwilahan na office gamiton bilang eskwila na ito so mga estudyante kung tulong classrooms ang day gagamiton medyo malidipis ilan kayo mga Miguel 29 na tabi isa niya ring si Baligo naghampang sa media pinasado na tablo na kita kay ni Tony Balita para mga resibe si Senador Loren Libling nasa ninda si Mars ninda si Turo ninda si Erwin Kanpin si Soto na nakareceive ng malita credibilidad pag nagtitestigo ka mo ting pasigur na ninda na sa laysay arog kay ni sa laysay diferensya hindi ka naansulidad as in os kan hira mga kasong siring balita papala sinong pa uro abu mabahon sa na kunyang papugado sasalay suto itong gabos delikado rima tikita kay ni agatugan sige na ta una naman igwa na tulong nagat po ang nalugadan sa Region 12 Belan o Ngunas mga kabareta na ini as of now may nari nandan duman sa Region 12 Belan sa mag ito mo na nga ni Kondinog, makatakot nito, takot na tugang tabi. May mga tulay na naputol na tinago na anak, pelikula, ano nga ni, tuwing tula, na nagbaratag turukal, nagturukla ng kunyang tinampo. Nangyari naman sa now. Ayun ng, kaya grabe ang damage, doon kan Mindanao. Si Senador ta, pinag-iariwalan mga katindog. Dahil na rin

Josephine Bikilio, Marina Weraber. Paaram lang una, pabutat ang magpa. Kay Technical Department, si Ed Bornilla, Gera. Atuga, isus, ka sa Metro. Soon, compound, Tondo, Manila, na nangunya. Ano na ituya? Okay. Ano na, Corteo? Ansa ko, takdili sa mikropono. Bisa sa inyo. 100 News.

0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti at win. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It's 12:45 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon.

0: proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
2: O sige nga, attention.
0: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule, available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: One Radio, tindugo na.

Hi, happy Monday, June 8, 2026. Of course, kamo po ay nakatutok digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Sarong makulimlim na pagkahapon, bako masyadong mainit, bako masyadong mauran, I think. Anyway, kumusta po mga katindugo ng sa Indong Aldaw? Oy, first day of school ha, sa most public schools. Kumusta mga estudyante? May nakihuron pa na day na paglawason ang first day of school. Grabe ha, first day na first day. Dahil daa, ano na nga nito, su message kay Mayor. Dahil daa, kaklase niya, su crush niya. Dahil daa pa siya emotionally ready. Nakakaranas ang ganun, nakakamiss din no, sa mga graduate na. Anyway, ini po si DJ Chloe, the love ambassadress, na hindi pa rin graduate sa pagbibigay ng inyong mga paboritong love songs. Digdi sa One for the Heart. Happy birthday sa mga nagsiselebrate. Kansa indang birthday today. Happy birthday sa'yo. And sa mga couples naman, celebrating their special day of course. Congratulations. Stay strong. And keep a balanced amount of fighting and making up. Ganon. Ganon talaga sa relationships. Lalong-lalo naman siguro sa marriage. Lalong-lalo na sa family life. Hindi mo talaga maiiwasan sa mga moments na hindi ka mong magkakaiwaning maraming na pag-ururon. Pero mas importante at the end of the day, mga katindugon, na siya mang giraray ang muya mong makatubay. Ano niya nabanggi? Siyempre, dagdag ko na sa kilig ang satuyang mga love songs this afternoon. Kamusta mo na mga katindugon? Hindi man tabi ka mo na tranquilo arog ko. Natranquilo ako over the weekend. Medyo nagpaparahay-rahay pa. Pero caring-caring na. Kaya sana naman palakasin ang inyong mga immune system at ang inyong mga puso. Siyempre. Ay! Kumusta, Tabaco City? The city of true love. Sa tuyang neighbors dyan sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia and beyond. Sa gabos pong naaabot kang sa tuyang hangaw, ngunyan na pagkahapon. And dahil Monday na naman ngayon, ang ating POV Monday Question of the Day. Hatod lamang po sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more inquiries. Sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallet. And of course, Tabaco Electronics. Available po dyan ang barato asin de kalidad ng mga electronics. Spare parts, more information about that, asin de kalidad ng mga electronics.

may duwang sides ang coin. Either okay lang sa imo, siguro depende sa circumstances. Or baka ikasutipo kay tawo na mas gusto mong challenge. Anong klaseng person ka ba? 0927-996-5002. Ang sa tuyang text line, bisitahon mo man po si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook, pa-follow na rin, and PM ka lang or comment sa tuyang daily post ngunya na Lunes. Sige, katindugon, ikaw ba sa tipo kitawo na okay lang sa imo na mag-stay at home? Or baka para sa imo, mas importanteng maghiro ka and mag-grow as an individual. Again, kung halimbawa man, pipiliin mo na mas mag-grow ka as a person, okay lang naman yun. Bako man ito sa pagiging selfish, pero, you know, malay mo, mas gusto mo rin talagang tumulong sa family. So, ano ang timbag mo, katindugan? Oy, sa may mga requests dyan, mga pabati, PM ka lang sa DJ Chloe, the Love Ambassadress Facebook page, ha? Or comment ka na rin sa ating daily post. Or text mo lang ako sa ating text line. Okey-dokey? Oras na po, alauna 24. Ngayon pagkahapon ang oras hatod sa Indokan Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. And para naman sa mga incoming senior high school o igwapusin na dyan na program para sa imo. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Pangmalakas ang tugtugan ba? Abay, dito ka na. Tutok lang, digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News

0: number one.
1: Number one. Radio.
2: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Hi, lako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Beacon Center for Health Development.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
7: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano patigahalap mo? Musla!
9: Magpabit!

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936 367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw nga ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
11: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: Welcome to the second hour ng ating programa, One for the Heart. Ako mangirari po ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And I hope you're enjoying our tugtugan so far. Oras na po, 9 minutes makalipas ang alas 2. Ang oras ay hatid sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto magpa-customize ng furniture for your home, office, business, as in iba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang N. Boyon Furniture along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. And we are back sa ating programa, One for the Heart. Oy, happy first day of school sa mga estudyante. Siri man syempre sa mga magurang ngunyan na nagharatod or nagbabarantay kang sa indang mga aki. So sa kuyang pamangkin ka subago, mga pamangkin actually, first day dininda dyan sa Tabaco Northwest Central School. Kumusta ka mo dyan mga estudyante, mga magurang? Siyempre sa mga nagkawaralan sa harong, mga lolo, lola, hello po, maray na pagkahapon. Sa mga drivers ngunyan, oy, nabirisi ho na naman. Grabe na naman ang traffic. Tadakulo na naman ang makurumute urual down. Sa mga tricycle drivers na dyan, maray na hapon tabi sa inyo mga sir. Kumusta? Oy, iringat po kamo ha. Bata, maurahan ngunyan. Delikado ang agihan. Sabi nga ni, slippery when wet. Okay, ingat po kamo dyan ha. Mga tricycle drivers, syempre sa mga friends tang mga pajak drivers, jeepney drivers, modern jeepney drivers, UV Express drivers, sa mga bus drivers na ural daw tabi na mamasada, no? Syempre sa mga delivery riders, bata sige ang dalugdug kikilat. Ka boss, mga katindugon. Maray na hapon. Ay, parang natuwa ngayon ang mga Carinderia owners, ano? At least may dagdag income na naman. Nag-increase na naman sa satuyang mga parakakan. Ano, mga estudyante, mga maestro, maestra. Balik kita sa satuyang POV Monday Question of the Day. POV, gusto niya, siya na lang ang magtrabaho. Kaya magstay at home ka na lang. Okay lang ba sa imo? Or para sa imo, mas importante ang growth. Kaya di ka matugot sa arukaining setup. Ayan. So, hello sa satuyang mga commenters kay Romel Bendag. Paboran sa ko. No, bilang lalaki. Kapag ko sa imo manoy Romel, bilang lalaki, kung halimbawa sinabihan kakaan kang sa imong agong, how would you feel? Matugot ka ba? Or baka, you know, sometimes malay mo nakakabawas ng pagkalalaki, ganon. Hello kay Avian. Hi DJ, ayos lang naman. Ako gustuhon ko man kuta na magtrabaho para man lamang makatabang sa mga gastusin sa harong. Kundi lamang may aki ako na habo pa magpabaya. Lalo na may school activities na may mga milestone and achievements kang aki ko na dapat ma-witness ko ninyaw. Bilang ina, mas importante man giraray para sa kuya. Need na sakripisyo, bako man habang buhay aki siya. Saka na lang siguro mag-work pag nag-high school na siya. Sa panahon ngunyan, mahirap na rin ipagkatiwala ang aki sa iba. Maski pa nga na isa sa diring tao mo pa, yan yung sad truth, ano man ay Abby. Yung ipagkatiwala mo ang sa imong aki. Minsan talagang, so mga tao pa na, you know, dapat pagkatiwalaan mo, sinda pa yung inot na inot na makikiaram sa imong buhay. No, unfortunately. QOTD answer, as a gastadorang introvert, Karen lang na house arrest ako. However, di pwedeng warang kwarta, kaya rarakit pa rin. Maski stay home. Sige, thank you. Oo, ngunyan. Fortunately, may mga work from home opportunities na. So, may mga pagkakataon na di ka na din kaipuhan na magluwas to earn money. Kasi stay at home. Tapos, dyan ka nagkikita. So, mga katindugon, paguro ng taini, bagay na still happening. May mga tao na pangarap ninda magkaigwaning partner na masabi sa inda na, uy, ako nang bahala. Di ka na magtrabaho, ha. Ako na ang masuporta sa tuya. Para sa iba, pero love language ito. Seguridad, assurance na, you know, di ka papabayaan. Pero para naman sa iba, pero makakurab ba? Kasi paano man sa mga pangarap mo, lalo na kung importante para sa imo ang career and personal growth, no? So mga katindugon, sabi ko na hindi kasi bago, bako man gabos na gustong magstay at home ay habo na magtrabaho or tamad, no? And bako man gabos na gustong magtrabaho ay materialistic or obsessed sa career, no? Magkakaiba lang kita ng pangangaipo, syempre. May mga tao na fulfilled na sinda pag halimbawa nag-aalaga sinda ng sinda ng mga aki, alaga kang harong, no, and pag-suporta sa pamilya. And may mga taong mas napufulfill sinda, no, pag may sadiri sindang career, income, and achievements. No, ang problema lang kaya digdi kung halimbawa saro lang ang nasusunod and may piritan. Why is this okay, mga katindugon? Number one, kung iyo talaga ini ang napaguro na nindo, iyo talaga ini ang gusto mo, dahil pinirit ka lang, kundi parang iyo ini ang pinili mo, no? May mga tao talaga na maugma na, arong nga ni kay Manay Abby, mas maugma siya na buuhon, so sa iyang pamilya, maging yaon dyan, maging present sa iyang aki, kesa sa pag-build kang sa iyang career. And you know, that's fine. Parang maraot duman. And syempre, ang mas importante dyan, mga katindugon, magkaigwang manggiraray ka mong respeto sa lambang sarong bilang partner niya. Bako man timili palan ngaya, dahil kang sweldo, eh dahil ka ng ambag sa indong pamilya, no? Ang pag-aalaga, bagatabi kang harong, kang mga aki, and lalong-lalo na kang relasyon, ay may trabaho man giraray, no? Dahil lang siya tigbabayadan, but it's still a job. No, rin yung nagiging problema. Kung dahil ka na nagkakaigwa ning bosses sa indong relationship, no? Kapag gabos na desisyon, nakadepende na lang sa tao na nagkikita. Tinili pa lang ngayon, may kwarta ka na, may tatao, ikan ang nagde-desisyon gabos. Kapag dahil ka na pigdadangog, dahil lang mura kang income, no? It's not good. Delikado yon, mga katindugon. Number two, kung napipiritan ka lang, no? Minsan nagpapayag na lang kita sa araw kaining setup na halimbawa sinabi kang sa tuyang partner na ako na lang matrabaho, stay at home ka na lang, eh napipiritan ka dahil lang habo mong mag-iwal ka mo, no? Yung pakiramdam baghana, paano ko daw maipapadagos ang sa kuyang pangarap, diba? Yung ganun. Pero syempre, again, it all depends on your decision, no? Sa kung ano ang magpagkahurunan nito. So, anyway. Ah, okay. Sige. May nagsendigdiki, ano, kay sitwasyon. Sabi niya, may sarong tao da ang entitled, timili, nagtatao sa padaba niya kay 5K. Oo nga eh, no? Yung feeling na pigsusumbat sa iya. Pigsusumbat so 5,000 na pigtatao sa iyang ano, ina. Hala, hala. Guru, guru nagdadangog ah. Diba, wag yung ganon. Timili palang baga, ika ang nagtataoki kwarta. Huna mo, ika na ang may say sa gabos. Huna mo, ika na ang pinaka-uragon. Wag ganon ha. Wag ganon. Pag tinao mo na nga ni, pag tinao mo na sa padaba mo, maski pirang amount pa iyan, kung talagang padaba mo ang sarong tao, hahayaan mo siya na mag-handle kang kwartang iyan.
1: Tama!
0: No, bakuso isusumbat mo, bakuso feeling mo ika na ang may say sa indong harong, tapos tigiisipan mo pa siya kung si dapat pa para tawan kaini kang kwarta.
1: Tama!
0: Diba? Pero dahil niya aram na napapaduman pala nito sa mga pangangaipo sa indang harong. No? So, wala kang karapatan, timili pala ika ang nagtatao sa indong pamilya, ika ang may trabaho, ika ang nag-i-income, eh, ika ng urag-uragon.
1: Tama!
0: So, anyway, na-trigger na naman tayo doon. Anyway, ining tips ko sa indo mga katindugon. Kung gusto mong mag-stay at home, well, first of all, ask yourself, kung ako na lang ang nabubuhay para sa sadiri ko, yung maniraraybay na yung pipiliyon ko. Is this really what I want? Siyempre, bako man sa pagiging selfish, kundi di mo man masisisi ang sarong tao kung may pangarap pa siya sa buhay. No, kung halimbawa, okay, sige, payag na ako na ako must stay at home. Pero, dapat igwa ka mang giraray na mga pangarap, no? Igwa ka mang giraray na goals. May hobbies ka mang giraray. May pigigibo ka mang giraray sa buhay. Dahil mga kaipuhan, halion mo ini para maging maray na partner ka lang. You should always be given the chance to do what you want. Kung halimbawa, ikaw partner na gustong magtrabaho, again, reminder ko sa imo, bako porket ika ang nagtataoki kantidad sa indong harong, bako porket ika ang may income, eh may karapatan ka na ika na sa napirmi ang madesisyon. Siyempre kaya nga ni partner ka mo, diba? Tapos, syempre, ika nagdesisyon na gusto mo ikang magtaon ng income sa pamilya. So, hayaan mo ang partner mo na alagaan ang sa indong harong. No? Bako so, dadagit-dagitan mo siya na, garo da, ika nag-agree sa marriage or sa relationship na ini. Di ba nag-agree ka rin naman sa relationship na to? Siyempre, dako lang respeto ko. Dako lang respeto ko sa mga breadwinners sa pamilya. Kung ika, sarong aldaw na pagdesisyonan mo na, okay, ako talaga, gusto ko talaga akong matao kang income sa pamilya ko. Well, I have so much respect for you, katindugon. Kung ika sarong breadwinner, ano. I know, napakahirap ng buhay ngayon. And, nako, kung pwede pa silang pwede magkuray ko sayo na sana. May choice naman siguro ng ganon. Pero alam mo sa kadipisilan kang buhay ngayon niyan, talagang kaipuhan mo na magdoble kayot kumbaga. Kung gusto mo lalo na sa mga mapunpasan na tabi diyan na magbilog ki pamilya,

gagamitin mo yan bilang power, kumbaga. Power para dagit-dagitan na sila ng mga tao sa harong. Kasi, ramdaman mo din na bako gabos na ang bag, nahihiling sa payslip. Diba? Minsan, yung feeling na may uulian kang pamilya na handa kang tanggapon sa sarong-harong na, you know, maulit ka na matuninong, maulit ka, yaong dyan suwag mo, sa mga kinindo, diba? That's one big gift already. So, yun naman talaga yung essence ng relationship, mga katindugan, is to help each other. Sa, bako lang sa sarong aspeto kang relationship, no? Bako lang sa financial, bako lang sa emotional, pati sa gabos na aspeto kang relationship. And that's what makes relationships very magical, no? Yung working together. Oras na po, alas 2.25 na, ngayong pagkahapon, ang mga tips na yan ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. With branches at Bakakay, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner, sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo sa Canto, Hampang Kang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud Branch, Hampang Kang Novo and American Grocery. Diyan naman tabi sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinalay Kabasan, sa Kanto Kang Prutasan, sa May Gasolinahan, dyan sa Kinalay. And sa Tiwi naman, sa Exit Kang Simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang Tiwi, Kataning Kang Munisipyo, Katapat Kang Shot Puno. More branches to come ng GC Botardo Trading, Botardo GCash for life. Ang programang ini hatod man sa Indocan Tobacco Electronics. Yaon dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tobacco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pa pong spare parts and supplies. And of course, iba po sindad dyan na servisyo. Nag-aayos ng mga sirang appliances, wag lamang po ang inyong mga sirang puso. Pasensya na, warakan sa Tobacco Electronics. Pero kung may route ka mga appliances, pwedeng-pwede tabi. O naghahanap ka mong mga spare parts and supplies. Sana, klaro tayo dyan, katindugon. Oras na po, alas 2:26. Oy, ang oras pa lang tabi, hatod sa Indocan Health Quarters, Medical and Diagnostics Incorporated at AA Berces Street, San Juan, Tobacco City. Available na po dyan ang 2D Echo and Whole Abdomen, KUV, KUV with Prostate and Pelvic Ultrasound. And nahulwa po sinda dyan ng mga services. Kaya bisita ko na sinda sa AA Berces Street, San Juan. Konting kembot lang from One Radio. Or i-contact ang numerong 0906-880-0028. Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Tugtugan pa more! Playing your favorite love songs of all time hanggang alas tres. Digdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindug na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Pindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Pesh, hindi ako.
16: Makidistro.
17: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador.
21: Sa gabi ay
22: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindu

0: next to you.
1: 91.31 Radio. Tintugun na. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. And we have 4 minutes left bago po kita magpaaram. And gusto ko pong magpasalamat sa Giraray sa inyong comments. Oy, may dagdag na comment si Manoy Romel. Sabi niya, syempre, maugma sa pagmatiming mga lalaki. Pero bilang macho, syempre, di man pwedeng sindalang magtrabaho. Tapang kami magagawa. Yan. Diba minsan, bilang lalaki, parang nafe-feel mo rin na you have to be vulnerable sa hampangkang sa imong partner. And yan siguro yung bagay na duman mo masasabi na nasa tamang tao ka. Diba? Yung minsan, pwede kang makapagpahingalo na dahil mo kaipuhan magrason, dahil mo kaipuhan makipag-iwal. No? Yung ago mo na mismo nagtataram na, uy, pahingalo ka naman daw. Diba? Yung mga ganong moments. Shout out sa Buwaraw Eatery, sa mga angels ng Buwaraw Eatery na masipag, kina Maricel Balayo, Susan Balvin, Kai Kikai, sa amo namin Minya Buwaraw Ohena, always nakikinig. Salamat po. Thank you so much. And salamat sa Giraray, mga katindugan, for your comments and messages. Siyempre sa mga nagtutok and mga nakaukod sa mga oras na ini. Salamat po sa Indo, sa aga naman for another exciting edition of One for the Heart. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ko mag-rally, hindi ka lang magtutok ha sa One Radio 91.3. Bye everyone!

0: raining in Manila. Raining in Tabaco.
1: Grabing bagrat mo niya na pagkahapon magkatindugon. Lunes na Lunes.
0: The mood is setting. Nagbaralik na naman kayo sa eskwela.
1: Inabangan talaga yan kang oras. Balik ka mo sa eskwelahan para bida na naman siya.
0: May maaaral na naman dyan. Suspended. Ayor, suspended. Ay, wala. Hello! Hello mo na, hello! Hello, madlang katindogon. Kumusta? Happy, happy, happy, happy Monday!
1: Oh, Monday na naman siya.
0: Happy Monday, June 8, 2026. Pacha-ocho na ha. Pacha-ocho lang kita ni Junio 2026. Yes! Kumusta ang kabos?
1: Kumusta ang mga estudyante? Back to school.
0: Sa inyong first day.
1: Ay, kumusta ang tawang syempre ang mga ano, mga ina.
0: Ay, oo. Oh, ang mga aramayin ka marata.
1: Kumusta ka mo? Kumusta pag-ipos-ipos?
0: Maura na pagkahapon da, sabi ni Briagas at Loud Jean Paul! Diyan sa San India, sa San Isidro Boring ka ba? Lingaw ko tabi, Jean Paul. Kumusta mo naan, Mercado Publico? Ang mga parutsyan ng mga parawakan, kumusta po ka mo dyan? Mga drivers, tricycle drivers, even drivers, project drivers. Ang mga nasa sa inda, mga lasngag, ang mga taong bahay, ang mga nagtutulog na kunyan sa One Radio. Ini na po ang tugtugan on one! Alas tres hasta alas cinco rin pagkahapon na kaibanan kami. Siyempre na yung iba ko si Erickson.
1: Ini man po, si Bernie Banahon. Ay, kumusta ang taman sa tuyang followers sa tugtugan on one?
0: Diba?
1: Ang 130. Ay, 130? Gano'y 131 ini ah!
0: Ay, gila siya magali! Ay, napunta ka!
1: Ay, si Sai!
0: Si Sai ka!
1: Sorry, sorry na po.
0: Pahanapunta ka ha.
1: Sorry kung may nagawa kawing mali. Pare yan, follow mo.
0: Ka.
1: Ay, pero thank you ah sa mga nag-stay. Talagang mahal na mahal tayo ng mga nag-stay dito sa Tugtugan on One.
0: Ah, sa Magapo pala si, ano, si John Paul. Lingaw
1: sa... Sa yung bandang Magapo.
0: Diyan sa... Katanig kang mabasuod. Kumusta tabi ka mo dyan sa barangay Magapo, Tabia, John Paul. I hope you are okay. Ay, sa mga nagdadrive man ngunyan, nakatulog sa One Radio. Ingat-ingat tabi sa pagdadrive. At mahuruhalnas na naman ang sa tuyang John Paul. Diba? Kumusta ko na sa indong pagkabuhay? Kumusta sa indong ano po kayo? So, nangyaring linog kanya nakaagaw ni Biernes. Grabe. Nasa harong lang ako ito. Huruhigda ako. Nakaalimpa sa ibagsima ni mo. Diretso sa iraram kang ano? Diretso sa iraram kang lamesa. Maringani, taharanihon sa nabaya. Baana, ayan.
1: Pero di ba nagkakarilin pa sa mga share na video sa CCTV. Sa tuwing mga talagang nung mapusok talaga siya.
0: Lalong-lalo na so nangyari ngun yan sa Mindanao, sa ano, sa
1: Davao,
0: 7.8.
1: Sa Jensen. Sa parte kang Mindanao, lumayan talaga nagtama. So, grabe, 7.8. Tapos nangyari ito, Marita, nagpa-flag ceremony ang mga estudyante. Diba?
0: May sarong eskwelahan na ano siya, nag-collapse. May building fast food na nag-collapse man. Kaya ingat-ingat tabi ang gabos. Padagos kitang mga G as in mag-andam sa satuyang mahal na Diyos sa mga araw kayo pangyayari. Alright! 14 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Syempre. Mabalik ba ang Tugtugan on One sa One Radio. Tindugo na.

0: Sakyan, bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla? Ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Shiram Sana.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tindugan na. Alright! Na nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 42 minutos na magilisan na last rest in pagkahapon. Kaso na lang sa trust
2: corridor. Ay, public service announcement po muna kita mga katindugoy. Na kung si Seman databi ang nakakuha kang Technopoba 5 Pro 5G na silver with clear case, na wara da po ka na June 6 around 5:45 to 6 p.m. na wara sa may Kobo da po. Makibalik na sa natabi di sa One Radio. O i-contact ang numerong 0985-863-1190. Salamat.
1: Ay, salamat man pala dyan sa Barangay San Roque, Tabago City. May magusugan na radyo dyan sa may ano, sa may covered court. Pag-abot ko nga sa bago. Ako nasa ano nag-garoon na ka-trumpa ang radyo dyan sa may covered court ng Galapati. Parin paghahapon tabi sa ano dyan sa Barangay San Roque, Tabaco City. Kaya Nanay Georgina Bilo. Naramduman di ka na.
2: Nakalista.
1: Nilista ko pala kanina. Aya, syempre, ano po kayo ni? Tugtugan on One. Ay, permin bigatid sa indayan ka na Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix sa malipot-lipot na panahon sa mauran-uran na pagkahapon. Igupa na, ropropa na ang Best Coffee Green 6-in-1 pampahealthy na pampasexy pa.
2: Ay, may nahapon kay Mama Framey Barahuaras. Pa-shoutout na lang daadig disinda sa may Upper Bongga. Buda sa mga tambay. So,
1: ay, mauran man dyan tabi, ha? Mama Framey sa ano? Garudig din sana sa sentro da. May pigpipili ang ora na dumugdumog ko. Grabe so first day of classes kaso bago ha. Grabe so traffic gan sa may ano sa may pondo man sa may full sa may ano sa may burubar ko bagang ano sa may burubar ko katanin kang gasolina. Duman ang gatsar karais an abaana. grabe ka traffic diyan at okay, sabi ko ayo man ang guide barali ka naman agad palang kick lang pero kung wara pang klase ako man traffic baga diyan. grabe kaya date na puro pasensya da diyan sa mga maarag naman diyan sa taod pag ruluwasan na kan mga estudyante. Yan na naman. Ang mari ang mga nagamotor ta lusot-lusot sana yan. Ang mga ang mga darakulang vehicle ay mahalat ka ng gadya. Kaya DPCL. Ay, 45 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One. Ay, siyempre, kung hindi ka ba nag-comment sa tuyang question for today, Monday, ha? Mag-comment ka na, as in, kung hindi ka ba nag-follow man sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One.
2: Yes.
1: Paki-follow na tabi kang kayaan. Kaya dyan kita nag-popost na kayo mga kapotan o mabalik pa ang Tugtugan on One. So, One Radio, Tindugan na.

0: Radio.
1: Meron appoint with yourself. I'm Tin Dugna.
0: Nagbabalik na kita sa Tugtugan on One. Ang oras niya to, 19 minutes after alas 4 na pa. Una ako, 3 pa sana ha. Sabi ni Ma'am Premia, nagturutag doon oran, dumug na floor as in wet na. Dumug na wet pag grabe man si Ma'am Premia. Dumug na wala marami.
1: Turutag do
0: pala. Ibig sabihin, turutag is tipa sana, tabi, Ma'am Premi.
1: Sana.
0: Salamat, tabi, isa update. Dyan sa luwan. Apple reporter. Thank you, Ma'am Premi. Ingat-ingat ka mo dyan sa Bacacay, Upper Buanga, Bacacay, Albay. Ay, syempre, today is Monday. Kumusta? Nag-urlian na ba mga mga estudyante? Urlian na ba? Kang,
1: alas 4. Di ba alas 4 ang urlian kapag elementary?
0: Iya, mo nang kaya. Pero half day pa ba sa sa senior high school? Kaya half day, siguro yan, bako half naman. Sabi ka na pinsan kong grade 12. Whole day na daasinda.
1: Pero mas amay makakauli.
0: Mas amay-amay na makakauli mo niya. Bako arog last time, last
1: year.
0: May hanggang Pambanggi.
1: Hanggang 6:30.
0: Maray man na amay-amay na mo niyan makauli. Pagkasino na ang tricycle.
1: Mauran-uran pa din. Terming mauran pag may class.
0: Kaya ingat-ingat tabi sa mga nagda-drive sa ngunyan, sa mga pauli na susinda mga haron, luway-luway sa natabi.
1: Ay, ingat-ingat man sa mga estudyante, dahil pagwaraon ang payong, mas mahalagay.
0: Sa first day of school, dahil hanggang pagwaraon ang payong.
1: Mas mahalagay yan kaysa sa diray.
0: Pag nag-uli kang dahil mo daradari yan, abangan mo na ang pumbakdo.
1: Winara mo, dahil ka nababakalan mo.
0: As usually, sa mga first day of school, sa mga estudyante, lalo-lalo na sa elementary, ang payong talaga daa, ang pinakainot na nahuwara.
1: Ang sunod gayo dyan, ang ball pen.
0: Ang ball pen. Mauubos ang pape. Arog ka na katakot ka na anong iyan. In line with the first
1: topic.
0: Day of school. Oo, ngunyan na June 8. Sa tuya mo na question for today. Syempre. Lahat napasirin mo na kita sa tuyang portion. Sa tuyang restaurante, rizmis ang jamming portion kang tugtugan on one na
1: tugtugan
0: na. Alright. Katakot ka na sa tuyang anong iyan. Sabi sa tuyang question, kahapotan na for today, ano ang paborito mong sound trip? Hindi. Kang kang biyernes pa ayaman na sound trip na. Alato ni Palan, ano ang pinaka-memorable experience mo sa first day of school? Kaya itong panahon. Agaro halo, yun na adi. Agaro ka na kapanahon at mga panahon. Ano ang sa imong pinaka-memorable na happenings na pangyayari sa imong first day of school? Diba? Kay Mom Sherry Carbor, ha? Good afternoon. Parang pagkahapon ng tabi sa imong sabi ni... si Gado, nasa inot na nanginota. Sabi ni Gado, dyan sa... manal pagkahapon ko na sa dyan sa Pagasiga, kay Basi Manay Kika.
1: Ay, kumusta Gado? Kumusta ang bagadakulon ka niya na customer.
0: Iyot, at taod ka iyan.
1: Balinigan na sa klase.
0: Pag-urulian, kaso mauran-uran. Pero kapal iyan, sabi niya, sa ko mga idol, lingaw ko na. Kaya, kundi maugmahon ako kang nag-high school ako, ta... Nagdakula man ang balon kaso sa primero sana parka. Present ako digdi kaso ayusan sa speaker miligdi kami makamonitor tawara FM. So tagagamit hindong speaker dyan. Iman ang God, elementary, garot salit-salit sa balon tapos kang high school, medyo nagdurot ako lang kaso kay God o da. Sana sa primero sana. Ako ka ito, 20 gayon sumahan. Mapamasahe akong ano, 7-7, balikan 14, may 6 pa. Pero so ano, may balo naman ako kay Ian, syempre, nagbabalo na ako kay Ian na maluto isira. Sa pambakal na ano, kung ano-ano.

0: Paano? Like, kung ano ha?
1: Sabi niya, ano, pinakaunda siya na ano, kinwama niya ng
0: letters
1: na sinurat sa papel, sinalak sa maluto, na may gatas.
0: Dahil ko alam kung ano ini tabi, literal tabi, Sir Mike, or ano lang,
1: paniniwala ata, paniniwala ni, ng ano, ng mother.
0: I mean, Sir parang Mike. Idiomatic expression.
1: Siguro.
0: Na ano po ka iyan, na tinuruan siya kung paano maggatara mga arukan, mga letters.
1: Ganyan bagay yan sa ano, so pag-aki ka baga, tapos day ka diretso magtaram, magkaon ka da aki, dila kang urig.
0: Bako man ito dila. Bako man ito, aram nindoan mga kakatindogan, ano, bako man ito dila, ade.
1: Dila
0: ta ito.
1: Basta ah, kamo ito. Dila da kang orig.
0: Iba sa indo ang sa indang paniniwala.
1: Kay Sir Mike, iyo man yung paniniwala ninda. Ikaw mother niya. Sige, baka pa rin.
0: Dahil ko ma-imagine ha.
1: Eh, gubalan ka ini. First time ko kayo ni maka, ano, makadangog. Na,
0: maka, ano kita ka yan.
1: Na-argay ni Sir Mike. Ipaliwanag mo nga, Sir Mike.
0: Dahil ko ba isip kung paano ginibo ang bagay na yan. Pero, dakula ka naman bago. Inat pa man ito. Marino pagkahapon kay Sir Romnick Bilaos na nagpapabati kaya good afternoon. Kay Nathan Appian, memorable experience ko ng first day of school. Yung sobrang iyak ko noon, halos ayaw ko paiwan. Naglulundag pa ako noon sa iyak hanggang matapos yung school. Iyak ka. Kaya hindi na nakapasok sa work si mother.
1: Mas kayo niya na experience ng
0: sa mga baking, ano, sa mga ano? Bakers, sa mga kinder, baana. Talagang hiribian dyan.
1: Sa iba pa nga ni kaya, no? Biyo nang nagdurgo sumedyas,
0: Ako pang baker ako, maisingit ko lang. Darun, ano, ako na naman. Ano, dahil ako nag-hibi kang, ano, kang daker ako, daker pala. Ta, ano, haranihon man sana. Haranihon ang...
1: Minauli ka pala.
0: Hindi man ako nag-uuli, Firmi ako turo. Tapos na, ang ano ka iyan, kan teacher me, aapuro na ka iyan si mama. Tapos susunduon na ako, dahil na, hanggang dahil na ako naglaog, okay, dahil na ako pinilaog tabing daycare, dahil man tabi ako nakatapos na daycare. For your information lang tabi. Nagdiretso na akong kinda. Dahil man dahang ngawag so daycare ko. Nagdalaog para magkaturo. Grabe.
1: Importante man iyan, dahil in pinakainot na
0: kaso dahil talaga hugak talaga ako kana mga panahon na ito ha.
1: Dapat kaya ko niya na kumusta pala sa mga ano mga ina mga ama na naka-experience niya na ano ngunya na aldaw ngunya na first
0: day nagiribian
1: nauna
0: ay sorry pa pala ako kana first day high school grade 7 palibasa tanali. Palibasa ta ano for the first time mag-high school. Excited na akong marika ito. Anong pasa na mga haloy pasa. Pakagraduate kong grade 6. Yun na itong tigi-isip-isip ko. Kumusta daw ang magiging high school ko?
1: Imagine na sa ano
0: excited na. Excited na halos gabos na mangyayari. Tigi-imagine ko naman. Ayan. Hanggang sa ano, Domingo ngayon, baga ngayon ngayon. Tapos yun na, bago ka iyan magkaturo. Ni ready ko na gabos ang mga ano ang mga gamit ko binilang bilang ko sa notebook. Tapos apod ka ini halugin ako mga iturog ayun nga ni
1: maraming ka excited
0: na iyan nasubrahan sa kakaiyak. Tapos ama yun pa nagmata. Alas 3 na maaga tabi. Ayugun mo ayan ang classic ko alas 8 pa nagmata kang alas 3. Nagsap na anak kong alas 3. Alas 4 nagluto naman ako kang isira ako. Alas 5 pasir na sa eskwelahan. Ayugun mo ayan pag abot sa eskwelahan pero
1: pag abot pa lang duman nagkaturog man
0: yun talaga talagang makapiro to alas 3 na ako nag alas 3 nagmata dahil ko natabi ito inatro ano nagkaturo nag

0: Bako na ako nalimtan niya second day.
1: Diba?
0: Lesson learned.
1: Sabi pa ni Sir Mike Manalo, ano da, ang pinasurot da sa iya, sa dayot da ang letter A to Z. Tapos, hinalo da so, ano, so papel da, hinalo sa maluto. Kaya medyo da, matali iman siya, buda, may naakudan man.
2: Ah,
1: diba? Effective!
0: Dapat palang ginibo ko man iya.
1: Effective siya! Oh, so may naakudan ka mo niyan, mga katindugo.
0: Diba, ang tigkaong ko kaya dati, ano sana, si Cherian.
1: Puro paros.
0: Puro, ano, junk. Junk na, literal na junk, ano.
1: Okay, thank you, Sir Mike, ha. Ata, ngunyan ko sa inaaraman na pwede pala niya. Salamat sa pag-share.
0: Alright, 31 minutes na. Makalisa na alas 4. Maalas 5 na. Dali yun ang mga oras niya. Kundi paano kayo niya. Ay, syempre, mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa 1 Radio. Tindugo na.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One.
1: Radio.
2: One. Radio.
3: Number one.
1: Number one.
4: Number one.
1: News and music. Number one. News FM. One Radio. News FM. 91.3.
5: Tindugo na.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
14: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Barsan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viracata, Duanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
15: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio.
5: Tindugo na.
2: One Radio News FM 91.3.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 Yusef
0: Tinduguna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1-3 minutos na sa nabagwa na alas 5 ng pagkahapon. Kaya mapasalamat na sana kita sa mga nakaibanan niya to sa katuyang Tugtugan on 1. Siyempre, siyempre, siyempre ang mga followers ka Tugtugan on 1 sa mga nag-comment ka sa bago. Thank you very much.
2: Si Ram.
1: Sini po sa mga nagdadangog mo niya, nakaantaw pa yung present. Thank you mga kalindugo na sa Agagiraray. Siyempre yun kita po Monday hanggang Friday
0: 5 PM. Ay! 5 to 5.30 masunod na po ang parada tarayon tama. Kakaibanan mo po gararing doon kami dyan. Sino na kami ang sa indong nakaibanan digbi sa tuyang tugtugan on 1. Dahing iba ako si Erickson.
1: Hindi man po si Berna Banawon. Salamat giraring mga katindugo na sa Agagiraray. Digid lang yan sa tugtugan on 1 sa 1 Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: sa headline sa kan mga parada ni Barata.
1: Barata 30 headlines.
0: Saro sa duwang taga-Rawi San Miguel, Tabaco City, napigahanap sa nagabang siyam na eskalo na edifisyo sa Pampanga na identipikar na.
2: Limang classroom sa mga isla kang Tabaco na nadanyaran kanlinog. Assessment padagos.
0: Bagbar na limang aldaw na laog sa gobyerno lokal kan Tabaco mapuuna sa Hunyo 16.
2: Bulkang Mayo na padagos ang pagbuganin laba mantang nagtitinira sa alert.
0: Mga LGU sa Bicol para kan Office of the Civil Defense naripasuhon ang disaster response plan sa katakoda kan pagpuon kan panahon in habagat.
2: Rank number 3 provincial most wanted person kan Masbate, Timbog sa Quezon City.
0: Salado Nacional. Mindanao ni yugyug nin magnitude 7.8 nalinog.
2: Haros sa 6,000 na eskwelahan sa Mindanao apektado kang magnitude 7.8 nalinog.
0: Erwin Tulfo tinawan doon na bako lihiti mo ang isinagibong nga pagdangog kan Hunyo 4.
2: Escudero nilinawan na warang pamumulitika sa sayang pag-atindira sa plenaryo kan Senado.
0: Mga personahe sa kan PNP pinagirumdum na magtiniran tisan sa tahawakan na bang

0: Ayan sa politika.
1: Presyo ka na produktong petrolyo, magkakaigwaning dagdag asina bawasan.
0: Sa lawasa ka nasyon, Ukraine nagsagibunin mahiwasang airstrike sa Russia.
1: 21 gadana, 19 erido sa nasulungbas sa Iraq.
0: Sa sports, Alex Ayala, kampiyon sa WTA 125 Birmingham Open. Makalis daugon si Nicola Bartonkova.
2: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Adios marahay na pagkahapon, Bicolania. Aldaw po kitang unyan ni Lunes, Hunyo 8, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalye sa kan mga barata na to sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik as in supermarket.
2: Barada 30, Barada 30,
0: positibo na ang na-identipikara ka na sa diring tugang ang nasaro sa pigahanap sa nagabang siyam na eskalo na edifisyo sa Pampanga na tagarawi San Miguel Island, Tabaco City. Hali sa mga nakuapang mga kadaver sa padagos na paghahanapakan mga otoridad. Sigun kay CDRRMO Head Jal Mulato Jr. namit bida na kan sa iyang tugang si Rolly Domo, 38 anyos, sa paagi kan sa iyang sulit na baduwa. Nagsagibumanin swab test sa kadaver asin sa tugang para sa mas matibay na pag-identifikar sa biktima. Niyantras tanto, nakatalaan man na magpadarangon niya na aldawa nin bihikulo ang LGU Tabaco para mapasundo ang kadaver asin ang kamag-anakan biktima pabalik sa syudad nin Tabaco.
1: Niyantras tanto, limang classrooms sa isla ka na syudad nin Tabaco asin nagkaperang pampublikong pasilidad ang nadanyarana makalis ang magnitude 5.4 na linog kan Hunyo 5. Sigun kay City Engineer Dindo Bungalosa, tulusin dang nagkaigwanin emergency meeting asin enot na pag-inspeksyon makalis kan paglinog tanganing maaraman ang lakop kan danyo sa mga edifisyo sa syudad. Sa Maliktay Elementary School, tulong classrooms ang nagkaigwanin danyo sa mga harigi asin salog mantang tigsaro man or tigsaro man na classroom ang naapektaran sa Maliktay High School asin Hacienda Elementary School. Nahilingan manin danyos ang nagkaperang pampublikong pasilidad kaibanan ang Pawa Terminal, Baranghawon Evacuation Center, San Vicente Agriculture Office asin sarong multi-purpose hall sigon sa inot na assessment kadaklan sa mga ini ang nagkaigwasananin minor na danyos o sadit na bata kasi sa indang mga instruktura. Sa Barangay Uson, adanyaran man ang bantayan multi-purpose hall mantag iwang man nina irehistrong batak sa saro sa mga parila kana San Antonio National High School. Para mientras man na isinairaro sa masusing inspeksyon ang nagkaperang edifisyo sa Tabaco National High School, makalis makaresibinin mga reporta hali sa mga opisyal kan barangay. Sinabi ni Bongalosa na magagamit ang maintenance fund para sa pagpreparar kan mga menor na danyosa mantang ang mga proyekto na nangangaipunin mas dakulang pondo ang ipapaarama sa gobyerno kan syudada. Mientras tanto, sinabi ni Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato Jr. na padagos man na pigmo-monitor kang sa indang opisina ang sitwasyon as inakakarisibisindanin mga reporta dapit sa danyos kang nagkaperang eskwelahana. Tinawang doon man ni Mulato ang importansya kan kahandaan sa linog as in pagsunod sa mga itinalagang protocols tanganing malikayan ang panic sa panahon in kalamidada. Padagos man ang assessment kan mga otoridada sa iba pang eskwela na sin pampublikong pasilidad tanganing maaraman kung igwapanin mga danyos nagikan sa linoga.
0: Pinalawasa kan opisina kan alkalde ang Executive Order Number 21 Series of 2026 na nagtataong direktiba sa pagbabalik sa regular na limang aldaw na work week sa gabos na opisina kan gobyerno lokal kan

0: tabako. Sa irarom ka nasabing kasuguan na pigpawarang bisa ang Executive Order No. 8 Series of 2026 na nagpapautob nin compressed work week as in apat na aldaw na on-site work schedule para sa mga empleyado ka na syudad. Katuyuhan na kanlakdang na iniya na mas mapakaray pa ang pagatod nin mga serbisyo publiko. Masyerto ang mas maayos na koordinasyon sa tahukan mga opisina as in mapakusog ang accessibility kan mga namamunuan sa mga serbisyo kana gobyerno lokala. Ana pagpuon na kan regular na limang aldaw na laog epektibo poon Hunyo 16 basado sa itinalaan na petsa sa Executive Order No. 21 Series of 2026.
1: Yen tras tanto, padagos ang pagdaos-dos kan laba sa crater kang bulkang Mayona. Asin nagpapahiling manliwat ini ninhalangkaw na aktibidada. Susug sa datos kan Febox. Basado sa huring record, nasa 3.8 kilometros na ang lava flow sa Basud Gali, 3.2 kilometros man sa Bunga Gali, asin 1.8 kilometros man sa Miisi Gali. Presenting nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon, asin padagos ang panakanak, asin maluleyang Strombolian activity. Nairehistro man ang 39 na volcanic earthquakes, kaiba na na ang 14 volcanic tremors, asin 292 na rockfall events. Nasa 1,615 tonelada akada aldawa ang napigbubugakan bulkana na sulfur dioxide poonakan Hunyo 6. Mientras tanto, enot nang nilinaw kan ahensya na walang kinaaraman ang pagyugo sa nagkapirang lugar sa Albay ang presenteng aktibidad kang Bulkang Mayona.
0: Alas 5.12 in pagkahapon na padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa Ladulukala. Ininganyar ni Gremil Alexis Nasa ang Chief kan Capacity Building and Training Section as in Public Information Officer kan Office of Civil Defense Region 5 ang mga gobyerno lokal sa Bicol naripasuhon as in i-update ang sa indang mga contingency plan as in disaster response protocols katakodakan opisyal na pagdeklarara kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa pagpuna ka na panahon in habagat sa nasyon. Segon kinaza, importanteng masyerto kan mga gobyerno lokal, partikular na ang mga nasa high-risk areas, ana sa indang mga plano sa pag-aksyon sa mga kalamidad, araw ka na magkukusog na pag-uuran, pagbaha, landslide, siniba pang peligro na pwede sira, darakan habagat, asina magkan na mga maabot tapang bagyo. Dugang man niya, na kinakaipuhan na nakahanda na ang mga contingency plan, bago pa man na maglaog ang mga bermansa. Parte man na kanasabing nga paghandaan na pagsasagibon in risk assessment, pagsyerto sa kahandaan na kan mga evacuation center, asin pagpakusog ka na koordinasyon sa manlain-lain na ahensya tanganing maprotehiran ang buhay asin kabuhayan kan mga namamanuaan sa panahon na kalamidad. Susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Masiring man kita sa mga bareta duman sa Masbate. Arestado ang rank number 3 provincial most wanted person kan probinsya kan Masbate sa ginibong warrant operation sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Binisto ang akusado na si alias Manny na sa legal na edad may agoma asin presenteng nag-i-star sa Quezon City. Ginibo ang operasyon kan mga operatiba kan na Talipapa Police Station 3, Quezon City Police District sa pakikipagkoordinara sa Milagros Municipal Police Station. Naarestar ang akusado sa bisa kan warrant of arrest na iniluwas kan Branch 10 Masbate City katakod kan mga kasong duwang rape sa irarom kan Article 266-A Paragraph 1 katakod kan Article 266-B kan revise sa Penal Code na may itinalagang piyansa na 180,000 pesos. Siring man ang duwang bilang nin rape sa irarom kan Article 266-A Paragraph 2 kan revise Penal Code katakod kan Section 5B kang Republic Act 7610 na warang pigrekomendang piyansa. Sa presente, nasa kustudiya na inikan Talipapa Police Station 3, Quezon City Police District para sa dokumentasyon na asin iba pang magkakanigong proseso.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lukan. an oras alas 5:15 in pagkahapon na. Pasiring naman kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30! Barada 30! Barada Nacional!
0: Liyog-yog nin makusog na linog ang nagkapirang parte kan Mindanao ngunya na aldaw Hunyo 8. Sigon sa Philippine Institute and of Volcanology and Seismology of Evokes, tuminama ang magnitude 7.8 na linog gayon sa ina ang sentro kainiya natukoy sa maasim saranganiya. Magigirumduman na enot na idiniklarar kan Evokes ang magnitude 7.0 na linog alagad sa Huria. Pinalangkaw ninda ini sa magnitude 7.8. Nairistro man ang intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang asin sa Sultan Kudarata, intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City asin sa Carmen sa Cotabato, Bagong Bayan, Calamansig asin sa Sultan Kudarata, ko asin Siocon, Sambuanga del Norte, intensity 4 man sa Mate City, Davao Oriental, Buog, Sambuanga, Sibugay, Caraga, Manay asin Tarragona, Davao Oriental, mantang intensity 3 sa Butuan City, Maynita City, Dapitan City, Sambuanga del Norte, Kumalarang, Vincenzo, Sagun asin Sambuanga del Sur, intensity 2 sa Dipolog City, Labason, Liloy, Presidente Manuel A. Rojas asin Salug, Sambuanga, Alicia Ipil Mabuhay, Ulutanga asin Siaya, Sambuanga Sibugay, Mulave, Sambuanga del Sur, Abuyog asin Dulag Leyte, Siringman sa San Francisco, Southern Leyte. Intensity 7 man sa Coronadal City, Sarangani asin Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 5 sa Davao City. Intensity 3 sa Abuyog Leyte asin intensity 2 sa San Francisco, Southern Leyte asin Dulag Leyte. Mientras tanto, padagos na pig-arampas ang unyan kan mga otoridad ang kabilugan na danyo sa kan nangyaring paglinog.
1: Mientras tanto, haro sa 6,000 na eskwelhana sa bilog na Mindanao ang naapektaran kang magnitude 7.8 na linog na nagtama sa Sarangay na probinsya Ngunyaga sigun sa inisyal na pag-monitor kang Department of Education. Sinabi kang depos nindang minomonitor ang sitwasyon sa mga apektadong lugar asin nakikipag-olay sa indang mga regional asin Division of Ipikaron ang nyos sa mga pasilidad kang Eskwel Edukasyon and Gara an matanaw na National Habaw del Sur ang nasaro sa mga eskwela na nahiling na grabing apektado sa ngunyana. Pinuhensya ang pagsasagibo ng rapid assessment sa eskwela na tanganing maaraman kung ang mga classrooms, edifisyo at iba pang pasilidad ang nagkaigwanin danyos hali sa linog. Imanakan mga opisyal na istrikto ang mga inspeksyon sa kaligtasan bago tugutan na gamiton giraray ang arinman na apektadong istruktura. Ang mga inspeksyon ini tanganing maasigurar subo na ang mga classrooms kan eskwelaan ligtasa para sa mga estudyante, para tukdo asin iba pang personahe. Tinawang doon man kang DepEd na padagos ang sindang paghingowa na beripikaron ang impormasyon mantang padagos man ang nakakaabot ng mga reporta hali sa manlaing-laing rehiyon sa Mindanao. Base sa inisyal na monitoring data kan ahensya, pigkakarkulong nasa 5,893 na eskwelahan ang naapektaran kang linog. Wara pa man na iniluwas na pinal na record kang danyos ang mga otoridad mantang padagos pa ang pag-validate asin inspeksyon. Sinabi ka na hensya na padagos hindang makikipag-olay sa mga lokal na opisina ng edukasyon tanganing mga makakolekta nin updated na impormasyon asin kondisyon kan mga eskwelahan at natinamaan kang linog.
0: Yan na standby ang emergency medical assistance team sa kan Department of Health sa Luzon sa ngani magbugtak nin mga field hospital na magnitude 7.8 na linog na nagtama sa Sarangani kasubagong aga Hunyo 8. Sa sarong pahayag, sinabi ni Health Spokesperson asin Yusek Albert Domingo na tulos na pig-activate ang mga crisis protocol sa mga ospital kan DOH asin mga regional offices kan Center for Health Development. Ginibo man ang rapid assessment sa kamugtakan na kan mga kan DOH as in lokal na gobyerno ngani masyarto na ligtas ang mga iniya sa pag-akomodar kan mga posibleng pasyenteng apektado kan linog. Miantrarado man ang health emergency response team na mag-deploy sa DOH hospitals as in centers for health development basado sa ground operations.
1: Mientras tanto, nilinaw

0: Ni Senator Francis Chis Escudero na warang kinaraman sa anumang klase ng political accommodation o kapalit na pabor ana sa iyang pag-atendir sa plenaryo kan Hunyo 3 asin ang sunod niya nga pakikisumaro sa grupo na binisto bilang block ni Senator Sherwin Gatchaliana. Ipinaliwanag ni Escudero na ana sa iyang pag-atendir sa nakabatay sa obligasyon kang Senado na mag-gibonin sesyon susog sa saligang batasa makaliis ang pirang aldaw na daipag usad kan plenaryo huli sa kakulangan kan quorum. Sigon sa senador, malinaw an sa konstitusyon na dai pwede sir magpadagos an pagkaatraso kan sesyon ni nalagpas sa itinalagang ilimitasyon ni warang permiso kan mababang kapulungan kaya kinakaipuan na subot liwat an mga senadora. Tinawang doon man niya na dai dapat ikabing sa iyang pigkakampang sa Office of the Ombudsman ang sa iyang mga naging lakdang sa laog kang Senado kung sain nahampang ang senadora sa mga reklamong plunder, graft, as in malversation, katakod kang subot anomalya sa flood control projects na may aligasyong nag-abota sa 580 pesos na kickbacks. Sigon kay Escudero, kung may direktang impluensya ang mga kasong ini, ana sana haloy nang nagbago subot ang direksyon na kan mga isyo laban. Mininaw man kang senadora na ang mga posisyon as iniro kang senado ang day dapat ikonektara sa anumang impluensya hali sa ehekutibo hulita nagtitinar ini na sarong malayang sangay kan gobyerno. Ang pag-atender ni Escudero sa sesyon ni kan Hunyo 3 ang naging yabe nganing makabilog ni Nado makilis ang pirang aldaw na day pag-usada ka ng plenary proceedings.
1: Yan trastanto, tinawan doon ni Senator Erwin Tulfo na presenteng Senate Blue Ribbon Committee Chair na bako lehitimo ang isinagibong committee hearing kan Hunyo 4. Sinabi kan senador na ana nakalis na pagdangog bako otorisadong pagmidbid ka na chairman kan committee o kan acting Senate President. Isinagibo subot ako ana committee hearing na rules asin sa mga proseso kan institusyon na pinahimutikan man kan senador na ang mga aligasyon na kontra sa iya kan inapod niyang 18 malata po isa manungod sa pagdawit kaini sa iya na nakareceive siya ng kickbacks anomalya sa flood control projects. Dagdag pa niya na wara man sindang ipinahiling na dokumento o ano man na konkretong proba kundi mga tataramon sana. Katagod kay niya, tinawan doon ni Tulfo na obligasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na syartohon ang aligasyon na basado sa ebidensya asin mapagkakatiwala ang testimonya. Mientras tanto, suspindido ngunyan ang hearing sa Senado. Sabiglang nga pag-alalay ni na momento makalis ang magnitude 7.8 na linog na tuminama sa Mindanao ngunyan na pagkaaga ni Lunes.
0: Magkakaiguanin dagdag asin bawas sa presyo kan produktong petrolyo sa aga aldaw nin Martes, Hunyo 9 taong 2026. Pinaglalaoman na malangkawan diesel ni nasa 2.90 centavos kada litro. Ang gasolina man ang iguang bawas presyo na nasa piso 0.50 centavos kada litro. Ang kerosene man ang may dagdag sa presyo na 4.70 centavos. Mientras tanto, posible man na kang Department of Energy ang presenting polisiya sa paglangkaw asin pagbabakan presyo kan mga produktong petrolyo. Ngayon na matauwananin kalayaan ang mga oil company na makasabay sa pabagubagong hiro kan presyo kang langis sa pangkinaban na.
1: Mientras tanto, nagpagirumdom ang napamayuhan ng Philippine National Police sa gabos na kapulisan na kabali ang mga content creator as inaktibong nagagamit ng social media na sa pakisangkota sa orolay na politikal asin magtinir na tapat sa indang mandato na magpautobagan lay asin imantinir ang kayusan sa nasyon. Sa iniluwas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Belencio Nartates Jr. na warang puwang ang politika sa hanay ka na kapulisan asin bako parte ka na sa indang mandato ang makibali sa iriwala na politikal na presenteng nag-iiral sa nasyon. Sigon kinartates, dapat isentro na presenteng nag-iiral sa

0: In engañar ni nartatas ang nagabos na personela na magpahilingin disiplina asin na pagpupugola sa paghamitakan na social media aning malikayan ang anumang impresyon na kanapagpabor sa anuman na kampong politikal.
1: Parada 30, Parada National.
0: Alas 5:26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kanan sa tuyang panahon na natod sendok ang Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngay po niyan in minerals kay buloy ng pag-inom nin sarong kapsa laural dawa. Nga ni makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan nationwide. Ang nasabi po ka na pag-asa southwest monsoon ang nakakapektarong niyan sa Luzon na o sa western section kan northern na dahil ang kainian na Ilocos Region na Batanesa, Babuyan Islands sa Sinsambales magkakaigwanin madampog na kalitan na may kalat-kakalat na pag-uuran na posible digdian na flash floods o landslide dahil ang sa moderato sa gansan na may makukusog na pag-uuran na. Mientras tanto, ang Aldaw masirang alas 5:26 nin pagkaaga asin masulnop alas 6:24 ngunya na paghapon na. Base rin man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Naglansar ang Ukraine in mahiwasang pag-atake sa Russia. Sigon sa Russian Army na nasa 140 na drones ang pinakawalan kan Ukraine nganing atakehon ang St. Petersburg. Iginibo ang pag-atake mantang nangyayari ang nahuring aldaw kan Annual Economic Forum sa Russia. Sa enot na pagkakataon na poon na kanagponan gyera nin haros 4 na taon ang inabisuhan na kan mga otoridad ang mga residente na magtinir sa nasa sa indang mga harong. Sinabi man ni Ukraine na President Vladimir Zelensky na sa indang tinarget sana ang mga arsenal as in naval base sa kan Russia. Inapod sa nanindaan mga inibilang kasimpagan sa ginibong pag-atake kan Russia. Ipinagmalaki pa ni Zelensky na sa indang natamaan man ang oil depot kan Russia na nadudukayan sa Krasnodar region.
2: Yan trastanto gadana anda imababa sa 21 katawo manta ang 19 man ang irido makalis maaksidente an asin masulo ana sarong pampasaherong basa harang ni sa syudad kang Narsiria sa Iraq kang Domingo. Sigon sa mga otoridad nawaran subot nin kontrol ang driver mantang nagabiyahe sa sarong highway. Udidigdi tuminaglida asin tuminaoba ana bus antes dagos na nagliyaba. Kinumpirmar man kan mga pulis asin health officials na 21 na katawo ang nagadana asin idinarama na sa ospital ang mga nairido. Nakadaklan ang nasa critical na kondisyon huli sa grabing paso sa lawasa. Ipigsog uman ni Iraqi Prime Minister Ali al-Saide ang tulos na pagsasagibo ng investigasyon nga ni inamaraman ang kausa kang naunang bitanang trahedya.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kanon sa tuyang mga barata. Nakaiba nang ta sa pagatudakan ng mga barata sa technical department. Iyan po dyan na si Sir Luzon na Buernasala. Sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na dahil po maghali masunod na na programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nagpagatud barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91 on a point we news FM
1: Pindus. Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Cafe Gold, 20-in-1 Coffee with Herbal Met Cafe Black, 4-in-1 Coffee Green, 6-in-1 Coffee X Oil, 10-in-1 Plus 1 Seems Mineral Men. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul, educational

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigbi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Jasmine Bangi, Kami Koan, Lunes, nang tayo ay magkakilala. Aocho kan Hunyo 2026, first day kan klase. Kung kaya naman siguro siribut-sibut ka sa bagong aga. Although, merong hindi kagandang balitang bumulaga sa ating kaninang mga alas 7, no? Mamaya-maya pag-usapan po natin yan. Welcome sa The Tita Poyana Show. Iba naman po girarayan sa yung lingkod na baka masyadong magayunoin. Pero mahamutoy. Siyempre, nadadago po kita sa Saindong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Kumusta naman po yung naging weekend? Sana po naman naging mapagpala. At higit sa lahat, lalo tayo nagkaroon ng magandang bonding sa ating mga family members. Para naman tuloy-tuloy na po ang pag-unlad ng pamilyang Pilipino. Sabi nga nila, kapag gusto niyong umunlad, dapat kayo ay nagkakaisa. Kaya ganun po dapat ang gawin natin sa ating mga pamilya. Huwag na nating pansinin yung mga nangyayari sa Senado. Watak-watak. Aray. Of course, forever, kaibanan po niya ito sa The Tita Poyana Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Coco Berry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Snowtime Ice Pops, Delis, Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong tatlong variants, Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande, and of course, Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Kibanan po niya ito giraray digdi po sa The Tita Poyana Show ang Wanok. Wanok Chicken in a Salda et Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Tikman na ang Wanok Chicken in a Saldaet. Pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para po naman sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Siyempre man po para sa ito yung mga magagayo na mga katindugon in the City of True Love. Kay po anyado kan oras para mamantiniraan sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahand spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina! Sa Pink Spa, makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City.
Sampang Senakanamanda Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pashar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! At syempre, mamaya-maya po sa ating pagbabalik, meron ko ichichika sa inyo tungkol po naman sa Leo Lavandero Laundry. Yes, mamaya-maya po yan. The Tita Poyana Show! Actually, nakakalungkot talaga nangyari kanina. Nagkaroon ng 7.8 magnitude earthquake sa may parte ng Mindanao, doon sa may parang southern part of Mindanao, ano po. Lalong-lalong doon sa may parte ng General Santos City. Yun talagang matinding tinamaan at napakarami pa mga buildings ang nagiba, as in talaga namang hindi pinatawad ng earthquake na yon, no? Masyado pong nakakalugmok ang mga ganyang pangyayari dahil first day of classes pa naman. Kaya sa isang buod, isang malakas na lindol ang yumanig sa Mindanao kaninang alas 7:37 ng umaga. Nasa magnitude 7.8 ang lindol. Ito po ay malapit sa Maasim, Sarangani, malapit sa General Santos City. At meron po akong pamangkin doon ngayon. Sabi niya, okay naman siya, kaya lang pati lahat halos daw ng mga building talagang nagkasira-sira. Kaya naka-on ano sila ngayon, naka-red alert. Kasi ba naman, hindi pa rin daw natatapos ang mga aftershocks. Umaabot daw sa halos 200 na ang aftershocks. Kaya maraming gusali ang nasira at guogdi kaya yung gumuho sa General Santos City. Kabilang dito ang isang branch ng isang sikat na fast food chain. Pero kung natatandaan po natin sa Cebu, itong fast food chain na ito din ay ano talaga nasira din, di ba? Sa may bugo. Ito rin yon, the same fast food chain branch. At ilang paaralan at mga establishmento. Ay, ibig sabihin ba nito, hindi maayos talaga ang pagkagawa? O di kasi pag ano kasi yan eh, di ba? Pag nakalease, di ba? Hindi naman siguro nila masyadong inaayos ang pagkagawa ng building. Pero delikado naman yata yon. Umabot na nga rin sa hindi bababa sa 15 hanggang 19 katao ang naiulat na nasawi, habang mahigit 100 ang sugutan ayon sa iba't ibang initial reports. Patuloy pa rin po ngayon, hanggang ngayon, no? Ang rescue at validation operations. Nagkaroon din ng tsunami warning sa ilang bahagi ng Pilipinas, Indonesia at kalapit bansa matapos ang lindol. Pero kalaunan ay ibinaba o inalis din ang alerto sa karamihan ng lugar. Maraming aftershocks ang naitala ang PhilVox matapos ang unang pagyanig. Natulala lamang po na sinuspindi ang klase sa maraming bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga apektadong lugar katulad ng Sarangani, General Santos, Cotabato, at ilang bahagi ng Davao Region. Nagkaroon din ng power interruptions, problema sa internet at tubig, at pansamantalang evacuation ng mga residente sa coastal areas. Ang mga lugar na matinding tinamaan ay ang General Santos City, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao del Sur, at Cotabato areas. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak doon, paki-check na lamang po. Eh, siguro naman kanina pa nag-check na kayo, no? Para lamang malaman ang kanilang kalagayan o di kaya kung meron silang kailangan or meron tayong maitulong sa kanila. Iniutos naman ni Ferdinand Marcos Jr. ang agarang rescue at disaster response operations habang nagpapatuloy ang damage assessment at paghahanap sa mga posibleng trapped victims. Pero ang sabi nga naman, kahit talaga napakatindi ng pagkagawa, no, or maganda ang pagkagawa ng isang building, kapag ang kalaban mo na ay lindol, eh talaga namang
wala na tayong magagawa dyan dahil halos sa loob mismo yan, hahalukain yung pinakailalim ng lupa, kaya wala din, di ba? Di katulad na nangyayari ngayon sa Japan, kumbaga ready na sila ngayon. Meron sila mga buildings na parang quake-proof. Marami na pong mga buildings na gano'n. Ganon din sa mga tahanan na bigla na lamang lumulutang. Aba, iba talagang teknolohiya kasi sa mga bansa. Siguro dapat matuto na rin po tayo. Para sa ating mga kamag-anak dyan sa Mindanao, keep safe. Dito pa rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show on a Monday night. So One Radio Tobacco, One Radio Diet. Ang inyong best cafe radio every night. 18 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Pataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Pataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Pataba!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Pataba!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Pataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Pataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Alas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
16: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
17: The Tita Poliana Show!
18: Yeah! Oh yeah! 6:38 na pang oras natin dito pa rin sa The Tita Poliana Show on a Monday night. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muli... Ay ano ba? Actually, wala ako sa sarili ko ngayon dahil medyo naapektuhan po ako sa matinding lindol sa Mindanao dahil napakaraming ko pa mga kamag-anak doon. Kaya iniisa-isa ko po silang hinahanap at chinachat, chinitext para malaman kung kumusta ang kailang kaligayan. Gusto ko lang malaman na safe sila. Although naman, karamihan sa kanila ay sumagot na and they're okay naman. Lalong-lalo na sa may parte ng Davao, sa may parte ng Cotabato, at pati na rin sa may parting Agusan at Bukidnon. Marami pa akong mga kamag-anak doon at mga really close friends, mga kababata ko. Kaya talagang medyo na-stress ako kanina nang makita ko yung mga pangyayari sa Davao. Sana naman maging maayos na rin yan in a few days. Meron naman tayong tinatawag na ano yung quick relief, no? Para maisaayos na yung mga mahalagang bagay na dapat ayusin ay magawa na agad nila ng paraan, lalong-lalo na sa electricity, sa tubig, at syempre sa communication. Ang magagawa lamang po natin dito sa Luzon ay ipagdasal sila. Dahil kung ano man ang mangyayari din dito sa atin, ipinagdadasal din tayo. Kaya lagi po nating isipin na magiging maayos din ang lahat sa pamamagitan ng ating matimtim na pagdarasal na sana po naman ay maging maayos na very soon. Ay naku, may check-check-check nga pala ako sa inyo. Ha? Pagod ka na ba sa paglalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya. Naku, relax ka lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Iba lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba ha, meron pa tayong free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service po yan within selected areas in Tabaco City. May free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-8044. Leo Lavandera Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipalabandero na yan. Nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandera Laundry. Hello, Tito Leo and Tita Joy. Sunday, good evening.
19: The Tita Poyana Show!
18: Showbiz Papitik! Ay nako, ito saglit lang ako mag-showbiz papitik dahil nagkakaroon na naman ng mga twists and turns sa pangyayari sa buhay ni Bea Alonzo. Ano ba yan? Nagpakita siya ng mga pictures niya na siya ay namamasyal sa Europe pero hindi naman niya kasama si Vincent. Kasi merong nagchika na natuloy din daw ang kasal. Yun pala, parang wala din. At meron din mga saulian ng mga gift. Bakit may ganun? Diba pag halimbawa magkarelasyon kayo tapos in love kayo sa isa't isa, gusto mo maging masaya ang isa't isa, kaya nagbibigayan kayo ng gift. Pero kung mag-break kayo, bakit pa magsaulian? Iyan talaga ang hindi ko maintindihan. Lalo na sa mga panunumbat na ganyan. Dapat kasi, pag binigay mo na, binigay mo na. Kung anong gagawin niya doon, itapon niya yon at ayaw ka na niya maalala, eh kanya na yon. Hindi na dapat pang ibalik. Diba? Ako, ganun ako eh. Diyos ko, ilan na ilang beses na may ganyan. Wala silang narinig sa akin na nambabawi ako ng kung ano-ano. Katsipan niya yung nambabawi, no? Eh kung babawiin mo naman, huwag mo nang magbigay. Huwag ka nang magbigay. Kasi mababawiin mo rin naman eh. Dapat kasi pag binigay mo, dahil mahal mo ang isang tao, ibigay mo yan ng todo-todo. Kahit pa kayo ay magkasira o hindi kayo magkatuluyan, nasira ang iyong relasyon, wala nang problema dahil material na bagay lang yan. Ganon. Intindihan mo ba yun? Ha, Cherry May? Cherry May! So ngayon, ang nangyayari ay tahimik na siya. Hindi na siya umiimik. Wala na siyang mga pa-comment-comment. Wala na siyang mga pa-posting-posting sa kanyang IG tungkol sa kanyang relasyon kay Vincent Ko. So ang ibig sabihin ba nito ay close na? Close? Close na ang usaping ito? Baka mamaya-maya, mayroon namang panibago ha. Ayoko na, hindi ko na papatulan yan. But anyway, for you, Bea Alonzo, good luck and may you have a wonderful life. And maybe if it's not the right time for you to find the right guy in your life, maybe sooner or later. But make it sooner. What? Tayo po yung napapakinggan sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kung kaya naman, binabati natin ang magandang gabi si Eusebio Castillo. At binabati po niya, as always, ang Bermas Barciliano Castillo Bello and Banyaris family of Panarayon Bacake Albay from Ikaunapo family of Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Bernal Daisy Bonaobra. Happy Monday din para sa'yo. Ganun din kay Annalisa Binos Balmaceda. Just keep it coming and I'll keep on reading and you'll all be greeted. Greeted! Talaga naman, ano? Para talagang ako'y nalugmok sa mga pangyayari ngayon. At dito din po sa Kabicolan ay nagkaroon tayo din ng matinding pagdindol nung nakaraang linggo, di ba? Oo, lahat ha, buong Bicol. Parang inuga-uga tayo at marami na naman mga cracks sa ating mga buildings. Kaya talagang mahirap na ang panahon ngayon. Kaya dapat mag-ingat po tayo palagi. Huwag tayong mag-panic. Actually, nung nangyari nung gabi ba yun? Gabi ba yun ng Biyernes? O, hindi ako nag-panic. Parang sabi ko, ay, umuuga. Tapos sabi ko, pag medyo tumagal-tagal pa ito, ano na ako, lalabas na ako or di kaya magdadak ako sa ilalim ng mesa. Ganun na lang. O, hindi naman nagtagal. Tapos, hindi naman masyadong matindi. Pero sa may party pala ng Albay, matindi, no? Kaya sana po naman ay umaahon na kahit pa konti-konti ang ating mga kababayan na naapektuhan sa matinding paglindol. Ito po naman ay galawang kalikasan kung kaya wala po tayong kalaban-laban. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night with your Tita Pollyanna. It's a One Radio Tobacco, OneRadio.net.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakal sa Tabako,
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show.
7: Tindugo na!
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio. Mm-hmm.

Oh yes, welcome. Sa ikaduang oras iskan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Kaya ba naman pag-irarayan sa yung lingkod ay magkomisyano mag-iyon, or kaya mahamuto eh. Na medyo lugmok na lugmok ngayon. At siguro naman, natural lang po yan. Dahil pag meron tayo mga nabalita, ang napakatindi din nangyari, parang nangyari sa Cebu, di ba? Wala po tayong kalaban-laban sa kalikasan, kung kaya tayo po ang nag-a-adjust at hindi po ang kalikasan ang nag-a-adjust sa atin. Minsan nga kung abu-abusuhin natin ang kalikasan, di ba, nananahimik ang mga kabundukan, kinakalbo. Yung mga ilog naman na malumanay lamang na dumadaloy, kinukwari. Marami tayong mga ginagawa laban sa kalikasan, at paggagawa naman ng kalikasan ng kanyang sarili, eh apektado po ang buong mundo. Kaya dapat po tayo ay mas magiging aware sa mga responsibilidad natin bilang mga human beings. Human beings? Yes, dapat maging responsable po tayo. At speaking of earthquakes, ay pinag-uusapan palagi dyan. Pag sinabing earthquakes, palaging sinasabing kailan ang the big one. Yan po ang ayaw nating mangyari. Pero yan po naman ay nandyan na yan sa ating geographical frame up. No? Frame up? Oo, yung ating kalupaan. Nandyan na po yung tinatawag nating mga faults. Kaya naman, ang Bicol kasama sa dapat maghanda para sa the big one. Kasama po dito ang mga lugar o mga lalawigan ng Calabarzon. Katulad halimbawa ng Laguna. Sa Laguna, dumadaan ang West Valley Fault sa ilang bahagi nito. Kaya napakataas po ng panganib sa Laguna, lalong-lalong dyan sa may parting Calamba. Sa Cavite naman, malapit din ito sa fault system. Kaya posibleng makakaranas ng malalakas na lindol. Ang Rizal kasama din dyan po, kabilang sa mga direktang dadaanan mismo ng West Valley Fault. At napakarami pa naman ng mga nakatira na dyan ngayon, di ba? Maraming mga buildings. Sa Batangas at Quezon, nasa seismic zone po yan, kaya posibleng makakaranas ng matinding aftershocks at tsunami risk dahil sa proximity nito sa karagatan. Sa Mimaropa naman, apektado din po ang Mindoro dahil aktibo ang Central Mindoro Fault na may kasaysayan ng malalakas na lindol. Ganon din po ang Marinduque, Romblon, Palawan. May mga fault liners na malapit sa trench zones. Napaka-technical po niyan. Pero alam ko naman na kahit nga sa mga elementary, alam na nila yan, di ba? Kaya hindi ko na-explain, pwede. Sa Oriental at Occidental Mindoro, mataas ang panganib dahil sa active faults at coastal areas. Kaya dapat talaga maghanda-handa na, no? Sa Bicol region naman, sa Albay at Sorsogon, napakalapit po niyan sa Philippine Trench. Posibleng magdulot ng lindol at tsunami. Ganon din sa Camarines Norte at Camarines Sur, may mga fault line na posibleng gumalaw. Sa Catanduanes at Masbate naman, ang Masbate kilala itong seismically active. Huling gumalaw ang fault nito, ilang dekada lang ang nakalipas at medyo pagalaw-galaw nitong mga nakaraang buwan, di ba? Kaya dapat nating gawin ngayon ay maghanda na palagi ng go bag o yung emergency kit kung saan po nandun lahat ang ating pangailangan sa oras ng emerhensya. Alamin din po natin ang evacuation plan ng ating pamilya, kung papaano tayo umalis sa ating kinalalagyan na mayroong nakaambang na panganib dahil sa dulot ng lindol. Ipatingin din natin ang ating mga kabahayan, mga gusali, lalong-lalo na sa mga malapit sa
fault line. Ganun din, makipag-ugnayan palagi sa barangay at sa LGU. At kung maaari ay iwasan na ang pagtira sa landslide at fault line areas. Ang ibig sabihin, dapat tayong palaging alert, no? At palagi tayong handa sa mga ganitong mga pangyayari dahil wala pong nakakaalam kung kailan po darating ang mga lindol-lindol na yan. Kahit nga siguro na alam natin, wala din tayong magagawa, di ba? Ano ba sasabihin, o bukas may lindol, eh, wala tayong magagawa dahil hindi rin natin alam kung gaano kalakas yun. Kaya dapat po tayong mag-ingat lang palagi at maging handa at huwag po tayong mag-panic. Mahirap pong tayo ay magpa-panic dahil marami tayong nagagawang hindi karapat-dapat pag nagpapa. Kasi nawawala ka na sa sarili mo eh. Kaya dapat mag-exercise po tayo ng deep breathing at para mag-relax. Kung halimbawa mangyayari yon, maging relax na relax. Katulad nung nangyari sa akin itong nakaraang weekend, no? Nung nagkaroon ng lindol, wala lang, relax lang ako. Sabi ko, ay, lumilindol. Dati-rati kasi nagwawalo. Ay, gano'n. Ay, nako. Diba? Wala nang gano'n. Medyo ano na ako ngayon. Sabi ko, ay, lumilindol. Tapos sabi ko, pag medyo tumagal-tagal pa to, eh, tatakas na ako. Di kaya magdadak ako. Diba? Sa ilalim ng mesa o sa ilalim ng kama. Ganun lang yon. Pero never po tayo dapat na nagpa-panic. Turuan din po natin ating mga kabataan na, oh, relax lang ha. Kung halimbawa magkaroon ng lindol ha, maghawak-hawak kamay, hanapin si nanay, at dapat sama-sama tayong mag-evacuate. Ganun lang. Dapat very malumanay po ang ating pagbibigay ng instruction sa kanila. Dahil kung tayo mismo na mga may edad na ang magpapanik, eh wala, mahahawa po sila nun. Eh dapat relax po tayo. Yan lang po ang ilang mga bagay-bagay na nais kong i-share sa inyo para naman kahit papaano, alam ko namang alam nyo yun, pero paalala din paminsan-minsan dahil alam nyo naman sa mga bigla ang pangyayari, minsan hindi natin alam ang ating magiging reaksyon, di ba? Halimbawa, bigla ang may dumating na pag-ibig. Pinasok na naman. Yung iba kasi nagpapanik. Pagbigyan ko, teka sandali, I don't feel, what's this, Bob? But I'm in love. Diba? O, katulad ng gano'n, huwag din magpanik. Dapat relax lang. At tanggapin natin ang mga pangyayari. Tanggapin ang mga pangyayari, o. Hi, to Tita Cherry Borja. Good evening sa'yo. Kumusta naman po sa inyong mga lugar ngayong gabi? Medyo nagkaroon ba ng pag-ulan? Ang balita ko dito sa iba't ibang bahagi ng Kabicolan ay nagkakaroon ng manakanakang pag-ulan at malumanay hanggang sa malakas. Pero yung iba naman inaambon-ambon. Yung iba naman nagpapasalamat dahil medyo lumamig ang panahon. Ganyan talaga yan. Kumusta naman pa yung mga hapunan dyan? Kinukumusta ko na ngayon, ano? Oo, kasi tirhan nyo naman ako. Dadaan ako mamaya. Ayon kaya masiram kung pangkaunungun yan, ano? Ano ang masiram ngunyan? Wala lang. Ako siguro magsa-sandwich na lang ako. Sandwich? Pero hindi na maganda ang sandwich kasi medyo, di ba, maasim-asim din yung mga tinatinapay dyan. Kaya siguro, tahimik na lang ako sa isang tabi. Memorize na lang yung aking hapunan. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Sa One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. 14 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Oh yeah, it's at 7:36. I am sure a lot of you are now trying to relax after a long, hard day's work. Well, hindi naman siya masyadong naging mainit sa maghapon, I'm sure, sa iba't ibang lugar dito sa Kabicolan. Medyo pababa na yung temperature, hindi na masyadong malala. Diba? Mabawa yun pa rin, pinagpapawisan pa rin ang karamihan sa atin. Sa ating mga ngitsi-ngitsi at mga liki-liki. Wow, makatawa naman si Kuya. Anyway, meron pa tayong text message mula sa 0961-447-3923. Itago na lang daw siya sa pangalan ng yaya ng kanyang anak.
4: Ano?
3: Itago siya sa pangalan ng yaya ng anak niya, Gwendoline. Ang ganda naman ang pangalan ng yaya mo. Ayun pa talagang ginamit mo. Ang sabi nga niya, bakit minsan talaga, tita, ang pag nag-break, ang magkarelasyon ay mayroong saulian ng mga gift sa isa't isa? Ano yun? Ah, yung ano? Ah, ito yata yung kanina nabanggit natin yung nagkasaulian na daw ng gift. Itong si Bea at si Vincent. Ayun. So, bakit nga minsan, no? Nagkakaroon ng saulian. Well, siguro naman karaniwang nangyayari ang saulian ng mga gift pagkatapos ng breakup. Dahil hindi lang naman material na bagay ang nakakapaloob doon. Nandun na yung emosyon, yung pride, yung guilt, yung galit. Galit? At yung closure. Kasama na yan lahat. Emosyon, pride, guilt, galit, at closure. Ayun. Ilan din sa mga madalas na dahilan dyan ay yung pagputol ng emotional attachment. Para kasi sa iba, bawat regalo ay paalala ng relasyon. Kapag gusto nilang makamove on, gusto rin nilang mawala ang mga bagay na nagpapaalala sila sa kanila ng kanilang dating partner. Kaya ganun na nangyayari.
5: Isisorry ko na lahat ito. Ayaw lang kita maalala. Gusto ko mawala ka na sa buhay ko. I don't love you anymore.
3: Wow, may ganun. Ito rin siguro ay dahil din sa galit at sama ng loob. Kasi kapag masakit at magulo ang hiwalayan, katulad halimbawa ng cheating, merong betrayal, merong manipulasyon, merong pang sakitan, nagiging simbolo ang mga regalo ng ayoko nang may connection sa'yo. Kasi parang magkarugtong pa rin kayo kung nasa'yo pa rin yung gift, di ba? O nakikita mo pa rin, nasa tukador mo. Hindi kaya kung saan man dyan. Diba? Kaya gusto namang mawala na yan. Yun ding, yung nararamdaman mo na para kang may utang. Kasi may mga taong ang komportable, no? Hindi sila komportable na itago ang mamahaling regalo dahil pakiramdam nila may emotional debt sila o meron silang utang na emosyonal o di kaya obligasyon pa rin doon sa taong wala na sa buhay nila. Kaya gusto na nila itong malos sila lali. Diba? Ito din ay tungkol siguro sa power at yung tinatawag nating control dynamics. Minsan kasi ang pagsasauli ng paraan ay isang paraan, no, para sabihing wala ka nang hawak sa akin. Ang hawak mo lang ngayon ay ang beat. Diba? Sa kabilang handa naman, may ex din na humihinging pabalik ng regalo bilang paraan ng paghihiganti o pagre-retain ng control. Diba? Yung, eh, balik mo na sa akin yung ano, yung binigay ko sa yung kotse. Tsaka yung mga alahas ko. Ibalik mo yan. Diba? Demanding. Para at least parang control. Parang nakakaangat ka pa doon sa taong minsan ay minahal mo at inalayan mo ng pag-ibig. Ito rin siguro ay may dahilan din tungkol sa mga sauliang ito ay yung practical at mga financial reasons. Kasi kung sobrang mahal ang gift, katulad halimbawa ng kotse, mga gadgets, alahas, lupa, magkakaroon minsan ng usapan kung sino talaga ang dapat nagmamay-ari, lalo na kung shared purchase o engagement related. Kasi minsan may mga magkarelasyon na bumibili sila ng mga propriedades na pareho silang gumastos. So, kailangan talaga may magandang hatian dyan para mawala na yung connection nila sa isa't isa. Meron din namang pagkakaiba ng pananaw sa mga regalo. Para sa iba kasi, gift is a gift. Kapag naibigay na, tapos na. Parang ako, di ba? Para naman sa iba, regalo yan dahil tayo. Kaya kapag wala na ang relasyon, mawawala na rin ang dahilan ng pagbibigay ng gift na yun. Kaya naman sa mga healthy breakups, madalas walang saulian dahil malinaw na kusang loob na ibinigay ang mga iyon. Pero kapag mataas ang emotional damage, nagiging symbolic act ang pagbabalik ng gamit para sa isang pagtatapos ng kabanata sa buhay. O, divine. Kaya yan ang dahilan, Gwendoline, kung bakit nagkakasaulian ng mga gift o aginaldo sa iyong mga minamahal dati. Diba parang ayaw mo na kasi makita. Nasa tao din naman yun eh. Yung iba naman, hindi na nila binabalik at hindi na rin naman nila pinapasoli. Parang bahala na kung saan. Kaya yung iba binibenta nila. Mare, pilihin mo nga itong sing-sing ko. Di ba yan ang bigay sa'yo ng boyfriend mo? Oo, Mare, itong bigay niya sa akin. Pero di ba break na kami? Oo, eh ano ngayon? Eh, di pagkakitaan na. Ay, ano ba yan? Bakit? Aba, ilang taon din kami magkasama, ah. Tapos, marami na akong nag-aso sa kanya. Buti, Mare, hindi naman niya inihingi yan, papalik. Ay, wala na siyang mahihingang balik kasi bibenta ko na nga ito. O, diba? O, yan ang mga practical na tao. Kasi kung hindi naman na isasolid tapos nakikita mo pa rin, ibenta mo na lang. O, di kaya pamigay mo. Para mawala na sa iyong paningin. O, minsan naman magtatanong kayo, hanggang kailan mo ba dapat na pangalagaan ang mga bagay na binigay sa iyo ng dati mong karelasyon? Kasi may ano eh, merong posibilidad na baka magkabalikan kayo. So nagkasaulian na, magbabalik na naman, o ganoon. Kaya dapat talaga siguro maghintay-hintay ka na muna ng mga 5 months, 3 months bago mo 'to i-dispose o bago mo ibalik. Kasi kung ibabalik mo kaagad, baka ano na yun, spur of the moment lang o dahil dala ng iyong emosyon. Kaya dapat hintayin mo muna ng ilang pagkakataon na makapag-isip-isip kayo pareho. Dahil baka naman magkabalikan pa kayo. Magmumukha kayong syungi. Kung, ay, love, itong sing-sing na binalik mo sa akin, sa'yo na uli. Na, diba? Tsaka baka nagiging ano na yun, magiging... ano ba yun? Magiging normal na sa inyo na pag naghiwalay, sa ulian, tapos mamaya naman, pag kayo... ang gulo. Kaya nasa inyo na rin yun. Hindi na ako mangingialam. Ako nangingialam lang ako. Nangingialam mo. Pero sa akin, personally, ayoko. Ayokong mambawi ng mga gamit na pinamigay ko. Kasi parang makikita ko, parang, ay, nagamit na niya yan eh. Dali ba ng cellphone? Di ba? Pwede ko pa ding makita kung ano talaga ang laman ng cellphone. Sure! O kasi may nagkaroon na ako ng relasyon na masyado kaming emotional sa isa't isa. Nagkakabigayan kami. Ganon, alam mo yun. Alam mo yun, di ba? Pag birthday. So, nagkaiwalay na kami. Wala, hindi naman niya hinihingi yung mga binigay niya sa akin. Ako din, hindi ko hinihingi yung binigay niya sa binigay ko sa kanya. Kaya lang, pag nakikita ko yung gamit niya o yung mga binigay niya, parang ang sama ng loob ko. May isa naman, binalik niya lahat. Kasi ayaw daw niyang may masabi pa ako. Hindi ko rin mag-take kasi nakikita ko lang. O, yung ginawa ko, di pinamigay ko na lang. Diba, or itapon yung iba, yung hindi naman masyadong mahalaga. Ganun na lang. Pero mas maganda, hindi na kayo maghiwalay. Diba? Sana may forever. Sana may virus na forever. Halimbawa, sa isang pagkakataon, eh, ma-meet mo ang isang taon, tapos nagka-virus kayong dalawa pareho, forever na kayo. Diba? Ang ganda. Ay, nangyari na ba yan? Yung iba naman, dini-display. Wow, dini-display. Yung mga isinoling mga kagamitan. May alam akong ganyan. Kaya depende-depende na rin po yan sa kalagayan ng ating mga emosyon. At syempre, sa halaga ng mga... Hindi naman halaga na sa pera, no? Halaga sa inyong damdamin ng mga bagay na ibinigay niyo sa isa't isa. Yan lang masasabi ko sa iyo, Gwendolyn. Na pangalan ng yaya ng anak mo. Twelve minutes before 8 o'clock. Said the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: In medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Welcome sa panghuling oras kan sa ating programa The Tita Pollyanna Show. Lunes! At syempre pag Lunes, palagi po nating iniisip ang kalinisan. Hindi lamang na ating mga bakura, na ating mga tahanan, pati na rin ang ating kaisipan. Dahil today is Clean Lunes!
1: What?
0: On the vibe. I sing it then.
2: Greetings! Shout out! Bulibars!
0: Holding hands na po tayo kung pwede magyakapan. All good pa. Para sa ating pamamasyal sa Shout Out Boulevard. Hello, good evening sa lahat po dyan ngayon. Sa Panarayon, Bacacay, Albay. To the Bermas, Barciliano, Castillo Bello, Banyares family. And of course, that's coming from Iconopo family of Fatima Tabaco City. Hello to Eusebio Castillo. Thank you so much for listening in every night. Hello, good evening, Bernal Daisy Buena Obra. Annalisa Binos Balmaceda. Tita Cherry Bora, kumusta na? Ganun din kay Romnick Belaos. Binabati natin dyan sa San Jose Malilipot, Albay. Ganun din kay Zabala Valeriano Joven from Sorsogon, Bulan, Sorsogon. Good evening dyan po sa Bulan. Dyan po naman sa Upper Bongga, Bacacay, Albay. To Tita Frammy Barha Juarez. At syempre si Tita Sardi Barha at si Jacob Maxwell. Ayan, good evening, Jacob. Ano, balik school ka na naman. Of course, binabati po natin ang family Shelo at especially sa family Carino. Dyan po naman sa Barangay Gugon, Karamoan, Kamsur, always nakikinig sa One Radio. Thank you so much, Arnold Shelo Carino. Hello to Nena Palanas Bobbies. Perming nagaantabay dyan sa Suwa Malinaw, Albay. At syempre binabati din ni Nena ang gabos na nagdadangog sa ating programa. Sin sa gabos dyan sa Suwa Malinaw, Albay. Thank you so much for listening in. At hello naman dyan sa Lola Poppings sa Rizal, Malilipot, Albay. Rizal Street, Malilipot, Albay. Binabati din po naman natin ang lahat dyan sa Kabaangan, most especially to the Bilaro and Vermilio family from Ken. Bornelia family, dyan sa Buring, Diyos Maray na Banggi po. Dyan po naman sa Kubo, ang Soria family. At nasa Kubo na rin po tayo, batiin natin si Jocelyn Vargas at si William Vargas. Vargas family, good evening. Pati na rin sa iyong mga apo. At ganun din po naman sa Malaga family, kay Mame at kay Pape. Of course, dyan po naman sa Puro 4 Burabo Daed to the Abilgos family. Hello, Chatnida. Dyan po naman sa Lagon, Abais family. Hello, Tommy. At syempre, dyan po sa Kamambugan, Sofranos family. Hello kay Chat Dora.

na pati po natin ng magandang gabi si na Jersil at si Jeric dyan sa Belen TV Albay. Of course, hello kay Hazel Sid. Pinabati din po natin ang Brizo family dyan sa Bacolod, lalong-lalo na kay Benito and Evelyn Brizo. At ganoon din po naman kay Benedict and Diane Brizo na nandyan naman po ngayon sa Orpao. Shout out po sa mga babies na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel. Shout out sa Kanaya family dyan sa Matalipni Malinaw Abay Zone 2. Good evening dyan kay Miara Helioza Belen. At syempre kay Tita Eva, kumusta na? Hello Ren, is it raining there? Ganon. Gusto ko lang. May singin lang. Diyan po naman sa Purok 5 sa Cormidal, Gopalias, and Zoleta family. Ganon din kay Ying Marquez. Shout out naman po kay Jeanette Bongkodin, kay Malin Baloloy, dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Good evening kay Sir Carlo Bono, Rico and Carmelito Bono dyan sa San Lorenzo. Shout out din po kay Madam Aurea Kasim, Annalyn Peñalosa, and Marites Carulio dyan sa Bagumbayan, Malinaw Albay. Good evening to Jonathan Bristol Jr. at si Yazzy Corral. Good evening po naman dyan sa Buena Baja Compound, sa Nawang, Porok 3, sa Malilipot, most especially kay Tita Weng, at syempre kay Tito Roderick. Tama ba? Tama ba? Para nagkamali ata. At salat po naman dyan sa Buena Baja Compound.

Diyan po naman sa Kinole, good evening sa amiga kong magayon ng nunun, Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre ang mas magayon na si Mami Upeng Vergara. Syempre naman, pretty pretty din naman si Tita Nida. At Tita Nora. Parang mali-mali yung nababasa ko. Tita Nora at si Tita Jonaline. O, ayun, nagkamali naman ako. Jealousy. At syempre kay Tita Al. Hello, good evening dyan sa Vergara family sa Kinole. Of course, kay Mami Normita Contreras. Kay Ate V. Anofi Bongala dyan sa Rioja Street. Of course, to the Kalisin family. Kay Kuya Rudy, kay Tita Tez, at kay Ayala. Kumusta na ba ang Rioja Boys? Diyan po naman sa Chris Resto Grill. Hello, good evening kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. At syempre kay Tita Chris Barameda. Diyan po ay support area ng Tabaco City. Jake and Lizelle Basse, dyan sa Libdong. Kumusta na? Ganun din po sa Barasone family, kay Miles Borromeo at Rina Bumbuhay, dyan po naman sa Basagan. Fernandez family, dyan sa Garchi Torena, Camsur. At syempre po naman, kay Divina Teresa at Nok. Dyan po naman sa Divino Rustro. Greet po natin ang lahat ng mga nandyan po sa Barangay Sogod, Bakake, Albay. Most especially to Cap Georgie Morales. Good evening. Roland Balana at Johnson Melvin. Kumusta na kamo dyan sa Kanaway? Ang ating hotline, 0961-447-3923 para sa inyo mga greeting. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show sa inyong Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio.net. 12 minutes after 8 o'clock.

0: Bones FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
6: and Best Cafe Black.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
22: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
23: Made from the finest ingredients through sanitary

0: Bueno. Sana po naman ay kinakamot niyo na si Tita Chanda. Well, syempre, mamaya-maya ng konti. Slifany Jones na mga beauty niyo. Kanon. At syempre, forever po natin kasama dito sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors, kan mga produktong Snowfresh, Rejuviant, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Bobs, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows, available region-wide, salat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at ganun din po sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, kasama rin po natin ang Wanok Chicken in Asalda at matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panates Avenue, Centro Candaet. Pasyal na lamang po kayo para sa inyong mga online orders sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in Asalda at. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Of course, para sa satuyang me time, as in self-pampering, sa rong lugar sa na po sa Tabaco City, at yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Ampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Para sa iba mga detalye, pasyal naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. And yes, huwag na kayong maproblema sa inyong mga labahin. Dahil nandyan lamang po ang Leo Lavandero Laundry. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. O di kaya pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero, you deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Makukuha po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kayo papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes, 8 Kanhunyo 2026. Medyo hindi magandang araw ngayon dahil nga naman sa napakatinding pangyayari sa Mindanao. Kaya ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na sana po naman ay magkaroon ng lunas ang kanilang mga paghihirap at pangangailangan, at ganoon na rin po malampasan nila ang pagsubok na ito ng ating kalikasan. At syempre tayo, mag-ingat din po tayo palagi. Dahil kasama po tayo sa tinatawag na madadaanan ng the big one. Kaya hindi po tayo ligtas. Kaya mabuti pang magdasal tayo at maging handa palagi. Always take care, 'cause I care. What? Hindi naman po ang sana ng kod, dapat kumisyano mag-iunoy. Pero mahamutoy. Gorag na. Pero may herang pa. Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang maganda ka. Eh di maganda ka. Sweet dream.
1: The Tito Puyana Show. The Tito Puyana Show.

0: FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madigdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Access.
1: Bakery and Vans or 2-6-1.
2: Mabarangkal International as in lagas ka to the kig-kig. Surpresang pakunpresang kig-kig. Surprise kig-kig radio.
3: At saan?
4: Si Bwa!
5: Kig-kig! Ay, wala mo na!
6: Ano? Doon ako nalungkot.
7: Ano ba na yan?
8: Ay, lang ako maging katulad.

siyudad ng Tabaco sa Pilipinas, 8 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agas sa saindo ka magan. Welcome, digdi sa saroonan man na presentasyon kan programang Kig Kig. Ano man po ang saindo mga pinagigibo? Ano man po ang saindo mga pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamot sa maray rahay na kamugtakan sa ano man na katibadan sa buhay. Let us always start it in attitude. Thank you, life of life. Every gissing is a hum. Never think that you are anyone else. Remember, from the end to the shall return. Pasil sa inyo, man. Happy morning. Birthday Ruth Bilermina Loli Tebes Alcantara kay Budakinde sa wapo nin mga niya na aldaw enjoy sa mga katumpanagos na kaming sa mga hospital para hay na kamo pukitanin Martes 9 na kan bulan na Hunyo 2026 sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay. Condolence! Nating tatandaan ang malimit paalala sa inyo sa atin mula ang ating sasama. Sa atin din po naman ang gagaling ang kinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move. Apparently, us to fail or even praying for us to give up. And that just doubles the fun of living. Let's be failures in problems. Should be it could lead to breakthrough. Discover see life as an and enjoy every moment of it. Sa mga taga Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte kan probinsya ng Catanduanes, Marinis Norte, Sorsogon, Masbate, Provincay. Ini po ang 91.3 una sa pagang big bossing jury. Kami sa kusina kupos o nagveti ka mas datapagdain ang king kastamang wa when o king sa sadamang kikigan kan pabasi sa ipinagpaluwas na daily wekasa so no paro sa bagat ang naka sa second central o locos rinis babuya asin sam paminsan-minsan may mga palibalum ang kalangilan sa paros hapsibwa Metro Manila natatalang party ka na sa Bayan B particularmente probinsya na lumaan may mga lugar na nang sinin mangisti sa makusog na paguran dahilan sa localized storms Siba King King Mientras tanto mga onda updates man DOST mamansalin anang kapsin ang pinakali iyo po ang 7.8 na linong na nangyari sa may party ka sa manong mani na kunsain sobra na sa 300 afters and an after sabi manong mani asin mga katindugon mga makusugon pa bako yugo yung play na talaga

0: imadara nin takot sa mantal mang sita ni Cho nin mga sunutir siya talagang tataon takot sa mga tisana o ng basata nasuris din sa sangakan ka sandelan po sa lang linog po sa halos nga ahensyas mo mga katindugo kapag nagpaaruda tumatik o kansate na tangagiring dumana para dumanan kidab din tabak tindugo kasi tinisastan and management of jail mula ato sa iyang counter para haramanin mga taga-sudad din tabako na undumaan na unang beat gaso maratawa ratawa ratawa ratawa or tagos kusti tindu kas kang tinti nagayu as kay 23 pero hindi po buta and itong perminang problem one mga katindog pasalamat kita na positibo man ang pagriskan mga magurang duman sa kun igwaman dugunin kapasidad na magdara ning tukawan ng mga aki da ipagtagasanin puso padarahon
1: si Bueno sa
0: Kister busy ang tangani na magipos-ipos sa kusina kunday ng gadkin nini paano bunay ang pahiton niya to pinakamadali pwedeng lagaon, pwedeng prito. Mga alaga ding ipinagpreparar. Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Tanganing dianggan pagtugutan ang kinamaiskulahan. Taog ang tulak. Tinming kamuliktibi. Mamahal tanganing ang enerhiya. Do sa maghapon.
1: Si Bueno sa
0: mga Midway Tapal na atabyang una sa indang tibong disigni na atindiran ang paglig
1: si Bueno King
0: ang mga katindugo niya sa mga merkado publiko. Good morning,
2: good morning
0: mga very enterprising katugang na nagpapasiring dyan sa saod igwaning timba daradarang balde nagpipaipe na pwedeng ilibot digdi sa unit kan sa tuyang lugar tanganing ang mga katindugo niya itong nangangaipo sa atap na pagsirbihan na
1: Osa King King
0: ang programa ngini atot best kape 18 kape gold 20 in blank 4 in 1 best kape green 6 in 1 gabos with herbal mix kung kayat na masiram inumo na din marirahay na epektabo kaya kagap o to pwede man best kape sa pagkahapon bangi yaon mga manmanok ni Osang fried chicken na kakmayan pa na libre gribi ang mga aki nagkukuray ko sa isabay tara manok uta dyan sa banwaan nagwara irak digdi sa siyudad din tabako igwa naman sa banwaan tiwi asin siyudad gaw sa balik ang ratsadakan king king barat.
3: Are you looking for builds a strong founder? Then Yale Memorial College Foundation Incorporated, your journey begins. We offer the following preschool, elementary high school, free senior high school program, Bachelor of Library and Information Science, Computer Science, BS Accountancy, BS Criminal, BS BS OA Ed, BS Ed, AB AB Political Certificate and Education, Graduate Studies Program. PA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the registrar's office or call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: May mga araw ang bigong ramdam na kit na maging kibang basahan. Inalast, relax. Share the relief.
5: Due to the relief, fast relax. May ibuprofen at paracetamol. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of fast relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ano yan ang labahan mo ah?
8: No problem. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalong.
7: Pero honey, dap mo yung Shelf Kapayang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang sa paglabahay, Shelf Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
7: Pahal sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Soap and Sure Soft. Soft-free variants na pagpipraction, Ocean Fresh, Blossom Anrox Liquid Detergent Soap, Dinis. Mabalo, kayang-kaya mo.
9: Available in all Suryo.
10: Marido digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Mampakan tambakan, mabaka lamang kidagdag na gamit sa haro.
11: B2B Star Commercial ka paman. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, best. Bakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gargan. Bangka pa sinerswear, flowers, footwear, dry goods, kawatan pang aki, fly, asin.

0: party needs. Ba kung ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng barang alam dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakatit sa birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa Sepi Cantalab.
2: Sa pag-beat commercial na kita, kuha sa Daily Taco City ang kantay.
3: Good news mga kabitbayang, kaya mo na bumili ng appliances. Full kitchen appliances, efficient energy-saving air at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa Arketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, lugan sa Arketing.
5: Sa budget na ba namin, nasa RR.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances pa. Siyempre, sa RS Marketing na. Princess sa Yes na Yes.
6: Ilamas

0: sa health emergencies as in 162 mil di pesos ibin umbrils naglalataw sa Ginebo in provincial audit cell na mga kulang as in equipment liquid distribution kadna ona binasinayuda ona ni gobernadangan darahon sa ombudsman ang ding maaraman ang pangyayari sa tanang
1: oso
0: mas prioridad kan mga kanan mga elementary school bubukas kan klase kasod Hunyo 8-2020 school year 2027 ini sa rason na igwani na basta na sa naman minadalagan sa mga tinamkado para sa mga bihikulo. Kaya ang Ginebo ka nagkakan PNP particularmente sa Manila nakipag-koordinar sa mga barb na naka-assign sa mga sikada sa kapalibutan. Oras na ini daiman ni records na word incident kapag bubukas kan klase kasuod ba particularmente ang kan malilipot albay nagumpo ang Child Workers Week Convention na pinagkondusir provincial kanalbay sa Panginoot kan Provincial Social Welfare and Development Office Astrodome kasuod ba maabot sa 150 ang nagpartisipar sa Child Development Workers pasin teacher aides panlain-lain na party kan provincial sa in ang mga agoot sa temang ang development haligi ng maagang edukasyon gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan. Digdi pinagbidbid ang importanteng kung mga child development workers bilang kerno sa pagbubusol kan childhood care as in sa probinsya ni Ay.
1: Si Bueno sa
0: Maglikay mga katindugon sa modus operandi ka nagkapirang mga kawatan na nagpigtatatong mga paldo lalong-lalo na ang mga nagkukatindugon nindakulang kanpangko siyudad nindigaspi sarong katindugon na sobra igwaning

0: ang mga
1: tuso. 40 minutos na makalipas po ang alo. Oras na tanganing magbadang. Oh, good morning kay Manyo. Kumusta tabi, Sir Vic Carrizo? Siyempre, sa imong padabang, Mrs. Marata-Marata.
2: Basta magkatsatsa na.
1: Kailan kay Sir Jan sa Bangkilingan, Madam Ispid.
2: Kuda sa pag-abang.
1: Kay Sir Ro, gari na, kumusta ka tabi, Manong Sandy Bilaro? Gari na kalingaw ka. Good morning man kay Manong Dan Bitara. Kay Ruby Bacardanyo, Monicano, Tiha Salvi Coral, Jan kay Mr. Jumien Mampasyen Sistina, kay Klo Koyabal, Clavicillas Dacunyo, kay RG Sila, kay and Ma'am G. Buates. Kumusta man tabi Ma'am Tess, Bordo na Sentrokan. Kay Ima, tatibad kung mahin na nakita na naman kita. Nalingawan mo ngaya iunan sa imong pinakamagayon na madihon. Madagitan kita kaniba. Kay Busmar, kay Dunya Yuli Bariso, inaagaman sa Indo. Maraming man kay dahil na nagluwas Manay Aso. Manay Ason Binamira sa Wilma Foliero Clidoro. Kantabay sa kigkiga pa Silendro Caño, Jaini Elizabeth Hernandez. Tama ang pakadali tanig niya, no? Sa mga taga Tent City Canyon. Batayon mo ngayon si ihada mong Kate Bubadaan sa iyang agom na si Saldi Bulima alias Gob. Kay ba kurang buina binuto bausa ay aliping sa gigilid taut sabi kay barangay Kagawad Maria Vival kan sitio Danau Santa Cruz maliliput albay duguna kay Jose Darisakino Villoso sa iyang panabang mister na si Jeroma Ente Shirley Sabilla Biler Arnel Asweta asin sa gabos ng mga paraan. Yan kay Madam Maria Corazon Buban, Sean Almonia, M. Dubarba. Happy birthday na Tuscan Balsa. Madam, Ann Marata. Kay Aurea Bulisa Binos Balmaceda. Birthday.
3: Si Bueno.
1: 5 minutos na ang alas. Diretso kita sa mga baretang King Prog. Atod sa Idle Bakery. Tinapay, puwerte, nasok, perming mainit. Sa presyong kukuhanap ko, City Hall. Pag sanire, sin Andy, Madam. Permin niya sa ga-itiri, mga masiram siyong barato, pamahawan, paguntuhan, dalan, pamanggi, ga-itiri, solve ka, gupapa matanga, asin na lalaong, trokan syudad din tamang, kwarse, trang derby, ha, disyon, arlon, magpagayot ning gutom, sa permin, ati, met, bars, o nan, mapit, sa dirikan, familia, marabong girly, kukong naso, laro, sa, sentotal, unang tanda, nubis, ang ha, kakpit, intad, 1,000,000 pesos, sana, trasamantos, pesos, sana, alas sabi was bakartner kan mga Mr. Habuman labahom laklang disyo sigong asyap kabagong teknolohiya ang pambitsurang mapa dry wheels just rin sa poblasyonaw albay marano ko sa sinmada kapagayon kan sa indang opisin ang sub tong beautification sa mga house and brick na ipuanin pin na magsain kabumado rin sa tonic sa boss pintura color na ipako center paalong national rukuna isal si Tinkay Boss at na higig si Kaman Rupre ang panlungsod kan si Kuko sa
3: Bueno
1: talyetang kigig ang tosinyo rin albay ang siyaryo kamis lusin si Pro kung kan gubikan albay sa paagi kan tukete katoy yung ilis lang publikan ipa estudyante sa kolehiyo mas kwanin mahiwas na oportunidad impapit kung sa i-implementar ang program matalat na bank with deped as in if kay sigon at isma program manager ila magamit nin alis ining i-deliver analyzed English tausun mga parot sa deped bigsan taste pigling mata mga tino sa pagdaram o ikon na disipar na isma o nito ka Aldinogon yung nene Almia los poon sa premendo sito bisin dugo toring tin and sin alo

0: por an na bakwilahan. Panagdakoporta sa lakdang kongin sa sayang na 90 COA and free environment pagigros na sa first bita ng nasunod. Omitigdi ipapasabot sa gabos na ang importante bita ng lakmente. Ano? Maprotehiran ang salupart na kakiligrosong aso sa asin. Tanganing namboko ang Bill 960 nagparisis importan siya agi kanain ang remove bard is made e pang vein pumps L health cans yun awin isa sabay at sa seal of good local sports publika mag-crear nin active supplement can sa UC asin asimong enhanced penal sa gabati duman ng bikalar ang bita ng
1: when also
0: and para malakad pay siyang hang hatisayad din sa number 6 ni active sa ito deklarasyon na nin mahiwas na anyo participar sa tag festival maninig silibrar kan anibersaryo bako o ako asin kapistahan ni San Juan Bautista ang kansyudad. Inimanad para mas maipahili mayaman na kultura asin ang bantog na industriya kan pagibo nin kutsilyo asin iba pang cutlery products.
1: Mosquito.
0: Takat ba pa?
2: In the genus of Chris of Green Applicator now and introducing C's Lichin Repump and Scented. Price will get two sub all essentials branches. Freshness. You can get essentials liquid hand soap differs now.

0: Dahil ka na naman, make sure yan sa Savvy Setter. Sigurado ang mo. Available na to race at oil simplified wheel alignment. Tire chain balances with oil. ATF diawatch sa bawat bili ng tire tanks at tire valve na. Diba sa Gaspi Rukshinso, Tabaco City or 0960019-00922235 South. Spotted yahin mo. Sigurado.
1: Amin ang tuloy na lumaki sa perwa sa lahat. Mary Ginger Tea. Ang sarap ng luyang tagal. Amas. Wala muna ng kasapakalami alusugan. Luya gin sa lang original. Available dirt money. Muringer brew sa labas. Mabibili na sa mga grocery. Kay Luyan tayo. Kay Lu.
2: Si Burst Asi Power Committee.
3: Trading at tula.
2: Layment. Gabata. Sure orgulyo ang dad. Pag
4: informasyon baba lang.
5: Transaction. Ligta asin protektado ang dad.
2: Ang si Janko. Sila.
6: Ito na binibisig na 18 herbal.
7: Ang anyo. Ako si Sir Cafe. Datang kape. Lambigin ko kape. O. Naging digestion baba. Mag-aapin ang herbal. Alam na best talas cafe.
8: In one fay go in west cafe black. Also cafe one coffee. To a shake. Ilamas.

0: Segregation. No.
1: Si 9 minutos na pa 5 na Madam Gemma na Mary Ann binabati agatakak happy fiesta na si Jackson Burak pa ano ni ka na lakaw sa naga kangay doon na yan naman guys para na good morning sing mga balita na Pangulong Ferdinand Bongbong yor ahensya ng gobyerno magnitude 7.8 tasan ng Office of the Civil at their endmill ugnay ng niya sa National Welfare and Development WD hunt ng relief goods at evacuation center and the frequency ng assess in mga kalak infrastructure hindi na lang tang level iskulahan sa Mindanao para na resan ng aarap sa kikikikagon na taon ay mga lakas na lindo amang ngante makatin sa mga footages na nasa labas po ng classrooms. Kung nagkataon na nakapag-umpisa na po yung opening block, nag-uorient na si Madam at sa kasisir, natin isip kung ano ang mangyayari doon sa mga bata. And nais rin po natin na bigyan na matinding pagkilala ang ginawa ng mga kaguruan para pakalmahin ang mga bata na talagang grabe ang takot, manong-mani na di mo maisip kasi talagang nasa labas ka, open space.

0: pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehiyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472.
1: Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW License MW 295-LB-031320-R ng mga household workers are Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, ay skin-stand na gila ng mga skin-abansang Germany and Saudi Arabia. Also offered capsule work sa inyong mga operasyon, si Ms. Tessie Begiras Kililan sa 2nd 26th State Matago City. See you mga jobs, Ram National Manpower Services Incorporated.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, dapat
4: G lang with Gourd C+. G to support your daily grind. G to feel good from it. Your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Nash. N. Boyan also my furniture gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Local 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod 917-969 or 0904-37958 for more details.
7: Third tampo, Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Powered by R3 Cycle Center.
8: Siguradong dekalidad ang bawat piyesa. At puso ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories. Para sa matibay na performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na Pro 8 Parts Ready. Zone 1, ba? Isip pang medalyon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. That's perfect, Maria. Ganda, pasalubong, Zap Donuts, masiram pa, at mababas na mga branches, kan Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Maghadit. Ta sa St. Jude Animal, makukuha ang bakunang kaipuhan kantidad. Marina sa Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kakos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon. Pasman ang page sa Animal Bite Center.
10: Tahon Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiri, near hospital. O i-contact sinda sa mga numerong 0966-1996 o 0970-4699.
11: Hanap ninyo ang dekalidad siguradong servisyo supply na talagang barato. Asin o Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Mga boss na kaipat sa hardware and supply, Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabsimin cemento, Aragon, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apo Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, apintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and out. Asin, mag-bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned in Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0618.
12: Jaya Enterprises.
13: Malsun pa.
14: Basta si Bueno sa King.
15: My Philippine time, 15 minutos na makalipas po ang alas 6. Kumusta ngayon? Pag nauunambitan mga katindugo ng linog, gigirabo ako. Ha? Tasa kuyang pigadjin.

0: kun ang linog na 7.8 magnitude tuminama sa panahon na ang mga estudyante nasa laog na kan classroom, grabing stampede ang pwedeng mangyari. Pwedeng dakol mga katindugon ang mapiligruhan sa pangyayaring ito. Pasala nga katindugon ta, nasa flag raising ceremony pa sa mga aki. Nailing nindo sa mga istruktura, may mga temporary mina, bagsak sana. Itong dakulao na iskulahan na lanyugon, gari buminag, iyabaan na. Ang hamanong mani, sa mga nakalihis na pinunan kan gobyerno na magpreparar kita para duman sa pigaapod na dabig ano na nga nung ayan kura noon na kita kapreparado. Sineryoso ba yan niya to? Ang mga pinagagastos na pirak asos kan tangani na armasan kita ning kaaraman kung paano hampangon ang aburugtakan na daiman ini na didetect manong mani ba ko arog kan bagyo na halawig pa pwede na kitang magprepara. Pero ang linog, minayugo-yugo sanaan sa tuyang palibot, kinaban. Kaya ang hapot mga katindugon, dahilan sa mga makangirhat na sa tuyang nahihiling, makangirhat as in makatakot na sa tuyang na-experiensyahan digdi sa palibot. Gurano na baya kita kapreparado matapos na magpara sabay-sabay man kita duman national simultaneous earthquake drill na quarterly pig mo-monitor kan Office of the Civil Defense ang gabos mapa-eskwelahan, mapa-lokal na gobyerno, mapa-pribado, dapat mga katindugon nagkukondusir kan earthquake drill tangani na ang lambaruya makasanagubot tipo rin pinis ikabasta-basta kung makahiro ta gari kapigduduy iba kung arog ka ito ang kamurugtakan na limbawa mga dos minutos ito pwedeng sa nervyos ganan ka. Kaya importante mga katindugon na ang mga pinagigibong drill digdi sa palibot seryosohon po niya to. Kaito na makasiniguanin mga siring na pangyayari enot na ariglaro ng buhay mo na ng kalmado dapat na ikamatrami dapat na iakomodar mo sa imong isip ang tulos na takot ta kapag katakot ang magrainar sa imo doon at sigurado day mo sabot ang sa imong gigibuhon
1: doon ako nalungkot
0: diba? Kaya, oy, mga senyores, mga local government officials, ribisara daw tabi niya to, ang sa tuyang mga ginibong earthquake drill sa palibot, manong, tatibaan, nagparapapicture man sa nakita. Nagparapakudag man sa nakita, daiman kitang na, daiman kit ihiras, nakaaraman duman sa mga nagpartisipar. And kita man na nagpapartisipar, sabi ko na nga ni, dapat, ang isipon niya to, kung ano ang sa tuyang mauukdan, bako kung ano ang ididistribute pakatapos kan kay Marie Clavo, Marina, good morning. Orifi Bragais, Alan Discal, Ariel, Manong Ariel, ayos na, anpahit, Emery Cubo, ayo, taday pwede mga katindugo na, nanyato na, dahilan sa, o kita preparado, kulang ang sa tuyang pakasabot, ang mapipirwisyo, dakol na buhay, anak sa peligro. So sa mga araw kaining pagkakataon, nakita digdi sa probinsya Canalbay naka-experyensya

0: Ayan, 5.4 magnog kanakalis na bangging alas 9.58 and then afterwards biglang may nangyari duman mga katindugon sa may party kan Mindanao na talagang makusog ay di dapat magikitang seryoso sa gabos na pinagigibo niya itong preparasyon lalong-lalo na konsabot niya to mga katindugon na sa paagi kan mga drill na iyan sa tuyang salire kay guwanin armas tangani na kung mangyari man ang siring na event
1: bueno so king
0: 22 minutos nas po ang alas 6 kumusta mga nini mga nunoy igwa pa ng gad ki mga late na nagpapaingani nagpapasiring sa eskulahan nagtataram na yaon pa sa ibang rehiyon nasa iba pang probinsya an sa indang mawot na igwaman ki mga magurang nagpapasiring sa mga eskulahan an sa indang aki gusto nindang i-enroll pero base duman sa record gari ba ko maninteresado an aki kaya ante magurang magparapirit sa iskwil aki sa iya iskwil in gusto nindong kasi ba ko man po ana lalo na sa public school na an mandato sa samuya kun may magpa-enroll dahil naman kaipuhan pa ang mga public school na maghagad din good moral certificate sa mga ma-enroll sa sainda. Standard operating procedure SOP po iyan sa mga public school na dahil naman kaipuhan maghagad certificate. Mala, igwaning mandato sa samuya na gabos na mapainoon. Pero, kita man po mga magurang, maski araw kaiyan ang mandato sa mga pampublikong eskwilahan, kita man po, sigurad na ang sa tuyang aki na maut niya tong talagang gustong magklase. Kadakla na beses, mga katindugon, ang nangyayari, ang gusto ho na magklase, sumagurang. Pag na-enroll na ang aki, katindugon naglalaog. Ha? Di sayang.
1: Si Bueno sa
0: King. Paano kon nailaog na iyan sa system? Iyan sa LIS, mga katindugon. Mabibilang iyan duman sa DepEd na naka-enroll pero sa totoo lang dahil lamang nagpasinaw-sinaw kan sa iyang kalag duman sa iyang advisor. Kaya utroon po niya to maski na igwanin mandato ang mga eskulahan na ansisay man na gustong maon maski na ipo mga katindugon ki daradara o burubit-bit na mga dokumento pero po mismo mga magurang ang magdeterminar ano desidido an sa indong aki o kamo man sa naang desidido kung kamo man sa naang desidido medyo leta sayang lang an sa indong kamautan ang inot po nindong konbinsiron an sa indong mga aki sabot
1: si Bueno sa king
0: taod mga katindugon an iba pa
2: with the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Applicants must pass the licensure in their preferably with master's degree and with ending. Interested applicant the following. Application letter, resume, copy and transcript of record pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.
3: Ang pagpapanatili ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District maaga para iwas aberya.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement.

0: tigsasabay sa nakatindugon kan 18 18 maring.
1: Si Bueno sa King King
0: isipon mong dan isinabay bay si Lacson, isinabay si Soto, nasabay sa listahan ang pinakamasaklap mga katindugon. Nagtaram si Rinley Gardakan, mga pahit-pahit mangan mga Boroblo Ribbon Committee, Buda Surosob Committee ni Buda Marcoleta. Nandito po tayo para suportahan ang ating mga bayani. Ay hindi! Ikaw pala ma'am, nag-deliver kami 22 sa'yo.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Ano pa ang gusto niya itong palatawon sa mga or investigasyon na iyan? Di naman. Sisay pa man ang dae nakakasabot kung sisay mga katindugon ang mga lapakan. Kung sisay ang mga tarantadong politiko na nagabaskan brakan gobyerno. Ang bigahalat naman sana mga katindugon niya to, karasuhan iyan.
2: Lato ba na yan?
0: Sang, min magkakanigong kaso asin, isang sang sa kalabos.
2: Pasaway ka. Puno ka.
0: Bago magpaparasayang pakamukipirak sa paagi kan mga kuro committee hearing nindo mga katindugo na mailing niya to, mas nakak... Si Marcoleta duman sa itataram kan mga 18 maring. Saan ka kada kailing mga katindugon? Ano pa man? Si Marcoleta nga ni dagito nun kilaksunta ibinuyagyag ni Lacson, naghagad pala ni budget na 500 million as in nakasabay duman sa mga allocables and siya mismo mga katindugon nin plunder ta nagresibe mga katindugo ni 75 milyones de pesos na gift o regalo sa saiyang mga barkada dayman mga katindugo ni sinabay sa saiyang sala duman sa pagdeklarar niya kan siya magkandidato. O ano pa man ang kaipuan nindang palatawon dyan? Ang kaipuan kan mga Filipino ta total iguananin mga rekomendasyon kasuhan ng plunder si Senador Joel Villanueva, si Jinggoy na pahit na, si Senador Bong Revilla na pahit naman, ang nagkapit Senador Chisisnan, si Binay Grace po as in ang mastermind si dating House Speaker Martin Rua ng Chairman Committee on Ops Saldico, o diyo yan ang haranapon isang sang sa kalabos as in mga katindugon magpadagos na kan kuyan. So pag o dapat magpuuna iyan na prosesong iyan, tangani na maaraman na kan publiko mga katindugon kung paano ninda pinahit na si Maon ang bilyon ni gobyerno.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Sige pa ang mga oro investigasyon nindo. Tatakupan man sa nanindo so pagkakasala ka na amo nindo.
2: Iba na yan!
0: Klaraduho na ka mo.
2: Pasaway ka.
0: Ayan. Maor investigar pa man ka mo. Silag na ka mo na. Paano ka maging seryoso sa pag-investigar na ika mismo pigkakasuhan in plan de
2: lato ba na
0: yan? Na Madam Alma Bides pigpaparaloko ninda kitang mga paano ang pag-una kan mga politikong mapirak maparoy kitang mga Filipino iya sa satuya nadadara sa pirak.
1: Si Bueno sa
0: mayuriya sa satuya bo.
2: Lato ba na yan?
0: Maluya.
2: Pasaway ka.
0: Sa ilo programa ro sti po na malakinabang kan sa mga katindugon pigay sa nang papero ang sinyo padakapulan po mga katbasi sa garing ka duman kung sa inguyo doon duman inyan ang pagsabot ninda asin gusto ninda manong mani na mantiniron iyan kaya ang sa indang mga programa mga ura man kamtangi kaya atultulisigot pangatak nyato nyato duman al-intipris o'y bidrinder quintan
2: na yan.
0: Kinakban
2: pasaway ka
0: mga katindugon yan pamanlugod na kitnyato ang nangyari sa taong 2012.

0: na kun sain gabos mga katindogon nalibong an alimantak dahilan sa pigbabahog sa satuya kan mga tarantadong politiko.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
2: Si Bueno sa
0: kinabang ka ngayon itong lapakan ka patugtog inaw dyan kay orang natugtog ha? So mga tugtog ni Jibaki antes ka magbaram Python mo ito. Anong sabi ngayon ni Tito Soto man? Napayat niya?
3: Senator Lacson. So, actually, with his bodyguards.
0: Oh, bad bodyguard?
3: Because, parang nagagamit talaga sila. Eh, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan o ginpero ng Choek Singit.
0: Tan, manong mani. Ano manong John? Ah, preparado ka na sa June 8? Iyon ang ngayon. Ayun na daw si Jibaki. Pakonsiluhan ta naman ni Jibaki. Sa to yung mga parantamay. Sige na sanaan sa to yung kuyan. Ipatugtog kumandaan din di. Sabi ni Jibaki. Matawan ta lamang ki entertainment sa pagkaagaan sa to yung mga parantamay. Nga ba daw?
4: Sa maabot aming perniyong natugang kay tabi ng dako pagligawan tamagayon at suyang magtimbang kaman kung ang patabangan sa laga mo tamadali po akong granihan tunay po akong makatawo asin.

Magaling sa mga protasan ay Manong Angeles Bung Boda. Siyempre sa iyang pag-iriba ang partner niya si kay Jobin Bung Kangawon maray na agaman mga katindugon so sa tuyang nakatapurakan dyan si Baraso 3 sa siyempre ang sa iyang mister Lolo Cesar Barasuna para Lolo.

0: kinabot ng anin para mientras na mamaaram, digdi po sa programang Kick. Thank you sa ito na sponsor sa D&L Bakery kay Madang sa Barsaga Eatery as in Inting Barber Shop kay Ate Beth Barsaga sa Pit Coliseum kay Busboy as in Madam Girlie Bea. Good morning ma'am, syempre sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nals, kay Lian Calmada, siring man sa Honest yan sa Adam Lock Laundry Shop. So mas man sa Co-Center kay Bosda kay Manarwega. So mas man sa Counter sa Kagawad sa Pag-asin. Maranago ay Labi Busboy Lara dyan sa Salbasyon. Kumusta na sana? Sa pangaral ni Man sa pangaral ni Nagtitiwala Digdis Entry News FM Tindugo na o si Tindugon pa.
1: Radio One Radio News Buna Buong Bicolandia.
2: Narito na mang Wellness is Happiness, mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpukaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternate, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness.

Emang is happy na ito sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas na guyabano, mangosteen, blazing shroom at barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal, kaya po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe bilang the best herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi po nating binabanggit dyan, mga kapatid. Lagi ko pong ipinapaliwanag sa inyo, ha. Marami pong herbal na kape ngayon sa mga tindahan. Pero alam nyo po ba na maraming ngayon ang hindi po aprobado ng Food and Drugs Administration? Hindi po kayo nakakasiguro sa safe quality, ha? Kaya ako po, binabanggit ko na ang Best Cafe, ano po, ay maraming beses na pong kinilala o tinanghal, ano po, bilang pinakamahusay, pinakamagaling na eh. Nang sa ganon ay masulit ang inyong pagkakape. Gusto nyo ho ba na kapag nagkakape kayo ay may pakinabang pagdating sa kalusugan? Eh, mangyayari po yan kapag ang kapartner nyo sa pagkakape ay tatak Best Cafe. Gaya nga po, nung natanggap nating gawad, nakinilala po ang Best Cafe bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. E balani ng ganyan katinding parangal, mga ka-wellness. Unang sa inyo yung approval, ano, yung registration sa Food and Drugs Administration. Kaya makakasiguro kayo na ang Best Cafe ay talagang dumaan sa matinding pagsusuri ng nasabing ahensya ng gobyerno, ha. Maliban dyan, ang Best Cafe po ay rehistrado sa intellectual piece sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Kaya talagang makakatiyak ka na kapag Best Cafe ang kinakape mo, masusulit ang iyong pagkakape, amoy pa lang, aroma pa lang, relax ka na, tanggal na ang stress. E lalo na pagdating po sa pakinabang mula sa mga piling-piling sangkap. Kasi dapat ang herbal na kape hindi lang basta-basta lalagyan ng halaman para matawag na herbal na kape. Yung mga sangkap, dapat tama po ang prop na po. Tama ang kombinasyon para po talaga ang maximum, ano, health benefits sa katawan po natin. Kaya pagtatak Best Cafe, sigurado ka sa safety, sigurado ka sa quality. Okay? E sa puntong ito, mga ka-wellness, marami po ngayong lunas, ano po, na ngayon lang po tayo naririnig yung ating programa. Kasi pinalalawak po natin yung nararating ng ating programa para mas marami po mga kababayan ang makaalam ng magagandang benepisyo ng ating mga produkto sa mga health tips na binibigay natin sa programang ito. Kaya hayaan yung simulan ko ang programa po natin, ano po, sa pagpapakilala ng apat na variants ng ating kape, ha. Nabanggit ko na kanina yung 8-in-1 coffee with herbal mix ng Best Cafe na original blend natin na higit 10 taon na po na talagang tinatangkilik sa ating bansa, ano po. Maraming probinsya sa Pilipinas ang number 1 ang Best Cafe 8-in-1 coffee dahil sa napakaraming tao na natulungan ito pagdating po sa kalusugan. Ha? Pero isa po nating hina-highlight, syempre yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po matindi, ha, 20-in-1. Hamakin nyo, ha, maliban sa ito'y may masarap na kape, ano, at malinamnam na creamer, ito po ay stevia din ang nagpatamis. So wala rin po itong asukal. At maraming sangkap na piling-pili na talagang magdudulot ng malaking tulong sa kalusugan natin tulad ng lagundi, paragis, banaba, silimarin, ginseng, spirulina, potokola, ginkgo biloba, purple corn, chlorella, dandelion, yerba buena, grape seed, acai berry, serpentina, ashitaba, at sambong. Kahit i-research nyo po sa Google, ano, sa YouTube, yung mga ingredients na yan, makikita nyo talaga na yung kombinasyon nila ay talagang, ano, kumbaga sabi nga, scientifically formulated, ano, talagang pinag-aralang mabuti, mga ka-wellness. Hindi lang basta-basta naglagay ng mga halaman sa isang kape, ha. Doon na pumasok sa katawan nyo, saking tulong yan sa inyo. E maliban dyan, ang best ay napakasarap. Kahit yung younger generations na medyo metikuloso sa kanilang pagkakape, siguradong magugustuhan nila yan. Yung Gold 20-in-1 Coffee with, syempre nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Mix na may sangkap naman na tongkat ali, maca root at ginseng at yung malakape. Best Cafe Black Tour, kayo na ano ang ilalagay nyo kung gusto nyo po ng matamis. Pero kahit wala po itong pampatamis, masarap, malinamnam na po ito. Pero pag

0: Dating sa pakinabang ha, ngumingiti si Mr. at si Mrs. Narinig yung tongkat ali, makarut at ginseng. Alam na nila kasi kung saan patutungo yan ha. Sabi nga eh, basta may black, may balak ha. Yan ang best coffee black. Tulong po yan para lalong umigting, ano, humaba at maging masaya aving ng mga mag-asawa ha. At syempre nandiyan din ang best coffee, Grand Coffee with Herbal Mix na may sangkap naman na red alingatong root, ano po, ampalaya, L-carnitine at stevia. Kaya malaking tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang, ano ho, para po dun sa mga gustong maka-achieve ng magandang katawan ha. Yan ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal, available sa mga butika kahit sa inyo.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent damp planting hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, nagbabalik tayo sa ating programa. Nung nakarang araw ay pinaliwanag ko yung very basic ano po na information na dapat malakas ang ating immune system, mga ka-wellness. Tapo talagang literal na humabang ating buhay. Ano po, pag malakas ang immune system, hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit. At kapag nagkasakit ka, ano po, mas mabilis kang gagaling. Yan kasi po yung neregalo ng Diyos sa atin na laban sa iba't ibang karamdaman. Kaya dapat palakasin ang immune system. At ang isang sekreto dyan na binahagi ko sa inyo, dapat talagang kumain las at gulay. Sabi nga ni nanay at tatay, ang prutas at gulay, pampahaba ng buhay. Nung bata tayo, akala natin binobola lang tayo ng mga magulang natin para kumain tayo ng prutas at gulay. Pero alam nyo, totoo po yun, na kapag lagi tayong kumakain ng prutas at gulay, literal, mas hahaba ang ating buhay, ano? Dahil mas lalakas ang immune system, yung mga vitamins at minerals na kailangan ng katawan, ng ating mga organs ay kayang i-provide ng mga prutas at gulay. E madali pang itanim, murang bilhin, kaya sulit-sulit na tangkilikin ang mga prutas at gulay. Speaking of prutas at gulay, ano po, pakilala natin ang best juice brand 10-in-1 plus 1. Dahil nagsasangkap ito ng mga prutas at gulay tulad ng malunggay, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, yot, ampalustin, guyabano, orange at dalandan. Ito mga prutas na ito ay piling-pili para po talagang malaking tulong ang maibigay sa pagdating po sa kalusugan, pagdating sa pagpapalakas ng immune system. Mayaman sa vitamins at minerals, ano po, para po lumakatawan, malabanan ang indaman, ano, maging ang infections, inflammation, ano po, malnutrition, ano po, at marami din yung high blood pressure, diabetes, ano, mataas na cholesterol, okay po, at syempre maging yung cancer. Mga prutas at gulay ay mayaman sa antioxidants, okay? Ang best juice brand 10-in-1 plus 1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Bakit nyo, pinakamal na juice sa ating bansa. Okay po, yan ang gawad na ating tinanggap. Ang isang sachet niyan, 28 pesos lang, litro pack na pambuong pamilya na. Aprobado Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus powder drink mix. Atansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, student at mahilig drink. Ito po ang gusto ko na inumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano.

0: Bano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga pugad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
5: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Alam niyo po mga ka-wellness, ang isang halaman pa na talagang malaki ang benepisyo po sa ating kalusugan, ha, ay ang luya. Ano po? Ang luya, napakayaman sa anti-inflammatory properties at antioxidants. Kaya tulong po yan na malabanan ang malalalang sakit kasama na po ang cancer, ha. Tulong din yan para po maalis ang mga pananakit, ano, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Kaya dapat po lagi pong tangkilikin ang luya, isama sa ating mga kinakain, magpakulo ng luya at gawin nating tsaa everyday. Speaking of tsaa, alam nyo po ba na ang Dr. M's Amazing Tea, mayaman sa katas ng luya. May bonus pa ng turmeric at stevia. Kaya bawat teabag nito ay timplado na. Ano po mga ka-wellness, masarap na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang tig. Go ka na, may ang pagtsatsaa. Twice a day ng Dr. M's Amazing Tea, tulong para gumanda ang digestion, ang metabolism, lumakas cells, maiwasan ang sakit ng katawan, ano po, at malabanan ang maraming malalalang, ano po, tulad ng cancer, mga ka-wellness, pampalakas din ng immune system. Ang Dr. M's Amazing Tea, aprobado rin ng Food and Drugs Administration, available sa mga butika at supermarket, at ginawaran din, ha, ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Amakin mo, pinagkakatiwala ang tatak. Yun ang ibig sabihin nun eh. Na pagdating sa tsaa, dapat ang lalo niyong pagtiwalaan, Dr. M's Amazing Tea.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder, for a natural in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Mga ka-wellness, sa gustong magtanong sa amin, ano, kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
8: Maraming salamat po. Kilig abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
9: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
10: Come to where the motolite is. Come to the Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Power Enterprises has polite technicians to help and serve you of your, and when you purchase, they always say thank you. So, come to Enterprises. If there is hope, Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
9: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
11: On the road again. It's
12: a lucky place for state fans. Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower.

0: Dag na ni Tahigot maan pagpuruan mas marahin ako sa paagi ni mapakusog ability kan mga namamanuaan sa lukat mapuon ang regular na libang aldaw na trabaho sa Hunyo 16 taon 2026 rin sa pinagtala na pre-trip order number 21 series of 26 alas 7:12 pag tama na pigbalik kan Lucanto Domingo Albar na libang sa gabo sa mga opisina kani puon kasud mo taon do AC sa pigbalawas na ano CEO sa ni Mayor Bong ang opisyal na oras ne sa kuning pag kuning pag titor sa experts bit prang ng importante sa LGU o ang pultana sin ma siguro ang duras kuning serbisyo panyo sa pagscan sa sa punnet taon kon kamutabi na sa indong pasiguro dapat an siya balon po nindo best juice na in 1 plus 1 healthy kamo best juice mababakal po yan sa mga butika inda sumaray sa narinog duman to sit po na taadal asin koordinasyon ang lokal na gobyerno kan Tabaco City sa paasa sa Richmond Office agninda PIO Kirby and si Jel Mulato hihiling gobyerno paagit bangbay ang pag-aram sa kamugtagan yung sa General Santos City ang pupwedeng tabang na mai para sa mga karanda ugo naman ang mga opisina na magsagibo nga na sa mga ahensyas kang pangkatuwang na institusyon na maaari ang mga tulos sa pangangaipuan sa lugar ama na supingitao kan syudad ang lokal na gobyerno nagtitinir na handa na sa panahon importante ang pagkasakit asin bay tangani na masimanda naliwaw na yan po ang apartment na pigpalukal na gand din Tabaco alas 7:15 sinanin pagka haliuna kulum kan Department of Education na ayon sa eskulahan na nagkakapinse hayag Assistant Schools Division Supervisor Lauro Mil kasabay ining klase sa mga pampublod ma sigon kay Emiliano, three terms para na mas mapatibay ang po estudyante masigun duro-diretso na bulos kan klas. Dagdag pa kayo sulamenteng mga holiday, kalamidad o routing pa doon sila na tapte o palase. Mientras ang kayo nasira sa tema, wara na ang ceremony sa estudyante sa grade 3. In magtit Academic Excellence Award para sa mga estudyante po grade 5 good grades na makakako average na 9 good sa 100. Arong service sa kan sa publikong ospata siya agency sa Bicol Region bilang parte. So na panahon ka iba pang mahiwasan ibo kan Office of Region 5 ang apat ininga no hood 5 tangani na masiguro ang rasyon kan mga ospensya bikan siya na pakukusog na liyo asin pandemya kasagat hindi ko Region General Medical Center Medical, Medical Provincial Along Community Hospital Porso Hospital Kipan Bureau of Park Protection Fisher Forces OCD 5 sa pigpalawas na Bicol sinabi ni OCD Bernardo R. Fortes Jun iba training tangani na maghahato ng mga emisyo kan lalo siyang dawa sa panahon kan dalawa sentro si importante na biya tangani na mamantinir rasyon sa nasyon Plasyete di Simpayoro Pabansmenta ngaring pagkis na hus aspesyal po sa bus hardcore kinun din lang kampo na mas abog dumas pisiye pigara sa baga motorista and tanian dabna asuda
1: inda ino yung kahit anong gamit din ako si coax ibang lens at chief na te la radiant clinic ys para talagang protect na at simple for its bago bandas meeting ibang gusto mo rin ng cool alang subuk likewise skincare pizza more active ang glove
2: edition elshos lobby kovos

0: BCG. Medical service din tulad ng flu, pneumotitis B vaccine. Pickup for kids, internal medicine adults, OB-GYN checkups, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka-50 ang kanilang electrotherapy treatment session, diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, AD, depression at anxiety, PCOMA at cysts. Nakakatulong mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng dugo. And para sa employment requirements, ang neuropsychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JR Building, barat sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Medical clinic and laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Parada 30! Parada! Parada 30!
2: Diretso sa ibang detalyes, kan mga bareta sa oras, alas 7.25 nin pagkaagan, oras na yan. Sa Sindukan, Cusay, Basad, Soil. Sa Kulog, Canlawas, Kulog, Pasuan, dahil ang puyan, pagpaparati, Uson, Paulus, nin Cusay, tan Cusay, napakahla, turutang lay.
1: Parada, parada.
2: Patika Nation, wakal ng pinagsagiba, sin turnover kan, Sarong Toyota, Innova Line, asin duwang 100XR, para sa Tabaco City Police Station, duman sa Campo Bal Simeon A. Ola sa Legazpi City, Sudma. Ang lunada na ini ang pinagtaokan Philippine National Police National Headquarters sa kahagadan kan lokal ng Tabaco sa pamamayo ni Honorable Mayor Rinaldo Bragay sa agisa PNP Regional Office Number 5 para sa formal na turnover. Magsilserbi ang mga bagong kagimitan na ini sa pagpapakusugkan police visibility, pagpapatrolya as in makaskas sa pagresponde kan kampulisan tanganin na mamantinir ang katrangkinohan sa siyudad nin Tabaco.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Inihar ni Grimel Alexis A. Nas ang Chief Can Capacity Building and Training Section as in Public Information Office Can Office of Civil Defense Region 5 ang lokal na gola na ripasuhon as in update ang sa mga contingency plan as in disaster response protocols kasunod kan opisyal na pagdideklara kan Philippine Atmospheric Astronomical Services Administration o PAGASA kan pagpupuon kan habagat season sa nasyon. Sigun kay nasa, importanteng masiguro kan lokal na gobyerno, particularmente na kan mga nasa high-risk areas na napapanahon as inepektibo ang sa mga plano sa pagsimbaga sa mga kalamidad araw kan makusog ng mga pag-uran, pagbaha, pagrasay, kandaga, pang-hazard na po pwedeng ikausa o kausa kan habagat as in ang mga papaabuto na bagyo. Pinagtaonan doon kani na kinakaipuhan subuot na nakanda ang mga contingency plan bago pa man maglaog ang bermansa. Parte kanaon ang bitan ng paghahanda ang pagsasagibo ng risk assessment, pagsisiguro sa kandaan kan mga evacuation, pagpapakusog kan koordinasyon sa iba-ibang ahensya, tangan ina maprotehran ang buhay asin kabuhayan kan sa panahon kan kalaminada. Baasin naman ini sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos. Alas 7:28 na po nin pagkaaga. Padagos ang pagmomonitor as in assessment kan mga otoridad sa Banuan Kalbay. Makalis ang nangyaring magnitude 5.3 na linog kanakalis na Biyernes in Bangi. Sigun kay Bureau of Fire Protection Santo Domingo Chief Operations Section Senior Fire Officer to Raul Balucio. 24/7 sindang nakamonitoran kan lugar ngani na maasigurar ang kaligtasan kan namamanuan. Dagdag pa kini nawala sindang na irehistrong labing destroso sa mga edipisyo magin sa mga classroom durante kan pagkondusir ning daning assessment. Sering man nawala man sindang na irehistrong residente na ipik ibakwar huli kan dinog huli sa wara man na nanutara na landslide. Mientras tanto, ang abiso ni Balucio sa mga namamanuan kan Santo Domingo na kung maka-experhensya ng dinog o iba pang kalamidad, magtinir na kalmado as in day mataranta para sa kaligtasan kan sa indang sadire.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Alas 7:29

Libang eskwelahan sa Isla Can San Miguel, Tabaco City, kapirang pampublikang pasilidad at na-report na na-distroso o naraota matapos ang magnitude 5.4 na linog kanakalis na Hunyo 5. Mantang nagpapadago sa assessment kanlukan ng gobyerno sa mga apektadong infrastruktura kay City Engineer.

Dindo Bungalosa tulo sa nagsagiban ng emergency meeting asin paenot na eksaminasyon ang senang opisina kasunod ini kan paglinog tangani na maaraman ang hewas kan distroso sa mga edipisyo sa syudad. Sa Maliktay Elementary School tulong iskulahan ang nagsapaning distroso sa mga harige asin sa salog. Mantang tigsararong iskulahan man ang naapiktaran sa Maliktay High School asin sa Shenda Elementary School. Nahilingan ng distroso ang nagkakapirang pampublikong pasilidad kasabay ang Pawa Terminal, Baranghawon Evacuation Center, San Vicente Agriculture Office, asin ang sarong multi-purpose hall. Sigun sa enot assessment, kada klan sa bagani, nagsaparsana ng minor cracks o saradit na batak. Ang sa indang infrastruktura o istruktura sa barangay Uson na distroso man ang bantayan multi-purpose hall. Mantang igwaman na batak sa saropang lanob kan San Antonio National High School. Presente man ay pigsa sa erarom sa inspeksyon ang nagkakapirang edipisyo sa Tabaco National High School matapos makareceive ng report gikan sa mga opisyal kan barangay. Maski bako sa Tabaco ang sentuga nakapag-raise man ang syudad din mga distroso sa nagkakapirang eskulahan asin pampublikong edipisyo. Sinabi ni Bungalosa na magagamit ang maintenance fund para sa pagpapakaray ka mga minor damages. Mantang ang mga proyekto na nangipuan ni mas dakulang pundo ang irarani sa lokal na gobyerno kan syudad. Mientras tanto, sinabi man ni Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulat pada Agos na minomonitor kansilang opisina ang mga sitwasyon asin nakakareceive sinda ng mga report manungo sa distroso na pigsapar ka nagkakapirang iskwilahan. Pigtaunan doon man ni Mulato ang importansya kan kandaan sa linog asin ang pagsunod sa mga pinagtala na protocol tangan inamalikayan ang panic sa panahon. Pigpaliwanag kay ni na daitul bilang evacuation center ang mga eskwilahan na ini matapos ang makusog na paglinog dahil ang takinakaipuan nguna sindang pagadalan asin na masiguro na ligtas para sa publiko. Imbes na kandaan syudad na pagpatindog ng mga paramiyang trans na mas sa mga pinagtalagang ligtas na kaipuan. Para agos man ang assessment kan mga otoridad sa iba pang eskulahan asin pampublikong pasilidad tangani na maraman kung may karagdagan pang nagkararoot dahilan kan nakalihis na paglinog. Nagpag-Gaspi City Police Station sa publiko manungod sa bagong modus na panglalaslas sa duman sa syudad. Nagibukan mga maaba sigun kay Legazpi City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag na igwang biktima na nalaslasan in bag asin nadaraan kantidad haros 50,000 pesos. Panagos man ang sayang ng investigasyon sa pinangyarihan kan insidente alagad wala pang nahiling na aktibong CCTV sa area. Dagdag pa kan opisyal na ang biktima taga Rapu-Rapu Albay asin anak ko ang kwarta ipapadarakuta na sa sayang aki sa Metro Manila bilang pangmatrikula. Sinabi ni Tagtag na inot ng insidente kung saan igwang nalaslasan ng bag sa syudad. Ni Tagtag na inot ng insidente kung saan igwang nalaslasan ng bag sa syudad. Nagpakalat naman sindaning intel operative

0: The Green One Coffee.
1: Ano man, yes, kung estudyante at
0: Ed Coffee mo.
1: Lagi po sa class, umis na pansis sa class.
0: Kung pag-inom ng best coffee
1: green. Kung ang kumakit.
0: So ano po, ibang
1: sarabang, hindi itong Charles
0: V. Ano pag may best see with irritable sa mga market. Arta. Arta. Arta. Arta. Hindi mga chuper ang kaustrol ngunin kasang sa mga chuper na manning rulis ang bawiyon ko niyan dahing sa nasoan sa mga ulis sa piktal kundi nasa sa indang sweldo dapat ano sa nagpapot o manding to sa paring kanipinahan ng plero ang sinda na makakatari na pinggunyan is 25-6 sa San Samaralda to kantra paligay na pinipahayways kasunpawi sa manisuguan ni Presidente Ferdinand Chu Pambi Vince Diso at Bukani in Cambridge sa Tony Mas Masesa Lunada na may darang show 40 mga prudo ay mga pansya tras nanto base na Bonnie Diso po ang pagpapadagos kang kandro ay mayumbo sa Dagupan City na samang pagkay sa biyahe kan publiko sa Argis sa Sinmabok na unang pita ng Tinampo 26
2: Parada
0: alas 7 at pag
2: Parada 30 National
0: liwat na kumag sa Smology na importante nga na rin kahadid dab na inog suspension na narinig ba Sevilla ang patani mat magnitude 7 inog man sa mi kasud mang Lunes lan sa pangayan paghadit manungod sa kuwan na pwedeng mangyari at sa Manila nandun yan na sulamenting paghahanda sa nakapawain na king oso sin pagkagakan tatna sa ang nagagadad mo tumilasim sa mga sa dipisyo na importis ulo ang nagadabaw pantro sa out kutachete ang nangarang dadaklan sa nabaka pansay kandagad si Shet pagkia si pagra 13 alas si naparanggani mo na si Rolanda Istroman ang 300 pawara kan OCD na padago sa ang sobra mamina gisultan kudarat asing lugar ang ipig ibakwar bit sigun sa piman sa may bayo tip kani 30 alas pagabangat lang sa asan lukan min ang third kasud mo 7:47 ka istulkan natin iyo men team na maroli di pakpra sa University ng Minute Bay na rinda niya ang e kapala asin si Divine siya ni ang mundo asin pa na mura na nabagat na versin dang i ang katrangkilo na usog ni nga ano sa ni ati Antenayo na nasa iyo na yung kundu may higa kaskit
2: parada
0: parada kaga mo yan mimran anasa sir and your high school can you get any part trip ang tulula by 20 nga pangkulaguma senior high school sa gigasan senior high school at sa Oda, kamison na or mga public school ang tukabang isador na nasa sila ante pos kaya ante ni sa paragano na in siya binanilis mga tuyang number com or tax ba uya in the prime yun pe toto berkante pete in kapat 9,000 sin ang gadom sa nata dahil nung magigos sa bata oras awen sa besa feko coral seed bigbida ka sa kay Jibeyos mong rayman na nasa bravo si Wenay analisa bida karang pag morning na bagas ikapagpapadagos o dator teknika at po dyan si Almsudon o magdangog ka sa tirador sa ako man tabi at atod Barret Radio 91.3 News FM in
2: 30 Parada Trot Zendo kan Best Cafe 8 in Herbal Mix Figo Herbal Mix Cafe in one. Best 6 in 1 Herbal Mix SG Plus 1 Health Income Best Caps Minerals Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads of Smug Aki ang sa infirmary at aspe ora ng mga serbisyo paanakay consultate up as kapu sa senda ditabi sa 0959-48 may also like MH the St. Anthony
3: Congratulations, Ati Doc Mai, Pasi Baby. Bago umuwi, siguruhing mapababy, back tuberculosis. Ate Mai, it is ay liblangan ng panganak na sanglit sa daan, pagunais, HB Consult.

0: Honey,
1: marayang kaya ko yan.
0: Honey,
1: laundry ko na lang.
0: Ang kapartner, so?
1: Kaya na ba? Mapabahay man at liquid or soft softener.
0: Papano, Argent Sure Soft. Pag-B-Prox Fresh, Blossom, and Rotter, mas mabango. Kaya yung markets near you.
2: Mga Bert, basmenta man kita sa RLB. Clean ka pa. Floor, bra, a Versace, T-Muffet, Laser, Trimmer, Slimming, Eyelash, Services, Top, Sinang, Nala, Japanese, VI, Padilku, Anapon, sa FLB, Abaktex, 0922-252L, Beauty, Kitty, and Wellness. Base.
3: Ipapenda katawan, ang Big of Fake Woods.
4: Ako po si Larry Lombes, jitney do araw umiin. Dapat yung masarap at healthy na kapeso to sa buong araw na akat at normal sa pakiramdam. Kaya araw-araw na dab.
3: One coffee, oh, back.
5: All Cafe Greek comments lang.
6: Pari na! King Pinisho prices. Yan ang bulip na bahay. Tanin good lumber, cocoa lumber, chemicals, tiles, and the portalift at sa service. 0910-38588. Sa produbot kaya ang one.
7: Radio and station much of their gotten no news and do that
8: listening to one news
9: una sa buong dia
10: para da mangusyales di gobyerno ingat kamo taunin na ang matira sa Indo
11: tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba
10: tirador sa uno tirador sa uno kay ba si news director Ed Bordeos tirador tirador sa uno pagtukar kan mga issue kanal daw pagtao kikuro-kuro asin opinion detalyado agresibo yan ang tirador sa uno.
12: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: anaan. Kedoneng, kalma, baad alakihon ka.
1: Iyon na nga ni, tirahon ta na, tatibad no tirahon pa kaniba. Ikan duwang aldaw na ngunyan mga tugang kanbalik eskwela, 9 kan Hunyo taon 2026. Si Sir Manny Manggilay on dyan sa Technical Department, ako ini Edward Deos tabi. Sa mga gustong makimema, sige mo sa 0966-420-2491, gulpi na mga tugang, and binawian in buhay, dumampu sa Mindanao, dahilan po sa nangyaring linog. Nasa 36 na mga katindugon tabi, as of now, sabing pangyayari, ano po? Sabing pangyayari, hindi po sa ibabaw kang kinabang. Basta tandaan ta, tandaan tayo ni mga tugang tabi. Basta naglinog, saro lang ang buot sa bihon kaan. Kunadang mong nidusod ma, mga katindugon sa pledig din na pahayag ni Brother Eli Soriano. Basta naglinog mga katindugon, dagit kaan si Lord. Dagit ang mahal na Diyos mga tugang.
2: Hala, tira.
1: Sige-sige pa ang kunyan duman, mga aftershocks na na-experience yan mga katindugon tabi duman sa may partikan Mindanao. Naging sado, naging sama, naging digdi sa satuya ang lokal na gobyerno sa Panginoon po tabi ni Alcalde Ray Bragais. Igwa po mga katindugon ni pinagigibon ng lockdown para aramon kung may mga kababayan kita duman from Tabaco City na naapiktaran kay ni pong padagos na ini pong kunyang kasiributan duman sa may Patikan Mindanao. O bata pati ang Feebox, may patanid na ngunyan sa publiko. Dapat databi na paghandaan ang ini pating dabigwa na ini mga tugang tabi. Saro digdi mga katindugon sa sinasabi na posibleng kasabay mga tugang tabi sa Dabiguan and Bicol Region. Ikita baga sa Albay,